0: Si Police Captain Peter Chan Ramos ang Station Commander sa Macaulay City Police Station 6.
1: So far, ongoing pata sa investigation sa buong kaga still in coordination pata sa school.
2: Okay, sir. Pero ano ni sir, nang gin din kamo subog sir nagatutok diri sir nga posible ano gid blado angulo sa pagpamahaw sir.
1: Amo pa lang ginahibalo na doon at sa management ng school. Kaga makita na ko na no, pag-itarang yung pinaka ng may kahimuan siya. At cross-organizer kita sa school.
2: Hindi ba niya, sir? Estudyan ko eh.
1: Siya na siya sa ginat na ginatanaw na doon man.
2: Okay, pero sir, may CCTV sa school sulod, no?
3: Oo.
1: Ang school ang isa ka ang school may ara siya ng CCTV pero so far yung mga building siya specific mag-una siya be kaga may mga linya pa lang siyang mga CCTV pero wala pa natapos.
2: Ah, okay.
3: Oh, tanda,
2: pero sir bali ang amutong mga bagay posibleng dilin within that day man no sa mo man ang adlaw no.
1: Ginatanaw man naton possible.
2: Ay, okay. Sige, sir. Pero, ano ni sir, ang sabayin sa school, if in case kung may ma-ano ni sir, kung may matukiba ni sir, may makilalaan, ano, ma-file kaso, ganyan?
1: Isa pa na sa ginatanaw natin yung leader natin to gano'n pagiging mga akbang, mga atin yung mga steps, upod sa management ng school.
2: Okay. But, ano na ni sa karon, sir, do may initiative ang school, especially sa security na, nag-top man sila sa inyo?
1: Yes, may mga initiative ang school kag may mga recommendation kita sa ina.
2: Okay.
0: Katropa Irwin, no? So far, amo pa lang niyang pagtingwa man sa kapulisan.
3: Oo.
0: Sa nagpatay ng investigation sa sininga mga bulutuhan angot sa mga pinahugay.
3: Oo.
0: No? Sa katropa Irwin.
4: Katropa Irwin, sakit ni Bulo sa ulo nga muni. Gastay.
0: Oo.
4: Inablang ma-investigar ka sa sulod sa eskulahan, kaya limitado mo lang ang pwede kantuan sa itong mga kapulisan mo, no? Para hindi ba disrupt ang operation sa eskulahan. So, ang aton ka mga polis, ma-rely sa possible nga investigation man sang eskwelahan kung sino o kung paano na tabo ini kag kung sino ni sila ang akon din kung kisa daw labugay naman bla pagsugod to dito sa Tacloban to amo na ni tanan nga mga kalabanan sa mga universidad nato sa eskwelahan nato di amo na nga ga katabo
0: para katapa Erwin doon naga katon nato nila pero kinanglan ni siya patnaon eh.
3: Oo. Dapat.
0: Kahit kung may mga responsibility sa likod siya, dapat malaman, hindi sila. Kahit isa ni Dancer Parwin sa mga bagay na makatuga naman niya sa pagkangawa sa publiko, intervision niya sa mga nagatuon. At isa pag-isila sa mga kabataan, makapos inisang walang nakabalo sa impact ng iba, no? Impact pala sa ilang psychological, ilan man ibig itabi sa physical man na binila ka sa Farwin. Ang iba, may impact ni sa timayo sa ilang mo, no? Basi ba lang yan, bakot sa amunin ng mga bagay, hindi na ako mag-isila na, doon ko kay, kasi kung amunin matabo sa amun at sa solution school. So, kaya na ni ka sa Farwin mo, ay ako isang epekto sa mga sa pintang sa kabataan.
3: Oo.
0: Na iti hindi nga bagay ito wala nila tapos ito aksyon pero kata Parvin may takot niya siyang epekto sa mga kabataan na nakakos ang trauma or fear tapang sila mismo sa sulod sang tulutuan tingnan mo niya ang punto dire iti ginatingguhan sang deteta niya kata Parvin na mapabili ng child, nga, ang child friendly school mo ang safety sang tanan. Pero galing si Kata Farwin, ang security subong nabutang na sarang alam. Bakit sa sininga mga bagay nga ginahibo sa ibang na mga individual sa Farwin.
4: Grabe to. Pero mas namay kid padakpan ni Katropang France para alam mo ang ining mga nag-obras ni gahambal sa India. Hindi man mag imbestigar pulista kay eskulahan man, estudyante man. Okay man na tihimuol lang ni gimuol ya permit.

0: mention balas ang Islamic University kina Parvin.
1: Oo.
0: Ang una nga nag-suspend itong university ay sunod ng itong suspension.
1: Mmm.
0: Color green, kumulang ng university.
1: Oo.
0: Sige, pag-antapon ni siya, color blue nito eh.
1: Mmm.
0: Oo, color blue ng university.
1: Oo.
0: Pag-suspend to, ang color green ng university ang nag-suspend ban.
1: Uy.
0: After ito siyang threat to. So, again, ano man nilang, ang sa akin nila kasi, na ano na mo, natabo na mo.
1: Oo. Pero so, mati-bati ko to, unto katropang friends.
0: Mati ito to, dito.
1: Mmm.
0: So, kaya ang school kaya kapag when I investigate, kasi ang kapulisan, luwain naman dito sina na gano'n kayo.
1: Oo.
0: Kaya mas nakatag ng detalye.
1: Oo.
0: Kay ang school,
1: mm-hmm.
0: nag-initiate nga magpatigayan sa nila niya nga ito, motokopyo nila yan.
1: Mm. Ang sitwasyon katropang France, duha ka bagay. Sa eskulahan, paano i-deal sa atong mga universidad, sa atong eskulahan, ang bullying dira sa sulod? Halin sa pamilya. Ano ka-intak ang pamilya? Kaya muna yung foundation, mo ginabalta muna yung foundation ng atong pamilya para sa mga kabataan natin, para sa ila kamuklatan sa ilang environment man be. So from home, kung ano klase nga pagkabuhi ila, relasyon sa ginikanan, ma-reflect mo na ito sa giho sa bata sa eskulahan mo?
2: Basta na. Magiging katropa-awente, yan mo na pala sa sulod sa malay na nag-office ang kanan. Kay maginikana, yun na nga katropa-awin ng mga giyams ng kabataan mo, no?
1: Mm-hmm.
2: So doon sa gusto ko, naman na dapat.
1: Mm-hmm.
2: Ano ang salakad na ano ang hindi katropang awin, no? So,
1: oh.
2: Sa mga pinaka-importante nga ano? Bagay nga dapat tutupan din sa sulod ng balay.
1: Mm-hmm.
2: Makato sa bulutuan kita tayo.
1: Oh, mayroon ako kinikilala katropang France, ang bata iya, disasize pa lang.
2: Mm-hmm.
1: Oh, disasize pa lang, kinpamotor niya na.
2: Mm-hmm.
1: Ato kay na aksidente, nabungguan, nangakigsa. Nga, naluman ka, lisi-lisi mo.
2: Mm-hmm.
1: Pero ang bata iya, wala lisensya, wala rin strong motor.
2: Yeah.
1: Oh, kaga minor de edad.
2: Mm-hmm.
1: Kung kisa mga mangakig pa.
2: Oo. Oh.
1: Ising ko. Ano klase man?
2: Mm-hmm.
1: So, kita mong bata.
2: Na mga kabataan nga nag-motor-motor man.
1: Oo.
2: Mga minor de edad.
1: Oo. Motor. Di kung kisa mo, motor hindi pa na basta motor bla. Inang gagawag yung motor. Ang ginasakyan nila. Ti, ano klase nga pagtudlo? Nga dapat halinis ginakanan ta nga to, hindi ka rin magmotor. Tungod hindi pa pwede. Magdisotso ka, pwede na. Pero student permit ka lang. Ano eh, muna eh. Kag hindi ka gid magkanto dito sa downtown, kaya basang dakpan ka to. Tapos hindi ka magdala sa wala restrong motor. Dapat restrado ang motor. Ay na, naman mo, ginikanan ka, nagbakal ka sa motor, nga wala sa restrong para sa bata mo. It comes from paano ang aton nga mga ginikanan magtudlo sang insakto sa mga bata ta pagkadto sa eskulahan.
2: Mm-hmm. Correct na. So, kaya minis subo ko to kayo, yan ang pinaka-importante nga alagid bala paangot sa mga gigit sa mga estudyante or sa mga kabataan sa mga ginikanan ta. Muning dapat imuon din sa mga kabataan bala, no? Ito siyempre.
1: Mm-hmm.
2: So, hindi ka parawin kung hindi ko rin matap na mangin cancer ang susyaban.
1: Yan eh. Oo.
2: Conservation eh.
1: Yan lang kung kisang pagkang lotion man nga. Bahay na da. Kaya hindi mo na madakop kay bata mo na.
2: Oo.
1: Ah. Hindi.
2: So, ganito yung uli na madala na nila. Pagkawi ka na yan.
1: Correct. Oo. Tuod na. Ano klase
2: when,
1: sila
2: when
1: na...
2: Huwag nakadlock mo, no?
1: Oo. Ano klase when sila individual pagdako nila? Muna pinakapamangkot na.
2: Oo. Correct na.
1: May ganito. Pagkaliyo kayo yung padako sa insakto, kita mo, busog-lusog niya, kompleto bakuna.
2: Oo. Oh, ito pante na yan sa... Bastante sa pagigugma na.
1: Oo. Oh, Gapaluya sa subungo.
2: Gapaluya? Lunes, no?
1: No, luya. Luya.
2: May ginapaabot na.
1: Ha?
2: May ginapaabot.
1: Wow.
2: Bigay doon kayo, pagsik naman. Kung nasa makakita mo, pagsik. Nag-abot na na, ginapaabot.
1: Sumunta? Ta?
2: Ando sini ko nung fan, ha?
1: Ay, abaw.
2: Ano na? Ano na mo doon? Ba't ka doon balik ba yung box na ko naman po siya?
1: Oh. Abot lang, hindi ko magbalik-balik lang.

0: จะเล่นแข่งกันได้ไงเต้รูดเล่นอะไรเงี้ยไอ้โรลลิงโรนอะไรมาเนาะ
1: Okay, yung new home diso. Naman ang balkosin ko, katurpang kresin ko, mayo kayo yung padako kasi insakto ya. Kompleto bakuna, injection, kag pagkaon.
0: Do, makabig mo na sa inspirasyon,
1: ah. Oo.
0: Makabig inspirasyon, hindi sa tinun ko, ha?
1: Mm.
0: Sa pagkabutan, na yung mga... kabataan eh.
1: Oo.
0: Paano maging butanan?
1: Sadya lang ba? Pero amun niya, no, kabay pag mayara sa madakpan pulista, kag may madisiplina kita para matapos na ni Ketropang Franz.
0: Correct na. E di, damo naging na perwisyo, no? Damo naging na pituan. Di, katakarin na, naman, telos pa na namingin biktima na sa sining mga bagay. Sining mga pagsamahong. Kaya pa Arwin, naman yung ating update dali sa patrol init na kapang France under Burgos dala mga bukal-bukal sa lawas pag tumas ng Santo Pastol para sa hangout yung Pilipinas, Pilipinas XFM News XFM
1: Live Reports. Salamat kay Katropa France ang pagtudlo sa mga bata tam halina sa pamilya ta halin sa ginikanan. Kung anong ginatudlo ta sa mga kabataan ta maging mahinalungon sa mabuot sa nga galing pagka mabuot anong siya mo subjective na sa mo no? Ano klase buot depende man sa definition sa pamilya kung ano sa ka buot sa kung hindi no sa konteksto sang ila orientasyon kultura kag ila practices pero mga katropa sa eskulahan ang importante lang gid may hadlok sa Dios may hadlok sa mga pulisa kag sensitive sa mga baratsagon sa iyang mga upod sa eskulahan no dira ta ma tansya barometer mga katropa kung ano siya magdeal man sa mga upod niya mga katropa pero na nakita na tunto kalabanan bullying no so sa eskulahan ni sa but ang bullying mga katropa hindi lang ni sa eskulahan naghalin man ni sa aton parimalay basi mismo membros pamilya ginabuli ni siya so una ko nagot ka ayawan ka dukol kung sa una mo no so kung ayawan ka dukol sa mga magulang mo pag abot mo sa eskulahan di ka na gusto nga mo na ikaw naman to manukol na yun diba balas-balos lang sa inyo balay ikaw ang ginabuli sa mga magulang mo, sa una, manghumanghod ka, yawang ka, bakal pakatupak ka rin sa mga sugo daw. Tapos, lugay-lugay, sala-sala mo, bakulon ka. No? pagka-eskurahan mo, hindi ka na gusto nga matabo ni mo. So, ang defense mechanism sa mga katropa is ang ginahimo sa mga magulang mo. Himuon mo man sa mga classmates mo, inang kaya mo bla. No? So, you become now a bully sa sunod sa eskulahan, no? So there's always factor, mga katropa. Ang ato naman lang sa ginikanan, sa sining panahon nga grabe ang teknolohiya, ang impormasyon nga dapat naghalin sa pamilya, halin sa ginikanan, nga subong ang ginahimo sa mga kabataan ta, naghalin na iya sa mga source, sa mga website, social media, ang mga impormasyon ngini instead nga ginahatag sang ginikanan sa para sa bata. Pero mas mayos mong nga mas naintindihan ta ang attitude sa mga bata ta kung ano nga mga sources ang ginakwaan nila sa mga impormasyon no ang Facebook hindi ta makarelay all this visual nga ginamakita sa Facebook mga katropa may ara sang kaugalingon nga interpretasyon mga bata ta it could be the other way around it could be good for her or him but somehow kinahanglan ta i-guide mga bata ta that's why bla sa aton nga sa mga TV na sa mga movie may ara sang rated or rating ang mga movies mga katropa if it's parental guidance if it's for adults kagunano pa may ara sa mga ano but ang ini mga mga panagwaon, mga katropa, may access na bata through social media. That's why importante, gidkin kita mga bayan sa pag-check sang attitude, anong ginakatuan sa mga bata at mga social sites, no? Ano kami formasyon nga mas na-absorb sa bata naton, kag ano ang mga response sa mga bata ta sa aton komunikasyon. Like for example, nagsaway ka sa bata, no? So una, kigan ka ni Luluya. Uy, hindi ka agay sa bata, ha? Hindi ka mag, amo niya? Hindi ka mag, taas tingog mo? Subong lain, ha? Ang bata, taas patingog sa bata mo, sa ginikanan mo. And somehow, kita nga mag-ginikanan, nag-adjust kita mga katropa sa mga sitwasyon. But don't worry, because maabot ang punto kagbagay nga maintindihan sa bata ang ginihimo niya mga katropa. Kung ara na sa insakto ang panimuot ang bata, no? Pero pinaka foundation lang gid ara sa pamilya ta, no? We just investigated, we have information of this nagkakaratabo sa mga eskulahan, no? One from which is ang ginikanan, no? Permi gaway ginikanan, permi hindi maintindihan ay hindi magkilat anayos balay. Ang bana, nakita sa bata, may upod nga ibang babae, no? So, ang paminsaran sa bata, ako rin, rest back, no? So, nga ba, sobra na istat tayo. Ginasakitan niya, ginasakit niya lang, pero may balatsagon sa akon nga mama. So, ang hate bala, nga ginatago na itong sige pusuon pa, no? Ga-develop na sa mga katropa. And if it nag-lupok na sa grado, ta problema na, no? So, mga katropa, ang bali Ma'am Liero Brado, sinya, education begins at home. So, depende sa home. Depende sa paribaray. Relasyon, mga katropa. It pays if all together, members of our family, nag-maintain ba na? Sang mga short policies lang, no? Like, for example, ikaw sudyante, 7 o'clock, dapat aras balay. Di naman, why na sanggay? Pagka 7 o'clock, dapat ulup danay sa pag-kaon, no? Panyapon. You know, budlay na sa imit ng mga bagay, mga katropa, but we just have to work it out, no? Na amat-amat na sa kalimtan. Na amat-amat na sa mga nadula, no? Ang courtesy sa mga bata na magamit sang palihog, please, or ano, mga katropa, eventually, gakadula naman. No? So, may ara kita trabaho. Ha? I know it's very challenging, hard a bit for us to fulfill, pero, why choice eh? Kung ikaw ginikanan mga katropa, sige mo Japon, pabayan bata mo, gamit sa cellphone, no? Kaya sako ka, may ubra ka, no? Para lang hindi ka madisturbo mga katropa, then think better, no? Basi magka-problema ka, no? Kung ikaw ginikanan nga at the early age mga katropa, ginatuduan mong bata mo sa paggamit sa social media, ginahimuan mo sa account, no? Then gin-condone mo ang isa ka sala nga practices, no? Ang aton nga mga kabataan, mga katropa, deserve something something else from us, no? And that's care and love halin sa aton nga girika, sa aton tanan, no? And kinanglan siguro mga batyaga lang na nila. And sa mga activities mga katropa, ang impluwensya sa social media wala. Eventually ang kulba ba, no? Sa spiritual nga bahin mga katropa, hindi mo ang tao mapahog sa mapriso ka, maano ka, no? Pero kung aware siya sa palibot niya, may ara sa spiritual guidance, may ara sa pag exposure sa simbahan mga katropa, may discernment ang bata nga hindi maghimok sa mga malain mga katropa, no? So, well, dako factors mga katropa. Ambal naton gani, dako ang gap subong sa itong mga ginikanan. kagsang aton nga mga kabataan. But well, let's hope for the best mga katorpa that we can catch up para maatupagan ta, no, ang pagkinanglan sa mga bata. Kung ikaw ginikanan nga permi ka mugaway sang bana mo, ah, sa mga gagmay nga bata nga bagay, then I'll try to change it, no, e baguhon ta na, no. Kung ikaw naman sa ikaw naman asawa nga pagkadula lang yan is bana mo, ginapangita mo na landong niya, diba si may problema ka? Sometimes mga katropa sa pagigumanay sundon tabla si katropang Chris lang yan sa pagigumanay kinanglan salig mo, diba? May pagsalig mo. Okay mo na yung imon kung isa, huwag mo na problema ya. Pero kung perbe na ka ng pangimon nyo, kung di laina na yung istorya, ha? Okay mo nang kung kis away-away. Pero gabawi man blaw. Oh. Away, turbo-turbo de sun. Oh, bawi-bawi lang. Oh. Pero ang ini kay mga inaway mga katropa, as much as possible, let's try to do it moderately. Nga hindi expose ang bata sa gamong environment mga katropa. Because mag-abot ang punto kang sabagay sa eskulahan kung paano siya mag-deal sa ibang mga tao, mag-gamuman. No? So, kabay pa, no? Tanan kita, mga ginikanan, mag-mad-mad kita, mag-doon kita sa mga katropa so that we can save our kids sa posibleng kalalakan. Oras naton, 8:24 na sa pagpangalakan nato dari sa aton para tuntunan sa bulos ay mga katropa. Kanto anta pinakamang latest development karon dito naman sa Kabankaran, no? May atotos ang ginlutang, ginpatay naman toho. Bawa. Sa konti na karon mga katropa, makomersyal ako. Haboy ko mga obligasyon ko pagkatapos ni mga katropa. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
3: The Secret of Health
4: Sample Plus Gold. May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sa problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarila inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa lawas. Sunthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C.
3: The Secret of Health.
4: Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
5: Yes, to help.
4: Gina-encourage gid naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gid kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo ay labi na gin sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton, pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest investa kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga ma-suggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
3: Sunthone Plus Gold.
4: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din pinagi supplementation.
3: Sunthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: And then premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sinang immune system, pabalik-balik nga mga balatian sila sini nga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom makita sa premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Santhon of Vitamin C, sarang nyo gin siya mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar.
3: The Secrets of Health.
4: Pwede ka ba maka-shopping online na, no? Dira sa ilasin nga TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ilasin nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilasin nga mga product. Pili lang ka mo dira, kag pwede ka maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: The Secrets of Health.
5: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat na kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo ya gina-detox sang aton lawas sa nagulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not kun mag-support ina, hindi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix, kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Santhon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine. Labi na gin sa mga kabataan niya nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santhon Plus Coffee Mix kaya may binipisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya ti, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leyo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances? Ha? Para tandaan sina sa lalaki nag-lagong ng tingo.
4: Yes.
5: Pagkatapos, gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iasininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
4: Mm-hmm.
5: So nagainat pa ng imo sining tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sining lawas. So arada Santhon Plus Coffee Mix and then Santhon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
7: Santhon Plus Gold.
8: Ko Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Visio next. Marami na ang natulungan.
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo.
15: Turbo.
14: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
16: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Sister Payne.
18: Si Michelle Legare, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen ka glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanaka. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inami ang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay pura ka lang music magkatapos bukta ko blamay ara ko sa mga balita blamay sa mga DJs nila kag
6: wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
6: Simply
3: may how kita pa
6: enjoy lang
3: nga XFM gid how
8: Timo
2: XFM 103.9 balancing ang mga komentaryo
9: hindi
6: nga ang nag-atras ang public opinion
2: objective prangka kag diretso sa mga punto
10: nga medyo isog pasalayan
2: ini ang bullseye.

0: Oras mga katropa, alas 8.38 na sa pagpakaragad natin. Isa naman ka, isa ka persona na sa Puan Patay dito sa Kabadkarad mga katropa. Check on tabla ang atong koreksyon mga katropa with katropang Winston Villanueva. May patay naman to, no? Nasa Puan. Ambot ko na no motibos pagpatay. Kagsukong sinong patay mga katropa. Huwag pa natin, gina-check pa natin mga detalye. Pero ang sitwasyon, may napatay naman, no? Check your own tapira at maligtas development sa mga abyan, no? With katropang Winston Villanueva dito sa Kabankalan. Ambot kung sa mga amuning kalatabo, anong epekto bla sa atong kauturan, sa atong panimalay mga katropa? Ang ining kaso sa pagpamatay, no? Hari ka rin sa linya na ito mga katropa. Katropang Winston Villanueva. XFM Live Reports. Katropang Winston, may ngaga.
1: May ngaga katropang Win. Kasi ato mga testag sa katag palamatay katropang Win. Aga pakita no, nakakusang isa ka information.
0: Oo.
1: Na mayara isa ka person ang natapuan.
0: Mm-hmm.
1: Mga alas tres ang kagahon. Malapit sa isa ka manukan. Actually, diri lang yun, no? Diri lang niya sa isa ka barangay sa sudad sa Kabankalan.
0: Mm-hmm.
1: Apang yun ate ginungod daton nga yan ay pahingad na ng ining barangay kag ining pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Isang ining isa ka persona. So ang ining manukan sa tropang Win.
0: Mm-hmm.
1: May aras ang kable o alambre mo lang. Kag posible ang ining alambre sa tropang Win.
0: Mm-hmm.
1: Ginaangot ini sa may supply isang kuryente. May supply isang kuryente.
0: Uh-huh.
1: That is why nga maulan. Nung pangadaan nga gabi, medyo basa-basa pang tuta.
0: Uh-huh.
1: Posible nga ining nasapuan nga persona
0: uh-huh.
1: na kuryente sa sininga live wire katropang Win.
0: Uh-huh.
1: Wala pa maibaluan kung ang nga na
0: mm-hmm.
1: may aras ang live wire
0: mm-hmm.
1: diri sa palibot ang sining manukan.
0: Uy.
1: Tag pala yun pa no gina-investigaran karon.
0: Mm-hmm.
1: Saraton mga kapulisan kun ini bala tinuyo ungod bala ini.
0: Mm-hmm.
1: Tag kun ano ang tuyo sang sininga persona tag nga agahon. No nga agahon. Ara da siya no makita mo da sa picture ni sen naton
0: mm-hmm.
1: nga nagaubay ni isang bayo
0: mm-hmm.
1: kaga ka short lamang no kaga wala man sang ang ano ni bla nga wala sang indikasyon ini nga daw gin butang bra kundi ang iyang kamot
0: mm-hmm.
1: daw nagakuom bla
0: mm-hmm.
1: daw nagakuom iyang kamot nga si posible nga nakakapyot sa sina nga kable o sa sina nga wire
0: mm-hmm.
1: Katropang Win no kag ano gini no wala gini no sa puan ini nga wala na sa kabuhi sinilang kagaon na katropang Win.
0: Oho, grabe ba nag pag-itindi ko katropang Witch to na ang pagbutang sa mga kable kuryente nga live wire
1: mm-hmm.
0: sa bilang fence katropang Winston, illegal di mo? Hindi di pwede? Hindi di pwede? Ang paggamit sa live wire bla, sa mga fences bla? Hindi ni pwede?
1: Oh, actually, diri, damo, di bisamon palibot katropang Win sa mga manukan. Actually, hindi ni bago.
0: Mm.
1: Hindi bago. Actually, sa barangay Urong, mga 3 years ago, 4 years ago, amo maning natabo.
0: Mm.
1: Wala uso abi kinawatay.
0: Mm-hmm.
1: Taga masabi ang mga kawatan
0: mm-hmm.
1: taga operate ini kun mga maulan-ulanon paborito gini nila katropang Win
0: mm-hmm.
1: so ang mga tagiya sa sining mga manukan
0: mm-hmm.
1: yung may mga farm
0: mm-hmm.
1: isa gina pungod nila butangan
0: mm-hmm.
1: para man nga papanda man abiro daw sama pamahog sa mga pumuloy. Wala po niyo balaan kung ini siya hubog
0: oo.
1: Or nakainom ini
0: mm-hmm.
1: na pag katabo pero muna nakibot na lamang ang mga ano din eh, nakita sa iya
0: mm-hmm.
1: na gaya ano ni ka gaya o na ni kaga daw may indikasyon nga nakakapyot sa siling kable na may kuryente nga ito pang wind.
0: Oo, pero ti, di ba, I think ang aton nga electric company da, mas may ari ni sa say katropang Winston mo. Basta, okay, chindi, hindi po ito ni. Delikado ni sabi.
1: Yes, sir.
0: Makapatay tao, abi ni. No, wait a kabalo. Basi yes, nagkanto man lang ito. Hindi mo na magkanto. Kung duwa mo na kabagay, mga watch siya. Or basi nagtalang, sir. Basi naglabay man lang da. Nakauyat sa ining live wire, ho?
1: Yes, sir. No, ang recent ata natabo ini da sa may punti bedra eh.
0: Oo.
1: Ato ba lang nagatapos sa panyaga, nagsulod sa may isa ka lugar na may ara man sa kable o may wire na may ara gali sa nagadagan nga power no? Kamo lang electric power. So, katulad yung ginaibisigaran pa karon.
0: Oo.
1: Pag initially, may ara na sa settlement no? Ang pag-iya sa sininga manukan kag ang pamilya sang biktima no katropangwin no gaga muna no ang ginaulat na ng karon ang investigasyon sa aton mga kapulisan kung ano gid ang motibo anong tuyo sa sininga persona nga nakalambot dira actually lapit lang na hindi maginayo sa ila balay hindi maginayo sa gid dira man sa sinang sitio sa sinang barangay ini nga persona kag posible si kabalo gid siya nga ina manukan na posible man nga kabalo ini siya na may ara da ka kable hindi pwede nga kabalo galing kumpiyansa siguro kay do kun lang wala pa may distansya man ano may distansya man ang duha ka kable kun masuot ka baka suot ka man gani kun makalakad ka kung galing kay bangod nga gayulan ulan kaga madulong posible ba si aksidente sini nga natandog ang ining kable kay Pangwin.
0: Oo, kay Pangwin, so, ano ka barangay ni gini?
1: Barangay Hilamunan.
0: Ha?
1: Barangay Hilamunan.
0: Hilamunan, dira sa barangay Hilamunan sa Kabankelan. Ang inig residente, yes, inig biktima, taga Diraman.
1: Yes sir, taga Diraman. No? Taga Diraman ina, malapit lang gid ah. Malapit lang gid, halos kilala. Kilala
0: na
1: yung sinasantag iya, taga Diraman siya. Kung yan, sana giguro katubang win, kaga posible nga aksidente na ginakakapay. Kung malakad, dumalakad naman ni gani.
0: Kaya
1: nga, alin sa ground, alin sa duta, do may distansya siya nga 6 inches, tapos isa naman 1 foot naman ang distansya, isa naman kakable, kaga kung kabalo ka magkamang, makamang, mali ka gumalakad, di malakad lang man. Dahil kaya aksidente, duro nga natandog, that is why nga na kuryente nga nagresulta sa iyang kamatayon.
0: Why po na identity ang biktima katropang Winston?
1: Kilala na. Kilala na rin na may-ari na kita pangalan.
0: Oo.
1: Kaga, ari naman din sa aton. Dahil ginaano na ito sa pagkakaroon ng katropang Winston. Ginaulat na ito ng sa ato kapulisan.
0: Oo. Official official pronouncement sa aton polis. Pero anong
1: iya
0: background siling ano? Iya sang biktima? Residente man lang o base may mga kaso man blao?
1: As of now, wala pa kita ka anong ikatropang win kung anong ang iya sininga ubra. Pero taga dire lang gini ni siya. Kaga daw masami ah. Galagaw man kung gabi.
0: Okay. Ahay. Tiyan mo rin isinite nga nagluntad. Pero ako pag nataw ko lang medyo kung gamiton tang ano ang kuryente para sa pagpensa natun sa aton nga propiedad daw hindi guro nakakaigo ni.
1: Oh, wala to na ulat naton kung ano ang isang kapulisan ka kung makapamangkot kita. Kung nag-check bala or may nagalibot bala sa sining mga kangay sining may mga negosyo or may mga ay ba sila kalingawan naman lang yung manok-manok ni pero kung may araw ba na sa barangay o kung syudad na nagalibot ba nag-check sa mga fence or ining mga kudal nila kung may araw sa amuna ng mga ginatakod no? Kaya ang iba sila posible wala ginaya ka pa balo no? Kaya bawal kaya delikado sa pumuluyo kaya kabalo kita may mga kabataan kung kaisa no damo na biktima ng pangwa damang pangwa sa mga kung ano kung gabi yan nagkakuryente o nagkakalamatay katropang Winson, muni no, ang bago insidente naman dire sa Kabangkalan sa pagkakuryente, malapit mismo dyan sa isang kamanukan.
0: Oho. What if may bata to binaka-kuryente, kundi dugang to Bukulta? Ahay. Pero anyway, let's wait sa aton mga pulisan kung ang pronouncement nila. Pero ginapangabay tatani sa mga manukan bla or sa mga private properties nga mangyalan nga no trespassing dito pag gamito ng kuryente para depensa para sa mga posible magsulod dira sa mga lugar ninyo. Pinsahan tayo sakto eh.
1: May isba na gani ka to pang win. Paano gina ginabutan din nila? No? Toro pa mahog lang guro nga hindi magagi, may kuryente, hindi daw mo na wala. Daw ako pamahog na kayo, ay matamay makita nga kable.
0: Oo.
1: Pero ginabutang-butangan na nila kung kaisa. Ay, siyempre, para pamahog man. Pero tingin mo, aragali, gabutang gida at ang, ano gida, no? Nga kuryente kay Katropang Win.
0: Oo. Ahay. Sige lang, tingnan tani. Pero settlement, may ara na Katropang Winston?
1: Yes, sir. Initially, ang tag-iya, sang ilang farm or sang sila nga manukan kag ang pamilya or ang tatay isang biktima may ara na sang settlement.
0: Aha. Sige.
1: So, muna ka kabang wino, matag na ito, kag sa Gapon, ah, maulanon, ang amon din nga, medyo magumguong Gapon ang amon din nga palibot, kag gulpiada, nag-ulan-ulan, mag-alogi na ito mga tag-sansa ng mga katropa. Ay, belated gali ka katropang pangwinog, belated happy birthday sa bata ni nang Rihanna, no, si Rhea Gillian, dito kami kahapon sa Sito Kunalom. Kaga, doon din bati-bati, hindi kami ito sang ongoing to, abi katropang pangwin, subong ang project sa Imamaylan. Nablang makahalinda si Imamaylan, makalapos sa Tayasa, Negros Oriental.
0: Oo, lapos sa Oriental.
1: Doon na timingan, ginam. Oo. Timingan ginamon ang pertikal luta kahapon, tuway kami lakat lang namon, pero nagkakalipay gito, no, ang ato mga katropa sa Kunalom, kaga ang premium gali, nga alin sa imo, may premium gali nga radyo.
0: Nagdaog to sa?
1: May premium gali si, yes, nadulong na nato to. Nadulong na nato itong yung premium, kaya isang radyo katropa nga wina, dito sa barangay Kunalom. Kaya hindi namin pwede sa bata ni nang, para rin ano, dira sa may Kunalom chapter or Kunalom chapter ng class naton kaga salamat manggali no may ilaga pa balo sa atong katrobang win ang barangay Agboy maayo ato signal
0: uy
1: ang radyo nila dito maayo signal ta sa Agboy kagdiri sakop sa barangay Kanlamay din na tune in na sila sa 106.1 maayo ang reception ang ang pagbayo ang ano gali, no? Ang signal naton. Kasi ni nga mga areas of this time, no? Sa aton nga paglibot-libot, sa pagmonitor sa aton nga signal. Pag nanambot pagid, no? Ang baluwas ang kanduni, no? Dako pagid aton nga pwersa, no? Kaya dako pagid yung pasalamat nila na makalambot ng signal sa radyo sa ilang lugar. So, nung natin nga aton nga update sa aton libot-libot, dili sa aton nga area of assignment. Para sa Gugyon nga Pilipino sa Pilipinas,
0: thank you so much, Katropang Winston, sa mga balita kag mga dugang mga impormasyon dira sa Southern Negros, no? XFM Kabankala, mga katropa, mabatian man ta sa XFM Kabankala, mga katropa, ang atong broadcast. Kag pasalamat kita, may ara kita pila ka mga kuturan nga nagatutok man sa aton nga programa. Kuwi na kamo kabalo kun anong pagpasalamat namon kag ano ka dako sa among tigipusoon sa pag hibalo nga ara kamo sa tupad naton mga katropa, no? Dira sa merkado, thank you, salamat gid sa pag pamati man sa XFM. I hope makapatigayon kita sa pila ka mga kalipayan, no? Of course, with Katropang Winston Villanueva, nagpasalamat man kita, no, sa aton nga members ng class, no, sa pag upod kag pag patigayon sa nga pila ka mga roll out naton, no, nga activities, no, para sa class, no? At the same time sa mga kautura naton nga always ka-comment ba si Ma'am Rina Gestro nalipatan kugli, no, nagdaog to sa at least nara nitong radyo, ma'am. Thank you gid sa pagtutok kag pag pamati always amo ni mga katropa ta nga hindi ta manimtan niya, si Ma'am Jessica Gonzalez, si Ma'am Lia Lobrado o si Ma'am Shirley Arevalo, kag iban pang mga kuturan tayo. Si Ma'am Chris Dioso, sa diinigani si Ma'am Chris Dioso man sa Filisa, members ng class, si Bonbon Acostao sa Bago Dulao, no? Nami man Japon alagyan sa Dulao, Sir Bonbon, no? Mga kahoy tubla nga ara pa. Oh. Morning. Salamat gid sa pag tuto kag pagpamaray sa pamati as always sa aton nga para tuntunan, no? Kay Sir Vincent Hilbulario. Matagan ko guro ari naman isa sa ano mo, sa eskulahan mo. Ga pamati ho. Oh. Naka daog ni sa radyo di. So mga nakabaton sa radyo, comment man kamo bi, pabalo-balo man kamo. Nga ra kamo. Sa sampagita to si Ma'am Nalipat sa kanan niya. Pero sige lang, no? Iba nung unta na makoment mo na sa Japan dugay-dugay. Daman mo. Anyway, thank you. Salamat, Gid, sa pag-upod sa ito. Well, katuwan sa pinakapunto karong mga katropa, ang presyo sa mga baraklon. Posible naman yung mataas, mga katropa. Posible naman yung matimbuok ang presyo sa petrolyo kag presyo sa mga baraklon. Kunang taon ta ang pagpangabuhi natin sa Pilipinas di. Well, piot, mabudlay, pero very challenging, no? It takes one to strategize, no? In handling his or her finances, no? Para makopapan ang pagpangabuhi sa sining panahon. Well, di nato mabasol because nga ti ipit kayo, may epekto ni sa mga negosyo sa aton nga mga event sari-sari store, ha? And that's why, mga katropa, we would really appreciate ang tindog sa aton nga gobyerno to look after sang mga posible, no? Nga mga pamaagi for us to manage and recover sa adlaw-adlaw naton nga pagpakabuhi. Ang budlay lang sa aton mga katropa, kung kisa makita naton nga bisanano ka pakabudlay ta, bisanano ka singgitan ta, bisanano ka dubli-dubli na trabaho ta, ginakulang mo Japon. No? That's because nga nag-constrict na bala ang aton nga finances because nga ti ang mga baraklon nagtinaas naman. Ang mga baraklon padayon nga nagataas mga katropa. It's because nga ti nagataas man ang fuel. Two factors mga katropa, ang inflation subong nakita ta. One is ang dollar exchange nga dako man ang iya contribution sa pag-drop sa aton nga domestic product mga bin. Next is ang aton nga presyo sang fuel nga ang crisis ngini mga katropa naghatag sa aton sang pila ka mga kondisyon sa aton pagpakabuhi nga indi nami nga indi siya amuna ka promising, no, para sa mga kauturan naton nga nagapangabuhi under minimal earnings, no, kag para sa mga kauturan ta nga naghandong pagid nga mapaisko na bata niya, makabakal sa propiedad, makabakal sa mga salakyan tani, no, makihimo sa negosyo mga these are small aspirations sa pumuroyong Pilipinhon, the responsible Pilipinas. Me and you has that aspiration, mga katropa, for us to just reach, no, these goals, mga katropa, in the right time. But sa sining panahon, medyo taklaron, no? Makita ta, kadto ka sa mall, ang pagkaon to, hindi basta-basta. Before looking at the price ng isa ka baraklon, mga katropa, you better check your pocket if kay go kundi, no? Kung may kwarta ka pa nga igasto sa baraklon mo sa mga malls gini. before checking the price tag sang isa ka sapatos or De Largo or Bayo, mga katropa, you have to check out first, no, whether your finances can cope up for the next 15 days, mga byan. No? Makalabot pa yan. Makabakal ka yan. That's why, mga katropa, sa mga malls, de, nagabatsyag na nisla. Ang ato ng mga sari-sari store, gabatsyag naman eh. Ang ato ng mga negosyante, small, medium scale enterprises, nagabatsyag naman sila ni. No? Nagabatsyag na tanan. And before we know it, mga byan, we will be facing another worse scenario under Marcos administration. No? Gaexpektar ko that ang ining declaration of national state of energy emergency, mga katropa, can do something to mitigate the impact of the oil crisis dito sa Middle East, mga byan, nga apektado ang Asia kag Pilipinas, mga katropa. We expect nga may ara sang mihura kunta nito, no? Because nga bangko ta permisa ayuda system, nagabangko ta permisa mga assistance, no? Kunano pa dira ya nakaangkla ang atong gobyerno para maghatag sang ilabulig, no, automatic para sa mga vulnerable sectors, which I believe this assistance was a big help, no, para sa aton pinakamang sektor nga apektado, mga katropa. But it doesn't solve the problem, no, kung long term pagistoryahan ta, no, ang Middle East, mga katropa, amo tubla may pila ka mga grupo ta sa marketing. They discussed about the finances of the country, and they saw na ang problema will not just last for a couple of months, but it will last for the next 2 years, mga katropa, until we recover. But more so, pag-abot sang duwa ka tuig na, tanan taas na. So there's still a problem, mga katropa, between the purchasing power sa tao kag ang ilang nga mga necessities nga kinahanglan adlaw-adlaw. So they have to cope up with that. Ang problema lang kundi pamilya, restoryan ta to nga hindi pwede sa pamilya si Mr. Langobra, because sa 14,000 15,000 ginabaton niya kada adlaw, mga katropa, hindi nakigo, no. So kinahanglan magwa sa asawa, kinahanglan magwa sang kamagulangan para magtrabaho, mga katropa, to sustain, no, sa pagkinahanglan sa pamilya. Ang kamagulangan gani kinapunggan pa eh. Hindi magpangasawa, hindi mag hindi magpamilya na ikabulitan, ha? So muna ang atong sitwasyon dire, mga katropa. Now, here's another challenge, mga katropa, sa atong mga kauturan, para sa aton. Ang next big time nga saka sang petrolyo would be tomorrow. No? Buwas na naman. Kaya mag-expectal kita, mga katropa, sa taas ng presyo sa aton nga presyo sa petrolyo nga maghahatag, mag-ara sa epekto naman sa mga basic commodities kailangan sa tao. No? Damo sa mga gusto na ito'y balaan mo. What happened to the declaration sa national state of emergency, mga katropa, to the rising cost of fuel dari sa pungsod Pilipinas? Did it work? Ang ining mga pamaagi sa aton nga national government, no? How effective, how efficient ang implementation sang ayuda system para sa mga vulnerable sectors, no? Because there were those nga baton aton nga mga impormasyon nga sila nakabaton tuod, pero check ito dito pa sa Quezon City ang bangko. Wala man to nila luparon, no? There were those, mga katropa, nga na naguot dito sa mga papilas requirements sa itong LTFRB, KDSWD, DSWD. At the end of the day, mga katropa, we just know na wala sila kabatbon, no? Ang pinaka-epekto, mga katropa, amuni. Ang iba ng operators, mga katropa, they opted to stop their operation sa biyahe sa mga salakyan. there were those mga katropa drivers, no, shifted i-work, no, hindi na mga driver kundi mangita na to sang iban nga pwede kitaan because ninit ka yung kita nga mag-driver, magrenta ka, no, renta ka 1,000 o 800 butang tabi, for example, no, ang kita mo 300 kito mo mga katropa, babad ka sa merong kadlaw. Amo na ba yung sitwasyon? Istoryan ta na mga katropa sa atong pagparagad this morning sa atong tlatuntunan dari sa Bulsa. Pagkatapos kailangan sa mga panundo mga katropa, standby.
2: XFM 90.3, XFM 103.9, Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iino. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: food supplement ferment.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement ferment. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain, tanggal ang pain.

0: Noni.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santhon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santhon Plus Gold. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. And natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulan. Pampagana sang utok. Kag pampaimprove sa aton immunity. By Santhon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Mabili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle Fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Hindi nga naman blanamon makaya ang ina.
2: Pwede. Nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Okay na lang. Okay na lang, Gili. May

0: may meeting pa.
1: Anyway, mga katropa, balik tayo sa pagpakaragin nato dito sa Bullseye. Sana natin tunan. Ang mga ito ginamention at ginambalta, mga katropa, nga ang problema, pero may paano ginahandol abis sa itong gobyerno? Anong problema sa pagsaka sa presyo sa mga balaklon? Kag presyo sa mga mga kinanglan ta sa aton pagpangatoy, mga katropa. Tiboso, ang pinaka-latest development, mga katropa, ang presyo sa petrolyo magsaka. Kundi last time to yung pabugal to sa DOE nga masaka ko, no? Naglubo sa big time rollback. Grabe ito nga hype eh, no? Yeah, good news, may ara sa big time rollback ang aton presyo sa petrolyo. Pulo piso, no? After sang week to, mga katropa, nagsaka tag 2 kapiso, no? Tag 2 kapiso, tag 3 pesos, mga katropa. Ang 10 pesos to, no? Daw halos katunga na ang na-consume sa pagsaka niya. Until buwas naman nga daw, masaka naman siya. Ang saka niya, mga katropa, sa presyo sang diesel, malabot siya sa ano? Ang presyo sa diesel, mga katropa, pulo tubtub 11 piso. No? Pulo tubtub 11 piso ang presyo sang petrolyo. Okay, sang diesel. Sa gasolina naman, para sa mga salakyan, gabit sang gasolina, ang presyo, mga katropa, nagrabot naman sa 3 pesos tubtub 4 pesos ang isaka na naman, no? Sang gasolina. Dire kita ta atong big time rollback to nila, daw wala gid eh, no? Daw hindi sa hindi ta na ma-appreciate, no? Nga kun magpasaka sa gani, grabbing hype. Pero magnubo gani ang presyo sa petrolyo, magtaas gani ang presyo sa petrolyo, hipos ang tanan. No? So dire kita makit anta katropa ang problema per mi nga ara sa aton nga gobyerno, paano ta ginhandle ang problema. Balik-balik lang eh, no? So we will expect after some pagsaka sini, masaka man ang presyo sa mga balaklon, no? Presyo sang utan, no? Presyo sang ginabakal mas merkado, bugas kag gurano pa. May cost labi, no? Na on top sa presyo nga ginaangkat dito sa ilang mga supplier, may ara pa gid presyo abi nga gin butang, no, sa transportation niya. So eventually gataas na sa. And all we know it, mga katropa, pinsan naton nga ti maagi lang ni, this is just temporary. Amore gid ang balman sa atin nga national government, no? Temporary lang ni, maagi lang ni, ha? Matapos manitanan. Ma-solve manitanan problema. Kaya daw matapos na ang problema dito sa Middle East, no? Ang pinaka-recent, mga katropa, ging close to abi sang Iran ang Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz, naragagi ang 20%, mga katropa, sang oil nga ginakonsume sa Kalimutan. So kung i-chook muna sa ang epektos na da ang mga nagkukonsume, ang Pilipinas, isa sa mga igos na di. And that's why, paglupok to, that's February 2026, mga katropa, nag-declare ang aton nga presidente sang national state of national emergency para ma-responde sa problema nga ginadala sa pagtaas ng diesel, mga katropa. No? Na-roll out to ang ayuda system, na-roll out to para sa mga transport sectors ang discount, no, para sa mga presyo sang ano, presyo sang sa ila pag-consume sang oil, absorb to grabe sa atong gobyerno. Well, nakita taman. May record to sila. Amunin na release ka kwarta sa atong national government para sa mga drivers operators kag sa mga vulnerable sectors, mga katropa, sa pagtaas ang presyo sa petrolyo. Later ang butang to sa ang igo sa mga katropa,
0: gradual pero grabe. Why naga bago? Why naga atras? Like for example, sa isa ka sa presyo sa petrolyo, nagsaka sa gulpi, nagsaka man to mga produkto. There's no way nga magsaka liwat, magnubo ang presyo ni. May presyo sang presyo sa mga braklunta, no? Sa mall, sa mga presyo sang ginabakalta ng mga utan, kag iban pa. Dako ang epekto sa mga katropa. Kag wala na ganubo. And that's why nagataas ang inflation mga katropa. No? Ang distansya bla sang purchasing power sa tao kag cost ng product na kung responsibility. Gasaka sa. I think that's April, no? Naglabot kita 7 point something. Tigayon nga apektuhan ang tagsa ka mga kapungsuran, mga katropa, no? Eventually, may ara kita sa pila ka mga pamaagi man ato gobyerno to check mga katropa sang ining mga ginatubang naton nga problema sa petrolyo. So subong ang inflation na Japan mga katropa, that's 7 point something ang ginsaka sang inflation mga abyan. And later nakita to nga ang isa ka mga contributor mga katropa sang ining inflation, number one is ang dollar exchange, no? Ikaduwa naman mga katropa, cost of fuel. So, amuli ang nakita ta, amuli ang nag-epekto sa ating mga katropa. Until now, balik-balik ng Japan problema ta. Ang panawagan sa mga grupo is pag-control sini sa pagsaka sa presyo, pinagi sa pagkaka sa mga taxes on top sa mga presyo sa petrolyo, tani, no? Pero ang atong gobyerno mga katropa, panagabals lang ati hindi napagot doon na, bayan lang na kay ama beneficios na daw, hindi man mga pigado, ha? Hindi man mga drivers ta, no? Ama beneficios daw ang mga upper class man lang, no? Ang may kaya, no? Sila na Japan ma-enjoys na sa mga pribilehiyo nga muna. So mga katropa, ang ginimo to nagbalik sa IUDA system. May ara sang social AX nga mga pundo para sa mga tricycle drivers naman aton. Itagyaan to sa mga IUDA. We thought a while mga katropa, ini problema sa petrolyo, sa fuel. Nga dalas ang tensyon kinagual dito sa Middle East mga bayan. Maagi lang matapos na ba at the end of probably July, August kag mabalik na sa normal. But here we are again. Nagproblema naman ta. Kay dito nagtaas naman tension. Why ma-push through to ang peace talk? Ang peace negotiation mga katropa. Sa tunga sang Iran kag US, why to na push through? So ang tabo nati amo to kinaguha naman to sa Middle East na ang epekto sa aton. So ang parawagan naman ko raw liwat naton to, kumusta na ang aton nga declaration sa National State of National Energy Emergency nga tani mabulig sa aton. Ang tinutuyo sa mga katropa is to control sa presyo kapag taas mo. Una, i-freeze ang mga presyo sa mga basic commodities na. Next naman, i-freeze ang presyo sa petrolyo, no? Kag mag-roll out sa mga subsidies sa mga ano, sa mga fuel companies. We understand ang pila ka mga opisyal natong gobyerno gambal. Sige, hapos na embal, pero kung implement mo na sa budlay. Pero to what have you? At least we explore the possibilities of easing the burden to those affected sectors. Diri sa pungsod Pilipinas, diri sa aton mga diri sa pungsod ta. No? Because this is too much, no? Bugat na ni para sa kay Juan de la Cruz. Ngaliwat niya naman,
1: atubangon ang problema nga ginadala sang ining pagsaka sa presyon ng gobyerno. No? Balik naman tas problema. Balik naman tas sa pamaagi na ito mga katropa. Now, after sanin sa pagsaka, mga katropa, ano matabo? No? Well, saka naman lumat ang presyo. Mga balaklunta, saka naman. So, ang balatun gani, din naman ta makado. Ang mga kapungsuran, mabaligya sa sang ang sestemos ni, ang may PNOC kita mga katropa, at ang Department of Energy, nagpangita sa sang pungsod nga makadikusyar sila sang barato nga presyo sang gatong para i-consume na ton diri sa pungsod Pilipinas mga katropa. And only to know nga ti ang ining mga negotiated cost of oil sa ibang mga pungsod mga katropa ibaligya sa mga private companies. Ang private ang mga oil companies like Chevron, Petron, Caltex, Shell, kaya mga ibang pang mga players, sila ni makonsume sang negotiated cost price ng oil mga katropa nga ginabaligya sa tundi. No? Pero what have you? No? Hambal sang DOE, sinya, we have enough supply, pero hindi nato makontrol ang price. Why? Because ang atong gobyerno gani, wala sang gahom para magkontrol sang presyo sa petrolyo sa Pilipinas. No? Wala sang gahom para magmando sang presyo kung pila ang kada litro sang diesel kag gasolina. Why man sang gahom? No? Tingin na basal ta ang oil deregulation law natun na ginkakas natun ang aton nga gahom sa control natun sa petrolyo. Kag here comes aray mga oil lagko ang mga oil companies so nag-ambal mo to sila? Nga kung maalak-alang sila ya, mauntat mga sa operation nila. Tingin na kulbaan ng gobyerno, sige mauntat operation, problema ta. No? Inablang ginapahog ka pa. Oh. Well, isa sa mga pamagi to is ang i-cut down ng mga taxes na gina-impose na ton sa presyo sang langis na responsong Pilipinas. Pero why na matapos? Why na patuman mga katropa? Ang excise tax na to nag-labot na sa na halin sa 9 tub-tub 11 pesos kada litro. So imagine that. Kung ining mga sitwasyon mga katropa, kung ining mga taxes naton gin-cut naton for the purpose nga at least makabulig sa aton pumuluyo, hindi na ta magpagwa pagit sa kwarta dugang para sa mga subsidies naton o galing namian ng atong gobyerno ya sa subsidy nga di pwede eh, may ara sa ano mo, may ara sa utang na loob ang tao rin sa mga politiko ta nga naghahatag sa mga ayuda para sa pumuluyo ta o kantuan pa to sa mga politiko to ang mga distribution guli daw nagsikat pagit sa iya. No? So, amo ni sustain mga katropa. Again, we're back sa problema nga tubangon naton sa pungsod Pilipinas mga katropa. Natabunan lang ni sa impeachment, na problema natabunan lang ni sa mga isyu politika. Pero look at our government officials, no? Are they bothered? Nga nagasaka mga katropa, they don't care. Ha? Why is why gabatsag? Maybe sustainable man ang presyo sa petrolyo sa ila. Dako man ginakita nila because ti kada bulan ginabato na nila. Halin sa 300 mil pataas. So ang cost of living nila wala na nakaangkla sa sitwasyon sa mga pigado, sa mga pumuluyo ta. There is Pilipinas nga gabatsag sang kulang nga kita. Bugat sa presyo sa balaklon, bugas kagurado pa. Why? Which suppose amo ni gid trabaho ni Lasbong, no? Himo sang laye, dugangan ang laye nga naga-empower sa ato national government over his control sa presyo sa petrolyo, especially subong naka-declare kita sa national state of emergency mga katropa, the responsod. Now, daw hindi ta mabatsagan to. Ang aton nga mga transport sectors para wagan Japan, so yung marali kami Japan kay taas, no? Balik naman ta. We thought mabalik pa ang handom to, oh. Mas 55 mo. No? Pero to, sa mula yung sitwasyon, dalo tao sa baos gabang to. Why good? Hindi mo nabot mga katropang ini sitwasyon ta. Ang parawagan natin nga, uy,
0: kinahanglan ta nga maghimo sa pamagi para at least may pirama kita mga opisyal nga instead of creating a bill or resolution proposal to mitigate the impact mga katropa sa oil price diri sa aton nga mga kulturan. Aton slow nagatag pa to sa biodiesel, ginambal nila o biodiesel, pero kabalo ka mo kung ano epekto sa makinas na no? Temporary nga mga solusyon bla mga katropa hindi man makabulig gid sa aton. Amoy ila ya. No? Balikan ta tong layita. Balikan ta tong aton nga proposal. Sa pag review sa all the regulation law naton so that we can put up authorities and power sa aton national government para magmando sa presyo sa petrolyo mga katropa. Even sa punto nga ginapahog sa isang mga oil companies responsible Pilipinas. Nga base kung mag-pull out, base hindi mag-operation, hindi na mag-operate mga katropa, may mga gagmay ng mga players. No? Nga hagay man tabang ko, may dagko sa dagko ang mga players ng oil man. Nga ang ila objective, i-monopolize mo nila presyo na. Pasalamat agali sa mga gagmay ng mga players kung kisa. Agali, igugits na eh. No? Sa pagsaka sa presyo ng petrolyo, igugits na eh. Hindi na itong subsidiya sa itong national government. Nga ginatag. So far, ang istorya sa mga oil companies, mga katropa, solely, ang ginahimo sa national government, mga katropa, is to negotiate sa mga kapungsuran. At least, may ara kita sang supply, no, sang oil, mga katropa. But apart from it, ang gina-prontly sa akin, nga basi mawad-an kita sang oil diri sa pungsod Pilipinas, kag basi mag-create pag-inne, mag-create pag-inne sa dako ka problema. No? Mag-create pag-inne sa dako ka problema. So, pero sige lang, hulat lang ta Japon sa mangin pamaagi sang aton nga national government sa pag tarakay o kon paghimo sa pamaagi mga katropa, no? Sa pag control sa presyo sa petrolyo. Pero sa dyan mga katropa, in the next five days mga katropa, may mabatsag naman mo. Ang sitwasyon de responsable Pilipinas, ang middle classes kita, nga may mga obrable, kina-consider ni kuno nga kata sa middle class mo. Kita ang spender, kita ang nagagasto, kita ang may extra, no? Nga magbakal sa mga balaklon sa aton nga mga negosyante, mga katropa. But subong, medyo higpit anay paha. Imbes magkaon kato ice cream mo, kadto kato sa mga malls, kadto kato sa mga, ano, hindi lang anay, nga unahong tanay nga itong pagkaon, antes na. No? Imbes mabakal to sa mga sapatos, hindi anay. Mauna tanay sa mga black lunta. No? Unahong tanay ang pagkaon, estudyante, atong layran sa kuryente. Because, amun niya. No? Without a while, mga katropa, ang mga electric companies, gambal mo nila sa una, sanya, ti kalabanan man sa aton, hindi man apektado. Ang mga supply natin sa oil, mga katropa, hindi man ginapadlagan sa energy kidya. No? Somewhat hydro, coal, kagunano pa ka masupply sa kuryente, but eventually, long behold, ang aton nga per kilowatt mga katropa, grab out na 15 pesos. Para sa mga consumer naton nga nag-consume for 200 kilowatt monthly mga katropa, that's around lapit na 2,000 eh. Ang bayaran mo na? Tingin na kita mo, 14,000? Ina may kung 14,000, no? Kung remedyo yung general man, makabayad ka pa yan? Muna ang dilema sa buong bungsod Pilipinas, mga katropa. Ang middle class diri, apektado na. Ang middle class, mga katropa, amunan niya siyang bag-o, nga pigado, sa sining konteksto, sining sitwasyon nga nag-saka ang tanan ng mga presyos, mga clones mo. Pamagkoton mo sa way pigado na, no? Hindi na mag ako mo nga may kita nga may extra mga katropa, subong niya pigado na gid jan. Sorry pictos ni para sa mga negosyante naton, tingala ka way na sa may mababakal sa inyo. Sa mga kalan-an way na may gakadto ninit na, because nga ti ang purchasing power sa tao, igo kang igo na gid. Hindi na magpagustos ang gasto. Until when, tas ni mga katropa, maghulat sang ining mga sitwasyon, ini nga mga bagay nga ang gobyerno taman ara control sila, no? Ara control sila. Anong pulos to ginahatag nga gahom sang Senado kag Kongreso, presidente ta? Para maghimo sa pamagi para i-control ang ining presyo sa mga balaklon ta, no? Among mga Japon, daw wala lang. Tuntupasan o kita promisahan para sa mga ayuda nga ini mga katropa sa ato mga kuturan nga nagabatsyag. Kaya subong nga, ang mga middle classes, mga katropa, hindi na madala sa mga ayuda. Nga amunay nagasakripisyo, subong amunay nagabit-bit sang huol karon, no, tungod sa taas kang presyo sa mga balaklon. Ang mga middle classes na to, may mga negosyonis la. Nga mat-amat naman gisirado, nga mat-amat na naman gakapiktuhan. No? Ang mga middle classes, nga ang nag-absorb sang problema sa aton pungsod tungod sang hindi epektibo nga pag-uyat, no, sang problema sang krisis naton diri sa Pilipinas, mga byan. Damo sang aton nga mabasol, but we can only tell it to our public officials, especially to our president, nga grabe nang igos sang aton nga ano sang ekonomiya ta, sa aton nga mga kulturan nga nagapangabuhi, oh. Hindi na basta-basta mga tropa. Oras nato 9:34 sa pagpakalagad nato, makomersyal tanay. Balikan ta mga balita ta pagkatapos sa mga panumdum. Standby.
2: XFM 90.3, XFM 103.9, Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold, eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga? Kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Wagas.

0: pain. Fast and safe. Assist the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santhon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santhon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo.
8: Sa ako po

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel. Isa ako ka-nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawon. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
3: XFM 103.9.
4: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sa sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: XFM 103.9. Wednesday!

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Further,
2: may nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Morning sa kay paring Vincent Hilbulario. Ang balias niya. Good morning. Sa niya, dito ganing text message ito ha. Morning katropan, dance, like and share naman. Subong nami na bagong public market sa Talisay. Morning. Nakatomatic ba ko no? Labot ito ko no? Ang signal nami ito no? Oh. Thank you ha. Sir Vincent, thank you. Get Jansky Gaspara, muning kilala. Tiyas sa Kamangkalan no? Damo ni kwarta, lapat ni kagitaans ni. Oh, Jansky Hilbulario. Jansky the Great. O sang Sityo Bunga, Barangay nalipat ko. Urong. Oh. Nami ko mong katto sa urong mo, damo kapihan to. Aranda ang La Familia. Oh. Te. Mahal to bang Rose, number one, hambal ni Jansky. Morning, salamat gin. Ma'am Maricel Largo, good morning. Ay ma'am, yes ma'am, expected ko na na iya. Nga arak na iya sa program niya. Abots ko naman na, nga arak ka. ma'am Maricel, good morning. Salamat gida. Naka-2talks lo. Monitor kami sa mga class members, mga katropa. Thank you sa Himamaylan. Sa Barangay Dos. Dan, like and share. Thank you. Ma'am Maricel, good morning. Si Johnny Bird Jr. Fajardo. Tsaktuguro nga tawag sa kay Johnny Bird. Johnny Bird Fajardo Jr. Morning. Sa diin ka mo, sir? Oo, pabatsyag. Sa diin ka mo ka lugar para mas shararout naman. Thank you, Ged. Salamat, Ged, sa pag-upod sa program. Okay. Oras na mga katropa. It's... ano na, it's 9:46 na sa aton nga orasan mga katropa. Pabalik ako rin eh, ang issue na sa Barangay Luna kag kaduhaan dito sa Cavite City. May 28 to ka mga ano, may 28 to ka mga farmers, mga katropa, sugarcane workers, no? Nagobra sa kay Mr. Aurelio Gerardo Valderrama. He is the former SRA administrator and dag-iya mismo sang duta, mga katropa. No? Ang hindi mga trabahante, nagtrabaho for the longest time, mga katropa, 30 to 40 years mo. No? Ang pinakalubo to, 20 anyos. No? Nga, nag-ayo sang bayad, no? Sa kay Mr. Valderrama nga sa mga benepisyo. Ang ginmention to, ang nubo nga salaries and wages, no, underpayment. Second is payment of 13th month pay, ang retirement pay, and social amelioration, sugar amelioration bonus nga dapat ginatag sa mga obreros na to, sa kampo, katropa. But nonetheless, ini nga mga nagakalatabo, mga katropa, amo na ni siyang set up diri sa Negros Occidental 80s 20 years ago diri sa pungsod diri sa aton lugar Negros Occidental. It's it's nice to hear nga ang Negros Occidental is the sugar bowl of Philippines, mga katropa. We are producing 60% of sugar nga gina-consume sang bilog na Pilipinas, mga katropa, and we stood by it, no? Nagpasalamat kita nga ti diri sa Negros Occidental magkadto ka puro kampuhan. No? Pero sa likod sa mga katropa, ang sakripisyo sa mga trabahante natin sa mga landowners, no? Sa mga don asenderos, no? Diri sa Negros Occidental nga nag-uuyat sang timon sa politika, nag-uuyat sang timon sang gahom sa tagsa kamarong mga katropa. Kakag ang tao nga nagtrabaho para sa ila. Ang sakit diri mga katropa eh. Sa mga sitwasyon ka muna because sa mga issues ng kalamay, nag-intra kita, nag-putoy-putoy ta, nga nag-singgitan kita, sa mga Milgate price plan to gani, gasinggitan at paano naman, no? Buliganta o RSSI, nagasingita naman ta mga katropa na ang aton nga SRA, ang aton national provincial government should do something about it para rin nga mga pagtuon pamaagi para makombat naton ang infestation. And here comes ang 28 ka mga trabahante dito sa lugar kaduhaan kag sa Barangay Luna kadi sa mga katropa nga manawagan sa justisya sa bayad nga ginasukot nila sila ako, no? Wala sa 13th month pay, no? Wala sa mga eksakto nga sweldo. Ang isa to kin-mention ko, kabo ha, mga katropa, nagabaton siya sa sweldo nga 70 mil kada bulan. Imagine that. If you have the family of 5, no? Ang 70 mil mo, why na? Isa na nakapanihol, dula na na. Ang problema, mga katropa, despite sa mga problema nga ni, sitwasyon, hard labor, nga ginatubang sa aton nga mga karga tapas, sa aton nga manugtanom, mga sugarcane workers na itong mga abyan, nga dapat partners sa aton nga mga landowners, sa mga senderos nga ni, nga kinahanglan dapat tani, nga tagaan nila sa nagkakaigong atensyon, ang bayad. No? This is not just Mr. Valderrama. Hindi lang ni isa kayo, Mr. Valderrama. Sa ibang mga senderos, Negros Occidental ka kanatabo ni. No? So, Aria, waking point na lang ni, wake up call sa mga senderos, hindi nyo man pagpatam-i ang inyong mga trabahante, kita nyo, subongo, init, ulan, kinanglan nyo tapuson, at the end of the day, mga katropa, they will just earn 200, 300 pesos for the day. No? Halin sa mga senderos, kini. And what have you? Siyempre, kinanglan man nila mo. Ha? Batunon man nila. Pero kamo kama senderos da. Ha? Kamo tani ang naga kainchin Disney? Kamo tani ang nagapatuman sini? And especially, ti Mr. si Mr. Valderrama, araman na sa siya SRA sa muna. And much so, ang iya pag-inchin sa sitwasyon sa mga farm workers na ton, sa tubo, mas marapad. Oh, igo mo raon sila pa igli na gabiyula. No? Ti naghinyo ni isang bulig mga katropa sa Department of Labor and Employment for the payment of mga benefits mga byan. SSSY. Ha? Ang mga mandatory benefits mga katropa para sa aton nga mga trabahante sa kampo, no? Why mahatag? And hindi lang ni sa, no? Hindi lang ni damo sa mga senderos nga ang pagtratar nila sa mga trabahante nila daw ido. Ah, ang pagtratar nila sa ilang mga obreros daw kun ara na nga. No? Bato ka sa amo ni? Kun hindi ti kita kami ban eh, no? Gina-take advantage mga katropa ang sektor na no, sang aton nga mga tagpa pangamudlay sa aton nga ano, sa aton nga mga lugar mga katropa. Gina-take advantage ang ining mga kabudlayan no sang aton pila ka mga trabahante diri sa Negros Occidental no nga makabaton kun tani sa mga benepisyo nga dapat para sa ila no kung kita mga sendero kung kita nga mga negosyante di ba kung nakatag ka kung kisa gap magkadto ka pa to sa mga ano home for the aged gatag ka to sa mga bulig arang bululigan no mga obreros mo, no? Pag tuba mo na ka San Pedro, sorry eh, mambal ka sa buligan mo. Ato ah, nagato ko to sa home farm, naghatag ko to bugas. Ay, tinapuyong kagurong San Pedro ay. What? Nga na, no, kaman imo nga rin bululigan, ho? Mabulig ka pa rin sa ibang to? Ay. Sa una mga katropa, ginatawag nato ni ang mga obreros, mga katropa, mga sakada. But because nga ti ara sa mga lugar nila, ang iban, di ba? Halin ang tike, pagkanto para sa Negros Occidental, no? Sa Kabankalan di, Kitchen Demons la, ang sinulog mga katropa, isa sa mga nangin kaparte ng mga sakada, huwag na ng puli, nakipagsinulog na lang dito sa Kabankalan mga katropa. amon yung story sa Negros Occidental, mga katropa. And I hope, ang tala mga senderos natin, makita nila nga ang pagyambo sa ilang patubas, mga katropa. Not because para lang sa ila. No? Not because sa mga pagpanikasog nila, gasto, kundi mga obreros mismo. Dala ni sa atong labor standard, mga katropa, nga may ara bayad ang aton nga mga obreros. Insakto. Taxi driver, nagambal ka nga. Why man ah? Kaya why man kami employer-employer relationship? No? So okay na lang. Hindi kami pagbayaran sang amon nga mga benepisyo. Oh, pero at the end of the day, mga katropa, no? Ginahambal na sang labor. Kaya dapat may ara ka mo sang benepisyo halin sa inyo nga mga employer. Hindi ko naman ay, pwede ka reklamo eh. Pero, amo na yan, wake up call mga katropa, sa mga opisyal na ito sa gobyerno, para mauligan ato ng ato ng mga farmers, the rest ng Negros Occidental, subo mga katropa, no? Sa sitwasyon nila. Ginabayaran sila kung pila lang ang kaya. Ginabayaran sila sa pinanglahot lang, no? Pero question of survival, mga katropa, paigu-iguon lang, at least payara. Kung kaysa ginamaltrato pa, kung kaysa ginambalan pa sa mga masakit, naman tinaga mga katropa, gawain na kamano, nga muning nagabulig man sa pagpayambo sang ano, sang atong mga patubas tubo, no? Kung kaysa kasakit mga mga katropa, pamatian, lantawon, paminsarun, nga muna nga katatabo sa aton nga mga kaumhan, ang aton nga mga trabahante, no? Gasakripisyo sang gagmay nga mga sweldo, wala sang benepisyo, ang ihatag, amo lang na sa, ang ihatag, at pagkatapos, makagi pa sa mga masakit-sakit kama tinaga to. Oh. Oras na mga katropa, 9:56 mga oras. Buwas na naman. Sa aton para tuntunan, there is a bullseye mga katropa. Naghabol git si Ma'am Len Talde. Good morning, Ma'am Len. Aria, Ario, leaving this ni Monini. Ni Ma'am, ano, sinya, good morning. Salamat sa radyo nga ginhatag sa akon ni Pastor Winston Villanueva pagi sa XFM kag Big Boss sa kay Boss Rems. Morning. Thank you, Ma'am Len, ha. Oo. Mayong aga. Sa kay depende sa amo sa tag-iya sa tubo, tsakto na, ma'am. Oo. Pero kalabanan git. May mara kita na experience. So una gani, nakadokumentaryo ta, Batang Negros. No? Ang pinakabugat to, kay ti 13 anyos pa lang kakarga tops na, no? Nagabit-bit na sang ispading para magkarga tapas mga katropa. Imagine that. Dapat oras ni nila sa eskwela para magbayo man pangabuhi nila sa ulihi, no? May oportunidad para sa ila. Pero ti sa siling panahon mga katropa, isang bata sa ara ng kampo, no? Amo niya, tao namon, sugod na sila bisan barato, sugot na sila bisan barato ang kalamay. Importante yan, mayong pagtrato, Ma'am Len. Dibla? O, ginpalangga sila? No? Kaga, gintagaan sa kung anong due para sila, bla? O, 9:57 mga katropa. Wait a oras, pagpangaragad ta. Buwas naman, no? Sa ngalan ni katropang Chris Librando, sa technical side. sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, and sa aton CEO President Dr. Raymond Itooy. Ako naman katropang Win Salinas, nagkapaalam. Buwas naman mga katropa. God bless. Have a nice day.
0: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
1: Sample Plus Gold.
4: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,
6: oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, Make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest Leading Pharmacy today.
7: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other Leading Pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest Leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other Leading Pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: X FM 103.9. Wednesday.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga no, XFM kid?
2: Eh, nani ang music ah?
0: Nga no, XFM kid?
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit yung mga DJs nalakad.
3: Wala isang konkretong asapan.
4: Kag wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa?
4: Enjoy lang.
0: Nga XFM kid how?
5: Timo!
4: FM 103.9.
6: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
7: edukasyon.
6: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
7: Edukasyon,
6: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
7: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
6: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo mo nang ginatawag nga hyperglycemia. Mabatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
7: Edukasyon,
6: edukasyon
7: para sa igayong lawas.
6: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
7: Edukasyon,
0: edukasyon
7: para sa igayong lawas.
6: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K kag B complex kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids kag chlorophyll nga bastante man agud makapanubo sang presyon sang dugo nga makabulig tumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta-glucan, iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
7: Edukasyon,
0: edukasyon
7: para sa igayong lawas.
6: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
7: Edukasyon,
0: edukasyon
7: para sa igayong lawas.
8: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver, and umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
6: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: XFM kid how?
1: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
0: No, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga XFM kid.
2: Ay, pura ka lang music pagkatapos bugtaw ka pala may ara kay sa mga balita. Blabson, amin bigit mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto mas.

0: ako.
1: Naambal ko na sa'yo mo. Hindi bala?
0: Wala man.
1: Ay, wala pa? Abi ko, hanay kung naambal ko na sa'yo mo. Ilabi na kagabi.
0: Wala bala?
1: Pwes, buhatan ko'y nasbong. I love you, Dunita.
0: Oh my... Brian...
1: Promise. Abi mo, wala sang direksyon ang kabuhi ko sa to. Apang nagbago ang tanan sa nag-abot ka sa kabuhi ko. Ikaw ang nagpabago sang tanan sa akon. Kagusto ko pa matudan sa tanan nga ang kasubong ko. Mapabago sa isa ka babae nga kasubong mo.
0: Hindi ka man malain nga tao, Brian. Mabuot kang anak. Kag utod. Kag mabuot ka sa akon. Hindi ako magpati. Nga hindi matuod ang kaayo ginapakita mo sa akon. Bisan pa sa itong mga panahon nga ginainto mo lang ako.
1: O Tiano, napatawad mo na bala ako?
0: Hindi pa bala obvious kang kabiyaw.
1: I really don't deserve you.
0: Wala man ako nagtanom sang kalain sang buot. Isa pa, nahangpan ko man ang kaakig mo eh. Pero, hindi mo na ito pagsuliton ha. Itapos ka git sa akon.
1: Agay, agay. Pasagit sa kilig kong ikusima. Karika. Hindi na. Promise. Good boy na ako, subong.
0: Siguraduhan mo lang, ha?
1: Ginasiguro ko na sa'yo mo. Bantayan mo man ako o kung hindi sa adlaw-adlaw. Mangin good boy ako. Tub-tub sa'yo. Para sa'yo mo, Dunita.

0: Oo, Mami. Nagaplano na kami na magpakasal ni Donita.
1: Mapangsuno man kay Francis. Mapakasal man ang magulang niya nga si Frankie, kayang nobya niya.
0: Ha? Sang-san ulan siya nagambal si na, Mami?
1: Sagtong antes nagwa si Nadia sa ospital.
0: Amo bala? Wala gin na kailambit si Donita sinasako na.
1: Ay, base ko nalipat lang siya eh.
0: Pabay lang. Kay pamangkuton ko siya, Mami.

0: ambos sina ang plano. Mapakasal sila sini nga tuig. Apang nagbagong pensan ni Manong Frankie.
1: Ha? Nga man.
0: Kaya wala pagani sila kung makasalin dan niya. Gina-under niya sa sini. Gani, mapaiway lang siya kuno anay ah.
1: Kuna mo, mauna kita sa ila. Hambalon ko si Mami nga mamalayo sa inyo para makasal kita sa labing madali nga panahon.

0: Salamat. Madamuginya salamat.
1: Madamuginya salamat.

0: para sa imo mahal.
1: Brown envelope? Anong unod sini?
0: Buksi. Amoy nang wedding gift ko sa imo.
1: Ah?
0: Sige na.
1: Okay. Papeles? Plano sa... My God! Brian?
0: Yes, mahal. Wala akong malipad sa ginambal mo sa to. Nga plano mo, nga mag-angkon sang negosyo. Ang catering service. Kani, sa baylo nga ma-rent kita sang lugar, mapa-extend na lang kita diri sa balay.
1: Brian?
0: May savings ako sa bangko. Mahimo nato na itong buhinan para panugod mo nga kapital. Gani, hindi mo na kinanglan na magpang-empleyo. Ikaw na ang mapalakat sa imo negosyo.

0: Ay, girl! Undo sang sag ulang no? Wala lang mahibali, apang lima katuig na kamu nga ginkasal ni Brian? Kag may mga anak na kamu? Kag nangin successful ang inyong negosyo, dahin?
1: Ginswerte lang, ah. Tag-utang ko man sa inyo, tanan. Tungod kamu nangin katuwang ko. Wala ninyo ako ginpapayan. Nagsalig kamu sa ikasarang ko.
2: Oo, tama na na, ha? Kay karon ma-emote naman kita.
0: Ay, mabakod lang ang friendship natin, day. Gani, nagmadinalagon kita. Opang, pure digi ko ya sa inyo, ah. Aban, sige kami niya sa ako niya, day.
2: Nga naman.
0: Ay, kamo niya may mga forever na. Ako ya, dose of drink na serum.

0: strong pain, fast and safe. Yahoo! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: call your doctor.
1: Bilis sa mga buti ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.
4: Nga, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbukta po, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Inanyang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
5: Ay,
6: wala ka lang music, magkatapos mukta ko, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, sun, amin, kayo sa mga DJs, nila, kanjo, blam,
7: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
4: may how, kita, pa?
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
3: XFM 103.9.

0: Diyos ko! Di malasig ko yun sa pagigugma, ah!
1: Ano kay katadlong isang pag-ubras ang ginuusi mo? Ginliwat-liwat mo pa? Ang magbaskom, ginpalunay mo pa?
0: Ay! Bro, ah! Anon ko, abi, kay malumeng gid kuya since birth? Nakabati naman ko mo siguro sang istorya ni Mother Earth ko. Nga kung mag-ibi ko no ako sang matawa ko, daw nagakanta. Buchilingon mga girl. Girl, gid kuya, nga natrap sa lawas ang isa ka lalaki.
1: Tinonto, tadlungan na balang kabuhi mo. Hindi ka na magpaluming-luming pa. Magpakabaskog ka na? Pareho kabaskog sinang nagabukol sa magtimbang mga paa.
0: Bro, ha?

0: pa?
1: Oo, doon eh, Tatay. Nakadesisyon ako. Mapakasal na kami ni Tanya. Ginambalan ko na si Nanay kag Tatay na mamalayi sa ila ni Tanya.
0: San o? Kimadala ako sa pagkaon, ha?
1: Sa Sabado. Dito lang kita manyapon sa ila.

0: Bote, Francis. Kung makasal na sinong Frankie Cagdanya, ikaw na lang ang wala. Ano pang ginahulat ninyo, ha? Nag-eskwela ng anak ninyo? Apang wala pa kamo makasal sa manghod ko?
1: Tapos ni nung Frankie Cagni ng Danya, kami naman ni Nadya eh. Ang matuod, sadto pa kami gusto nga magpakasal eh. Apang kalaway man nga, mauna pa kami kay nung Frankie. Nalapawa na gani ninyo siya eh. Ako pagidya, sa desong tuwik nga. Kami naman mapakasal ni Nadya. Ikaw ang makiter ha?
0: Ara dayon ha. Basta, hindi inilibre ha.
1: Wala sang problema. Basta may discount ha.

0: Ote, kamusta ng kalaslon? Ano ang feeling?
1: Medyo tensyonado eh. Nakakulbahan siya tayo.
0: Relax. Madali lang. Mapaluto ako sa sumsuman kay Donita. Mainom ta. Sa ulogo na to ng katapusan ng adlaw sa pagkasultero mo noong...

0: Okay ka na, Nong? Dumayo ng yumta? Eh, anda ka na sa kasal mo, boss?
1: Eh, siyempre, eh. Boys count, eh. Laging anda.
0: Wala. Nong? Wala. Nagsob-sob na lang ang ulo niya sa lamisa, oh. Ate, wala na. Natulugan na siya, oh. Anay kabla. Mapabuli, gubla kayo ng Brian. Akwato namon si nung Frankie, ah. I-plaster namon siya sa kwarto niya.

0: Ay, dumasa ko gyapon diri sa kusina.
1: Ay, oo. May service kami buwas eh. Last 10 ang kasal, bali lunch.
0: Amo bala? Abidali di anay. Kamot sang mahal ko ah. Nagasakot ang chocolate kag strawberry.
1: Buang. Ay, kamusta gali ang bachelor's party?
0: Okay lang. Natulugan sa kahulugbon si nung Frankie.
1: Ano? Oh, hala. Basikaw ni hindi siya makaabot sa kasal nila buwas ha? Lagson gigamos ang wasay ng danya.
0: Pangbabae niya ilim nun ang gininom niya. Kagkunbir, nag-asuka siya kuno. Dara siguro sa kakulba niya. Pero hindi ka magkabalaka. Kung hindi siya kuno makabugtaw buwas, akwaton siya nung Felipe. Kagdalon sa simbahan.
1: Ate, maayo?
0: O ano? Hindi ka bala mag-break? Daw kapoy ka nakatama, ha?
1: Nagpulo pang ngilay pa, ho? Nakaangok na ako, no? Kung na gusto mo ako nga mag-break. Sige na lang gani, ah. Madali lang. Matag lang ako sa instructions sa mga tao ko.

0: Sobra ka naman. Tatlo ka oras pa lang kita ganing wala nang kakita, ay.
1: Kadugay balas ng tatlo ka oras. Ano ka gali? Sa din ang mga bata.
0: Ato sa ilan ni nanay kang tatay, ah. Mas slip over sila nga magpalakaisa dito. Do nalingaw sila kuno sang lagaw ka ina, eh. Gani, do hindi sila magbulagay. Amo to, eh. Nagdesisyon ang mga olds nga dito na lang matulog ang ilang mga apo.
1: Amo pala? Buot silingon.
0: Buot silingon. May tiyon pa ako nga mag-bake sang cake antes mag-abot ang mga bata. Kaya hindi sila makatulog sang maayo kung malayo sila sa aton.
1: Masarangan man sa mga tao mo nga i-bake ang mga cakes, hindi bala? Hindi mo na ito wedding cake, ha? Kaya ginuuna mo na tapos ato kaina.
0: Groom's cake na ang buluhaton ko. Kag hindi sila makaibalo sina. Kag akong ma-design. Gani...
1: Masarangan na nila, ina. Nakaibalo na sila sang timpla, sina. Isa pa. Pilaman ka oras, ina, sa oven. Dason, pabugnawon pa man, ina. So, may oras ka pa. Kag sugiran ko ikaw, hindi na matulupang danbuas nung Frankie kung may cake siya o kung wala.
0: Ang buot mo sa lingon. Wala mo na-appreciate ang cake mo nga gin-bake ko sang kasal naton?
1: Siyempre, na-appreciate ko. Ilabi na, kaya ginhimo sang babae nga ginapakamahal ko.
0: Into!
1: Into, gali ha?
0: Ay, uy, madali lang. Manawag po ani sa staff ko na mapahuway ako sa makadali.
1: Nakangup na yun sila. Basta hindi ka gani makabalik dayon. Botslingon, nagpahuway ka na.

0: 103.9. The Secrets of Health. Sample Plus Gold.
1: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C.
0: The Secrets of Health.
1: Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
2: Yes!
1: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang ginkaon naton sini nga mga prutas nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pag sungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ay, labi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
0: Plus Gold.
1: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton dinha pinagi sa supplementation.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system pabalik-balik nga mga balatian sa ila sini kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung nagainom kita sang premium D3 capsule ining Santhon Gold Capsule premium D3 capsule kag Santhon of Vitamin C sarangan nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga pharmacy dira sa inyo sini nga mga lugar.
0: The Secrets of Health.
1: Pwede ka ba maka-shopping online na no? Dira sa ilang sini nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ilang sini nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilang sini nga mga product. Pili lang ka mo dira, kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
0: The Secrets of Health.
3: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat na kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan na ton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo ya gina-detox ang aton lawas sa nagulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot if not kun mag-support ina hindi dayo na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Santhon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine. Labi na gin sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santhon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan. Kiti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha. Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
4: Yes.
3: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sini nga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
4: Mm-hmm.
3: So nagainat pa ng imo sini nga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sining ilawa. So arada Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani. Isa ka bus driver.

0: Strong Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Sangtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen. And glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM.
3: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka makasangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hico, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanses ang sistema sa aton lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric. Malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Mga katropa, X

interview sa mga personalidad na naging sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang

0: FM News Centro.
1: XFM tayo malas, Jess 48 na mga katropa, may nga kasyutan sa Bacolod Provincia, sang Negros Occidental, Pilipinas, kagun sa nikaman sa bungabahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong aparatuntunan, ang Centro.
0: XFM News Centro.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Lunes, Hulyo 20, tuwig 2026. Kagsubong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: Centro.
1: Kita diri maginup danay humalin na last Jesse Media to balas 12 isang udto. Agot sa pila ka mga importante nga mga issues mga katropa nga tutukan. Talakayon kag diskusyonan sining adlaw. Sa mga naga-monitor na dira sa aton, humalin ka ina sang aga pa. Ti subong ni nga mga inora. So damo na ni sila may natapos. Mga ginalaot nila nga mga talapuson mga trabaho sining Lunes. No, back to basic naman kita sining ismana. Pero ti para duma mabuhi, an man sila blas ang dugo mga tropa tamyawon ta sila blanay sang maayong aga. Good morning sa inyo da.
2: Eh, di na kamo?
0: Centro.
1: Eh, may aga sa inyo dara tanan ah. Sa mga naga-monitor na dala sa aton, mga katropa, sa radyo, sa social media, sa streaming app, kakonsering ka man, nga bahin, top-top sa malabutan, sang siningawaragwagan. Mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatihan ninyo kami sa radyo, sa FM band kita. Ang XFM Bacolod, mabatihan ninyo kami sa radio frequency, 96.7 kag 103.9. Ang XFM Sagay City naman, sa radio frequency nga 87.5. Kag sa sur nga bahay naman sa probinsya XFM Cabancalan City, sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa sa Negros Oriental XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7. Kag mga katropa sa social media, sa Facebook may ara kita. Amo na yung XFM Bacolod News and Public Service Authority mga katropa. Kag sa YouTube XFM 90.3 Bacolod. Amo naton nga mga social media platforms nga makita nyo kami kag maupod mo nyo manda. Kag may streaming app kita mga katropa, mobile streaming app sang XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre dress inyo nga mga Android phones sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Please install. Ma-download din ang mga katropa nga libre. Kag ma-access dira ninyo kapin sa isenta ka mga on-air stations sang XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, may ara kita sang text line. Pwede nyo madi mapadalangin yung mga mensahe, comments, or greetings. Sa sininga number, ang 0915-628-7926, mga katropa. Sa liwat, 0915-628-7926. Una ito ang hotline number sa XFM Bacolod. Kag mga katropa, ano bilang mga kaundan sa aton ng mga talakayan, siningadlaw, Lunes, Hulyo 28, 2026, trila sa tangkapan at tuntunan ng Centro.
0: Centro sa mga balita. Centro sa mga impormasyon.
1: Centro. Mga katropa, dugay-dugay, pakigangutan natin si Attorney Joe Max Ortiz. Sa nagapatayo ni bilang mga katropa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahit buwas ko nung adlaw, Martes, Hulyo 21, mag-aatubang si NBI Director Melvin Matibag. May pila ka mga prosecutor, mga katropang nagsiling, nga balantayan ang pasigabong kuno ni Melvin Matibag, ni NBI Chief, mga katropa, or NBI Director. Angot ni sa mga dividensya, batok sa kay Vice President Sara Duterte. So ito yung mga katropa, ano ni Blayan mga gina-expect na to, no? Si NBI Director Melvin Matibag, ano ni Blang Liabis, nga mangin liabig, man ni siya Blayan sa piladra ka mga palamangkutanon, mga katropa, mga kahon nga wipe na nabuksan, or kung mga partahan para mabuksan man. Eh dito, kagrabe ni ang ilang hype for NBI Director Melvin Matibag for the as witness, mga katropa, no? Sa sining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung ano pag-inig mga katropa ang mga impormasyon na posibleng ipagwa. So ito yung mga katropa, ipalantaw tani sa karon, no? May ang eksperto talakayon tani upod sa mga eksperto sa legal, mga katropa. Basi karon makaupo nato si Attorney Joe Max Ortiz to discuss this, mga katropa, ang involvement ni Melvin Matibag for the ongoing trial ni Vice President Sara Duterte. Buwas nga daw Martes, mga katropa, Hulyo 21. Kaya dasan nga Lunes, so Hulyo 27, impeachment, ikalimang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos Jr. Oh, Lunes na. Dasan nga Lunes, July 27. Kaya so na, mga katropa, every fourth Monday sang July. Amo na sa mo. Ati, all over the, ano na, mga katropa, for a year yan na nabing ang mga projects, accomplishments, and whatsoever, dara nga mga tikang da nga ipalabot for the sake sang Pilipinas.
0: Centro.
1: So, ginalook forward man asang tanan, mga katropa, ang fifth so na ni PBBM. And later on, mga katropa, are, do bisan ako gani mga katropa, do ginakulbaan. Kaya nga, aman. Di siling nga ginakulbaan ko bangod nga amo ni ha. May mga kung ano-ano na nga bagay. Ano yung mga katropa ang kululbaan? Ang pagtaas naman sa presyo sang gato. Kaya mga katropa, ang ining nga pagtaas sa presyo sang gatong, di na to masiling kung saan o ni kutob. Hasta saan o ni. Ano ni Blayan, mga katropa, ang posible yung mangin resulta sa iban? Ay, damo na daan sa mga kumpanya nga naapiktuhan. Damo na gani isang kumpanya nga do mangindi na. Kay bangon sa sininga sitwasyon nga aton nga nakita man mga katropa, kakita mismo nga mga minimum wage earners, nga mga individual o kung mga empleyado, mga mamumugon, ang number one, no, nga ragid mismo mga katropa sa ano bla, sa duta naghahapaon. Kay tibangod damo ni problema sa karon, grabing epekto sa nga pagtaas sa presyo sa gatong bangod sa nagapadayon dito mga katropa nga giyera sang Amerika kag Iran. Tay manon na lang ta sini. Oh, damo ga pamangkot. Di ta ni kapakot mga tropa kay basit kon ano ang kaintangan naton sa palabuton. Mano kita sini. No? So mga katropa, ang mga number one man diri nga mga apektado, mga drivers naton. Base makachimpo kita kay Ma'am Lilian Simbrano sang kabakod Manibela mga katropa. To discuss no ang ilaning sitwasyon sa buwas nga adlaw kay ti mga katropa, buwas na masigurado maimplementar na mo 11 to 12 pesos ang amount nga dugang or saka sa presyo sang diesel mga katropa. I don't know sa gasolina do 4 pesos I think ang saka, correct me if I'm wrong mga katropa, kay do amo nang pagremember ko mo. Pero ang sa diesel, mga katropa, rin masiling kagidya, aragay kagidya. No? Maaragay kagidya nga, 11-12 pesos, buylo nga pagsaka ng mga katropa. Hindi utay-utay. Isahay na yung mga katropa nga buylo nga pagsaka. Oh, tsakto na. For how many weeks nga nag-rollback kita? Ari o, tingob-tingob man mga katropa, buylo-buylo, ubos-ubos dayo.
0: Centro.
1: 12 pesos kapin. Nga saka sa presyo sang diesel. Okay, mano na lang tana. Sabi na to, kita nga way nagasakay sa jeep or ano ba lang mga katropa? Oh? Apektado man tanagi apon kay kasakay ito sa jeep. Gagamit kita sang daily transport pa kato sa itong mga lubrahan. Unless kung ikaw mismo malakat-lakat, malang yung lubrahan, eh, kung hindi. Diba? Eh, kalabanan sa ito yung mga katropa ga-rely sa transportation, padulong sa mga lubrahan. Kung ano pag-inabing mga kalatuan nga importante mga katropa. No. Nadala na yung sistema sa aton nga pagpangabuis, nagsakadlaw, mangita kita sa salakyan. Tingaling mga katropa, bangon sa sina, no? Ano na nasa mo? Halit-halit na lang na. No? Sana pa bala? Laton-laton na lang. Iti dilag siling yung transport group yung apektado, ang mga jeepney drivers, ang transportation ta. Kundi halos tanan mga katropa. Kahit ang mga raw materials na naton mga katropa sa ibang mga pinaka-importante man mga produkto, made of ano man? Made of mga petroleum products man. Kakun ano pa daw mga katropa nga which is nag-rely sa sinaman nga produkto na para makatayo yun kag sa paano magapadayo ng aton nga lakat sa negosyo nga maging matinad man sa orihin. Or galing ti, sa mo ni nga kaimtangan, ta do, ay na gid, do alakalang gid.
0: Centro.
1: Ang kululbaan, basi magsige, maglawig for how many months naman, mga katropa.
0: Centro.
1: Alas, 10:58 na. Kuwanta man ako ng ibang pagiging mga balita sa syudad, no? Kaga ako na pagid ang mga katropa ng mga ibang pagid ng mga sa detalye karon sa probinsya kag sa syudad sa Bacoor. Dili lang sa aton nga palang tuntunan mga katropa ang sentro.
0: Sentro.
1: Alas 10:58 na. At isko pala na magpadulong sa PDMPD, pakilala ko na sa inyong produkto sang Yes to Health. Mga katropa, mga produkto sang Yes to Health, may muni ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3.
0: Sentro.
1: Ginapangunanin ni mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule. Made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas kag manggaranong gid sa vitamin C. Makadula sa mga bukol-bukol sa lawas, binayin man kung malignant, mga katropa. Mataas yung mga sugar level kag blood pressure mo. Kagun ano pag ang mga balatian, nga doon nagatag sa inyo sa Kabud Lions, nagsakadlaw. Mga katropa, adlaw-adlawang tapag tumar sang Santon Gold Herbal Capsule. Kag, mga katropa, meron magkita sang Santon Vitamin C, no? Alkaline-based ka vitamin C naman. Amuni ang Santon Vitamin C. Made of mangosteen, spirulina, ka mga prutas ka magkaranong gid sa vitamin C.
0: Sentro.
1: Mga katropa, makaprotekta man ni Santon, kag makapabakod sa immune system naton bangod sa kambyo klima, paglain-lain sang tiyempo, ta siningadlaw. Oh, sining mga simana, sining mga inadlaw. And meron kita mga katropa sang Premium D3 Soft Gel Capsule, ha? No? Ang Premium D3 Soft Gel Capsule naman, mga katropa, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. No? Makabuligin ni mga katropa sa aton nga cells, makapahealthy sa aton mga cells, makapabakod sa aton mga katulanan, kag mga katropa, makalikaw pa sa aton sa mga infections, kag cause ng bacteria, kag viruses. Ang ini nga mga produkto, mga katropa, sa Yes to Health, mabakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center, nga namtang dress sa Dalan Lizares, Barangay 39, siya sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kakain sa Mercury Drugstore, Negros Creek's Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica, sa online, sa Shopee.
0: Sentro.
1: Alas 11:01 na mga katropa. Padulungan tayo ng PDMPD para sa update sa lakas ng panahon.
0: Sentro.
1: Para mahibaluan tayo mga katropa kung ano ang kaimtangan tapos sini nga mga sinimana naman. Kay nagligad to, dupila naman to ka mga low pressure areas ang ginabantayan, ginamonitor mga katropa kay bangod sa sini nga weather disturbances na naman. Kay nagligad to, may mga sudasod nga mga low pressure areas mga katropa. Munang aton nga bantayan kay basi kung may lang to nagligad si Inday to nag ano sa aton nakasaka-saka sa yung direksyon is layo gid nga maka ano sa aton katupa gid bala no maka ano sa Pilipinas nga do madulong naman siya sang halit sa tanan pero mayo lang kay tido nakalapaw na siya wala na siya makatropa nag ano gid no. Pero may mga bilin-bilin nga tido nagpabatsya gid sa aton nga nagresulta man sang pag-ulan-ulan. Ang siningat yun, mga katropa, okay, doon lang alang gid sila, no? Sige, no problema. Pero dire na lang kita, kaya basi makaligwa man kita, makapakigangot kita karon sa PDMPD, mga katropa, no? Pero una, hunta na lang ginib lang ato ni nga diskusyon, sining adlaw. Kay sa ongoing ni nato nga pagtutok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ti mga katropa, may mga ano na nga daan, no? May mga pahayag na dire. Duman si ginabuyana, inilan sa mga katropa sa Sugilanon. Kay ti Ario, balantayan ikonong revelasyon ni NBI Director Melvin Matibag, mga katropa. Sandig naman niya sa pahayag ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V, kag House Prosecutor Congressman Terry Ridon. Kahit kaya ko ni Ortega nga bilang pinuno sa NBI may access si Matibaga sa kompleto nga record sa investigasyon, mga dokumento o impormasyon. Ako sa ginaligar nga pagpamahog ni Vice President Sara Duterte. Okay? Amuning pandam ni Terry Ridon nga hindi tani pagsugid kay ang impact na karon sang explosive, mga katropa. Ano kung explosive? Boom. Sigabong. Tiyan magsinita explosive, ano na ako, galupok. Tigaling ko, nisugid ko no ni Terry Ridon, mga katropa, ang revelasyon ni NBI Director Matibag, tiyan madula na ang impact sang sinakunong explosive nga mga impormasyon against sa kay Vice President Sara Duterte. Oh. Pero ting mga katropa, nagasalig man kuno si Ridon nga lunsay mga kamatuoran man kuno ang ipagwa ni NBI Director Matibag. Oh. Kag iya nga igabuyagyag sa tion sang impeachment trial. So ting mga katropa, ano ni ang mga gina-expect sang iban, no? Especially mga eksperto sa legal. Kahit yung mga katropa, nagligad to, no? May mga explanation na to sa aton, si Attorney Joe Max Ortiz. Pero siningati yun, mga katropa, padulungan ta siya. Kuwanta ni siya sa ngayon nga pahayag. Ang sa sininga mga nga buwas ng adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, magwa si NBI Director Melvin Matibag. Ha? Balantayan, tani. Sinoni nga mga tao ang ano yung mga tropa nga posible nga ma-involve sa sining mga revelasyon sang NBI director after sining mga tropa sa no sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Doka sadya na doka exciting ba? Diba? Kahit amo ning mga suugid mo, do ma-hype ka gid man bla tuod kay ano na yun, mga revelasyon niya. Ba? Makapa-convict na ni Blayhan sa vice presidente. Kahit ang explanation sa aton sa mga eksperto, bisan isa lang sa articles of impeachment dara nga mangin guilty no si Vice President Sara Duterte, mga katropa, sigurado for the impeachment. Kabalo ka naman na ako, ma-impeach ka. Hindi ka na pwede ka papili bilang public official. Bisan barangay kapitan, bisan barangay kagawa, dira. Hindi ka na pwede makapapili. Oh, ang imong right bilang bilang isa ka Pilipino, kung magsulod ka giman sa aspeto sa politika, hindi mo na ma-enjoy, hindi mo na ma-avail. Ibang mga katropa na impeached ka. Oh, sige lang. Sentro. So ti mga katropa, ang balantayan tani, ano pa gid ang posible nga mga matabo? Oh, samtang ongoing ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay I believe sininga Lunes posible, no? May ara naman karon. Pero mga katropa, si NBI Director Melvin Matibag, no? Nga amuning pagpresentarya dira sa Senado. Kaya may mga testimonya ni kuno si Matibag kag ginakabi nga masobra pa sa mga technical findings kuno nga napresentar na sa impeachment court sa mga NBI agents ang cybercrime division. Si Matibag ang pinakaulhi nga testigo sa prosecution sa ilalim sang ika-apat nga articles of impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte, mga katropa. Tindo ka damo naman gani subong sang ano pa gino mga tinaghulanay sa pila ka mga senador, mga katropa, samtang nagapadayon man ang ining trial sa atong vice presidente kung ano gid maning manging kapalaran sa ulihi. Pero sige lang, try ko busy ano do lang alang si attorney, try ta si attorney Novero bay kun makatag man siya sa aton sang ligwa. Kasi si attorney Joe Max do busy pa. Try ta nga ton nga ano ah, swerte kay Attorney Novero ah. Renicito Novero ah. Para maano tani mga katropa matalakay tani no ang ining mga issue sa karon. Importante ni mga katropa para sa benepisyo sa mga pumuluyong Pilipino. Kay kaluoy sang iban no, ang iban diri daan sa aton yung mga katropa. Duay nagid blaga interest sa sininga baga. Pero bisan pa paano bala mga katropa, san ginagmay lang bala nga mga impormasyon, dapat may ano kita, may mamasgaan kita. Okay, kabudlay mga katropa, kay take advantage lang nagyapon sa mga sininga mga politiko ang pagka-ignorante sa iba sininga mga bagay. Kay tito ilailaho lang ng mga katropa ang ininga mga istorya man. Tiki tayo mismo mga ordinaryo ang mga Pilipino, ang pangalan tanan nila, no? Palibot-libuto lang tanan nila. Kay iti sila mismo mga katropa ang aradras puder, kabalo sila. Kung ano naning matabo mga katropa, ha? Ibang kung nasa impluensya nila, mahimo nila kung ano, kung mga ano mga bagay, mga katropa, no? Kagti, hindi man nasa gyapon ka tiglawas sa aton. Tiglawas man nasa gyapon para sa kaugalingon nilang interes. Pero mga katropa,

0: ginibitarin gulpe ka lang na namon. Pero attorney, ang
1: Okay lang.
0: topic natin for today, thank you by the way sa imong time. Attorney, ang topic diri natin is kay Buas. NBA Director Melvin Batibag will be the last nga testigo for the first nga ano ni articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte bala attorney. So ano ni ayan ang kay dumay mga amang prosecutor nag tikal gid nagasugid sila nga dumay dako uno nga pasigabong Buas si NBA Director Matibag attorney for the impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Well, kung ano man ang mga ebidensya, ang ako lang masuggest, wala tonta kung anong ihambal niya, pagkipakita. Kiti ang aton na mahambal subong mga spekulasyon man lang na
0: correct.
1: Kung ano pagid ang madugang niya
0: mm-hmm.
1: sa mga ebidensya nga napatayag na sa earlier duwa ka testigos no sa fourth article of impeachment. Di tanaw-tanaw karon kung madayon siya, di I believe he will be presented as an expert witness.
0: Okay.
1: Although nga kung mga spekulasyon,
0: mm-hmm.
1: ang iyang i-presentar siguro ba si umailang sa mga footages, videos, or discoveries, or documents na maka...
0: okay. Attorney?
1: Pabak.
0: Oo. Okay. Mm-hmm.
1: Sa prosecutor deputy.
0: Okay. Attorney, okay lang na akong sulod?
1: Yeah, okay.
0: Okay,
1: na.
0: sige. Kaya doon nag do erratic ang imong signal, pero okay lang, attorney. Pero attorney, kay think it's because si hindi man ni siya attorney, ano no? Kay NBI director si Melvin Matibag, there are some questions nga pwede gid man ni siya magamit as testigo. Attorney, kay think may mga information nga nagwa man nga he can access, no? Ma-access ang tanan.
1: Of course, I think.
0: Oo.
1: In fact, i-present dali.
0: Okay, balikan ta siya be. Attorney,
1: utod
0: ka na yun naman, ma-plastar kami para ma-ano, ang signal tada, no? Maka-establish kami sa maayo ang signal, attorney. Balik kami ah. Balik lang ka, attorney, ano? So, mga katropa, balikan ta si attorney Renicito Novero kay ma-ano lang kami. Ma-plastar lang kami sa maayo ang signal para sa iya. Para mahangpan ta ni mga katropa ang ibang pagiging mga technicalities, no? Mga informations. May kantanan sa trial ni Vice President Sara Duterte. Attorney?
1: Yes.
0: Okay,
1: may
0: attorney.
1: Na,
0: ay, sige. O, padayan. Attorney, it's because nga NBA director siya, he can access all informations and kung ano pagdating mga confidential nga mga detalye. Attorney?
1: Ay, ako nagapati man ko nga damo sila natipon ng mga informasyon at mga ebidensya.
0: Okay.
1: Documented. Siguro mga 40 years kay presenter ni siya as expert witness eh. So he will be testifying on the strength of his position as NBA protocol.
0: Mm-mm. Pero attorney, ang presence ni attorney Matibag ani NBA director Matibag is ako ginisabla attorney Ayhan nga puntos for the press, the presentation of evidence against Vice President, Attorney? Okay.
1: Well, it's not a revelation.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Pero...
0: mm okay. Do ano gid do gadula-dula gid siya. Sige lang, try taliwat. Attorney, sorry gid ba, try ka biliwat si mo. Sige, dali lang gid. Pero tayo si Attorney Novero do ano ang iyang signal gino? Do kadula-dula. Just tingnan taliwata ano. Sentro. Sa mga katropa nato dira tutok lang kamo gyapon kay ang basic si Attorney ko naga mobile bala or on travel basic. Attorney, sorry kid. Attorney. Hello. Attorney. Okay. Sige. Signal din di established no. Sige lang. Pero Attorney, okay, nadulagid siya. Sige lang, basi ko noon mobile siya, Blachip. Kung nag-manayo o kung nag-biyahe sa Subong. Central. Ah, Okay, si Gane. Kasi kung ano bala.

0: Why siya may signal sa namtanga niya tabla. Pero sige lang. Sige, try taliwata, no? Mga katropa, balikan namin si Attorney Renicito Novero para sa sining importante ng mga talakayan sa nagapatay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. Centro. Okay. Attorney?
1: Yes, claro na.
0: Sige, Attorney, pasensya agad. Sige, Attorney, padayon kita. Padayon.
1: Yeah, I was saying, depende na sa makitaan, pagmabatian natin sa your revelation karon sa your testimony. Pero ako nagapati na ang mga members ng prosecution team, mga maalam, tag-experienced ng mga abogado, kag-abogada. So hindi nila mag-presentar kay Matibag kung naibaluan nila nga ang ebidensya nga makuha nila sa kay Matibag, pigaw. So sa ako niya nga pagtuo, possibly, tuman ka substantial sa ang ila ma-aprobahan paagi sa testimonyo ni Matibag.
0: Okay. Pero, attorney, ang sa bahay naman niya sa defense, kay si NBI Director Matibag, do ka dako gid ning makabig ba lang witness for this trial. So do you think attorney ang defense preparado man for the presence of Attorney Matibag and for his presentation?
1: Well, nagapati ko nga mga abogado kag abogada sa defense sa mga preparado man na.
0: Okay.
1: O galing ang kalidad sang testigo nga ila i-cross-examine karon.
0: Oo.
1: So sa akon pagtan-aw tuman ka bugat.
0: Tuman ka bugat. Okay.
1: Kasi mabudlayan sila katama sa pagbaba sa iya testimonyo. Balo ka mo ba sa prosecution ikaw, ang imong role is to look for an evidence,
0: okay,
1: present that evidence, and make the judges believe your evidence. Ang role naman niya sa defense is as much as possible prevent the presentation of evidence. Kagun makapresentar gid man, destroy that evidence and make it not believable to the judges.
0: Okay. Sige. But attorney, ang ining pag-press after this presentation ni NBI Director Matibag, ano na yan, attorney, ang posible pagin nga ma-expect na ito kay do kabugat gid man ni sa iya mga presentation ni NBI Director sa nga daan. But attorney, ido sa pag-present kaangay sining mga testigo, do ay man ni attorney ginabawalan, di ba? No?
1: Wala man. In fact, wala man objection sa depensa.
0: Okay.
1: Persona sang testigo nga si Director Matibag. Then after kina, they will conclude the presentation of evidence on the fourth article of impeachment.
0: Yes.
1: And ma-proceed naman na sila sa iba naman nga bahin sa mga articles of impeachment. Another set of evidence naman ang ila i-present.
0: Attorney, after this presentation ni NBI Director Matibag, may dako gining effect attorney for the ongoing trial, no?
1: Depende. Ako yung believe ko nga possibly dako ang epekto niya. Saman kabalo ka ang nagatanaw sa hearing sa Senado.
0: Yes.
1: Hindi lang ang mga senadores kundi bilog na pungsuran sa Pilipinas. Ganyan, ikaw, right? Ako, taga mga Pilipinhon na may interest sa pag-ibalo sa kamatuoran. So, possibly may epekto ini sa kalidad sang pagukom sa mga senadores, at the same time sa kalidad sang pagpili sa mga Pilipinhon kung timpo na sang election.
0: Oo, gani man. Sige. So, attorney, for the sake sang Filipino, pangabayon talagid is may balasihan kag may kamatuoran ang ining mga presentasyon sang tagsang ang mga ginagamit testigo bla attorney, no? Attorney? Okay, doon nadula naman sa. Oo. Okay, attorney? Hello? Sige do ano gin. Oh, sige. Last na lang, chief. Oh, last na lang. Oh, balikan ta sa dayon. Buyan ko na lang sa after niyo. Sige, mga mga nagatutog, da good morning, da kay Jobert Barayo, gagaliw as barangay Kabugo. Shout out sa JR Billiards. Kay Bulldog kuno ka kay Manong Bubo da na kay Patak kay Tukulong da, shout out ko na. Mga sige. Attorney, sorry kid, attorney.
1: Yeah.
0: Oo, yes, last mo na lang bigay attorney mensahe mo na lang before the listeners naton and also sa sininga palabuton sang sininga nagapadayon nga trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Yeah, I was saying kinanglanon kita ng mga Pilipinhon matigid.
0: Oo, mo gina.
1: Magtanaw, magbasa man balita.
0: Mhm.
1: Agud kay balo kita mismo sa aton pagkukom. Kabalo kita kon bala mapatihan ng aton makitaan pag mabatian.
0: Oo.
1: Kag mangin maalamon kita sa paghimo isang desisyon man sa ulili kung politika na ang balam. Wala man tayo bahin sa paghimo isang desisyon sa Senado.
0: Gani man.
1: Pero at least ang mga proceedings sa Senado, isa man ina sa pamaagi nga mahatagan kita nagkakaigo ng mga informasyon.
0: Oo.
1: Hindi kita mangin ignorante.
0: Correct.
1: Kag hindi kita mangin indiferente sa tiyempo sa piniliay. Kaya kabalok ka, ang mga ignorante kag indiferente, mo na yung masaming madali biktimahon sa kwarta.
0: Kasi may intuan, attorney.
1: The evil of money politics, kada mo may intuan. Kagsubong, damo pa ilintuon. I'm sorry to say this.
0: Gani man.
1: Kada mo pa ilintuon sa aton ng mga kauturan ng Pinoy, kag may iban pa nga indiferente, gidya. Wala gidya, yapaki. Ano man dapat tabo. May iban mga ignorante, wala agad kay balo to. So ang mga iwayan na kay balo, hindi makaimo isang maalamon na pagkukom. So kabay pa nga mangin gabay ini para sa aton tanan-tanan nga Pilipinhon, ang akon pangamuyo na ang justisya mangin babaw, ang kamaturan mangin babaw sa sininga pagliti sa Senado.
0: Gani man. Sige, attorney with this, thank you very much for your time, attorney. Good morning. God bless you.
1: Good morning. God bless.
0: Thank you, good.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian ng ato nanay konsihal sa siyudad sa Bacolod, si Attorney Renicito Novero, para sa pag-enlighten sa ato, mga katropa, sa sining mga medyo technical nga mga sitwasyon or proseso sa sining kabugat, mga katropa, nga trial nga involve ang ato nga Vice Presidente nga si Vice President Sara Duterte. Ito, mga katropa, kung balikan to naton ang nagligad nga mga inadlaw do mga first portion bala sang iyang nga mga trials, ti mga katropa, may mga presentation na to sa mga testigo kung sino to nga mga individual ang nagpresent, mga katropa, nga amo nang aton, no, even though nga they are under oath, mga katropa, under oath ka mo ang siling dira. Makita mo na before ka magpungko or magpresentar sa imong mga ebidensya or mangin witness ka, mga katropa, manumpa ka nanay sa Biblia. No, under oath ka. Nag-oath ka, nagpasali ka nga ang kamatuoran lang gid ang ihambal. Ara na si Muya nga konsensya, mga katropa. Kung tuod gid man ang imong presentar or ang ina nga mga pahayag, para ti siyempre, mga katropa, ang tawo na nga gin gamit ka bilang saksi, nga which is ti ipakita mong tanang ebidensya nga may sala gid man, mga katropa, ara na niya si mo ya kung anong panindugan mo, kung paano mo ilugar ko galingon mo man eh.
2: Sentro.
0: Sining up sitwasyon, mga katropa, tuma na ni kabugat, tuma ni sa kabudlay. Ti mga katropa, ang sitwasyon ta sa buong Pilipinas, no, hindi kita kayang chinde. Oh. Kay it's because for the sake sang personal nga interest, may kanya-kanya, mga katropa, nga mga pananawa ng tagsa kaisa sa aton, especially sa linyada sang politika. Oh. Tuod man na, ba? Batayan nyo tong uli nga payag ni Attorney Novero, nga damo sa Gyapon sang ilintuon. Ba? That's the reality, mga tropa. Masakit man ato at pamatian. Kay ti amo nang kamatuoran.
2: Sentro.
0: No? Tampao lang kita sa pila kalibo. Okay na ko di ah. No. Bato-bato sa langit ang maigo, cute. Diba? Kay ti amo na subo, mga tropang sitwasyon ta mo. No? Bisan din tayo ang gulong matata. sa tiyon sa eleksyon maano ginagapon pa si plot ginagapon niya offer dito pinagtagana eh. Binakla na ito wala to oh. Mga katropa, this is the consequence no nga ginapangatubang ta sa karon instead nga mangin balanse ang aton nga pungsod Pilipinas ang katig sa piyak balingag na no kay tindugay-dugay madula ng balanse isang bangka ang ginasakyan ta. Kay ting duha ka partido, mga katropa nga supposedly, nga they will remain the balance sa governance ng Pilipinas. Why na? Kay ti, lain na tong, lain na to, naglain na mo, no? Lain na tong banas. Ti mga katropa, palikoon mong ginasakyan mo sa amuning direksyon, ting isa, hindi ito na, dari ko yung maliko, eh, oh. Ti mga katropa, ang matabo dira, for the sake sa political nga mga handom, ti ang sa tunga kita nga mga Pilipino ang nabutang sa alang-alang mga katropa. Kaya mo na ni subong. Ang tawable sitwasyon ta. Kaya nga ah, mga katropa, we would like to inform you that our situation sa pungsod Pilipinas is alarming na gidyo subong. No? Ang gatong gasalaka na lang gulpyada nga sinakaay tapos mga katropa ang personal pangahandom may kang talents politika gapangibabaw gid sa gyapon mga katropa dili mo ginya makita kung ano kasakon ng isa ka tawo ilabi na gidara sa poder tama ginya kasakon no gahalabok ng bulsa nila sa kinawatay pero kaugalingon gyapon nila mga katropa ang ginapinsar nila. Ang mga tawo sa idalo, mga pigado, mga tag 150 adlaw, mga obreros, kampo, no? Why na nila naulikid ya? Kahit isibong mga katropa nga panahon, mansig-mansig na lang, kanya-kanya niya kung paano ka makasurvive sa tagsakadlaw. Pero ganito yung mga katropa, resto kita ang mga pigado sa sining mga buayang mga politiko. Kahit yung bulusado nila mga katropa, galabok lang sa pangawat. Kita mismo nga gabalakuhon sa mga budlay, iti kita ay bala kamo din paano kamo survive sa tagsakadlaw. Ti mga katropa. May mga personal interest ni ang tagsa ka mga personalidad. Nga naglabot sa punto nga may isa ka pinakamataas o kunay kaduwa nga pinakamataas nga posisyon sa Pilipinas ang ginaduso, ginapangitaan sa paagi para makakas sa pwesto.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: O, oh, dinatis ko pala na magpasayod mga katropa kay Choi Simo kag kay Maninga. O, oh, may agad ah.
2: Sentro.
0: Ano da, radyo? Da, radyo na da inyo? Sinong Jubert Barayugaw ah? Nong? Lumayo, ginandang pamati. Yung da, salamat kay Dra sa may bilyaran da. Ito may kabog daw. Nan. Radyo na da inyo, no? Radyo? Do Bluetooth speaker na bala ila mo, hindi lo ko sigurado ha. Ah. Kung sa Facebook sa galantaw.
2: Sentro.
0: Sige, sa mga katropa nato andara nga nagatutok, ma commercial kita na eh, kang ibang nga palaga, sida ko sa mga pagtambyaw nyo sugpunan ta na karon.
2: Ha? Sentro.
0: Tutok lang, di na kamo maghalinda kay mabalik pa kita.
2: Sentro.
0: Sampay mga katropa, magabalik pang sentro.
2: Fats, Andrew Burgos, sa Sentro. Sentro. Couple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
6: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa iyong suking butika.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Legale, isa kasi

0: Zaton Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: Zaton Plus Gold.
3: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsinyo sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkaroon lain niya baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina kag mineral sa aton sa ngilawas, Zaton Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Zaton Vitamin C.
1: The Secret of Health.
3: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
4: Yes!
3: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare o kung mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang ginkaon naton sini nga mga prutas nga man kun kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na ganyan sa iban din nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Zaton Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
2: Zaton Plus Gold.
3: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din pinagi sa supplementation.
2: Zaton Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: And that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis ni nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sa immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sa nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom makita sa premium D3 capsule ining Zaton Gold Capsule premium D3 capsule kag Zaton of Vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga pharmacy dira sa inyo sini nga mga lugar.
1: The Secret of Health.
3: Pwede ka ba maka-shopping online na no? Dira sa ila sini nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sini nga official store Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sini nga mga product. Pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
1: The Secret of Health.
5: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kapita may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Zaton Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo ya gina-detox sang aton lawas sa ulayo na pagwa ya ang mga toxins that nagadulot if not kun mag-support ina indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Zaton kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muna sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans, kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang ang Zaton Plus Coffee Mix kay wa niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-start study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kay ti, kon may hormonal imbalances, di mo tamalondok leyo nga kon bata pa, why ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingog.
4: Yes.
5: Pagkatapos, gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iasining nga batis. Gali kay nagapalawog tawag nila.
4: Mm-hmm.
5: So, nagainat pa ng imo sining tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sining lawas. So, arada, Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secrets of Health.
6: X. XFM.
7: FM.
8: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, ang timpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
9: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Sentro sa mga balita.
12: Sentro sa mga balita.
13: To be evidence-based now.
11: Sentro sa mga impormasyon.
12: Sentro sa mga impormasyon.
14: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
11: Sentro sa serbisyo publiko.
15: Wala man sila nag-engage siya sa kapaligyas.
11: Feds, Andrew Burgos sa Sentro.
12: Sentro.
1: FM News
12: Central.
16: XFM time alas 11:39 na. Mga tropa na gabalik na ito ko pala tuntunan ang Sentro. Padayon niyo rin nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Mga katropa, diri kita. Kasi magambal ka muna ano man iman nga balita man, puro na lang ni problema man. Kaya mo ginmaning ginahatag permis ang sining administrasyon sa ton problema. Tapos mapasalig sa pumulo yung amahatag sa ayuda sa pilakamilyon ng mga Pilipino ay tinunto. Ugay na ka mo gani ah. Kaya nga ah, ang kwarta nga gamiton pilakamilyon ka pesos for the ayuda, hindi na na ma-record.
12: Sentro.
16: Then siya ma-record. Kaya nga. That's for ano mo? For subsidy, mga tao.
12: Sentro.
16: Hindi mo na nakinanglan pa i ano mo na iya. No? I-track. Okay, that's how it goes mga tropa, ang sitwasyon sa pungsod Pilipinas. Buburan nang buburan sa ngayon. Dumanga manok black. Tosikon tamlan na yung tosikon mo. Ah. Pero galing mga katropa, pagtapos, pagkatapos, sina, buburan ka nga buburan, tusikon buburan sa buburan mong manok, tusikon lang na tusikon sa manok, sang manambok ang manok, ihabon. Tama na yung sitwasyon, ta subong, mga katropa, buburan ta sang gobyerno ta, sa uli maano ta. Ah, kahit ang punto, ta dari mga katropa, hindi siling yung for the short term type nga solusyon. Na. Long term dapat ang kinanglan ta diri mga tropa. Even though magano kita bla mag-invest for how many billions of pesos. Pero mga tropa, ang inataning at tinutuyo sang sina nga binilyon ka pesos nga investment, hindi para lang sa kaugalingon ta. Ah, kaugalingon sa sina mga politiko. Tingaling mga tropa, ginauna pa nilang ilang kaugalingon kung ikumpara sa publiko.
12: Sentro.
16: Eh, subong mga katropa, kabalo ka mo pila ng dollar, subong? 63 pesos ng dollar? $1, mga katropa. kung sa ako niya pag-insyente, this is record-breaking ni Shea Sining Administration. Kaya nga, naglabot into 63 pesos ang dollar. Dugay-dugay mga katropa, lauto ng presyo sang dolyares sa pounds. Ang ininga balor mga katropa, pounds lang ni sa una. No? Pounds. Tisubungo, 63 pesos ng dollar. Ang dollar sa una, 50 pesos na mo. 50, 55. Samtang nga doon, naglawlaw ng ekonomiya sa Pilipinas, naglabot na kita 63. Amunin sa mga katropa, swerte ang may mga dolyares na ginabaton kada bulan. May mga pamilya, nga mga OFWs or let's say BT, dito sa Amerika halin. Kaya tindako ng values ng dollars, kundi rin ka na sa Pilipinas. Pero mga katropa, swerte, muna nga naman, bako nga swerte. Pero kita ang mga Pilipino. Balda na ng ekonomiya, tama ka mo niya. Tuwa bala? Gasaka lang ang presyo ng dolyar mo. Sa amo na nga punto. Di na ni sa'yo mga katropa na ito malaglawgan. Yawang ka na ni Batak. Yawang ka na ni pa, ano pa, bawi. Kaya nga, kung hindi, tani yung mga tropa, masigurado ang aton din nga kapalaran sa Pilipinas. Masigi ni Saka yung presyo ng dolyar. Which is, mga tropa, isa na nimbot silingunta, lugi ang Pilipinas.
11: Sentro!
16: Terde kita. Oh, barato na katama. No? Barato na takatama. Ito yung mga tropa, amuni subong. No? Dire kita. Kaya ang presyo sa produkto, mga katropa, produktong petrolyo, amuni subong ato, andari nga talakayon, magatingwa kita sa bahin sa mga drivers. Kahit mga operators. Check na ito na pilaka mga transport group mga katropa sa siyudad sa
11: Sentro.
16: Base makatag sa ton sang Ligwa, kag Chempo, si Ma'am Lilian, si Brano. Ano ni mga katropa sa karon ng ilang mambal bangon sa sining perte kadako sa pagsaka sa produktong petrolyo. Sa pagkataas, 11 pesos, 12 pesos ang ginabulubanta mga katropa.
11: Sentro.
16: Ginalauman na ito. Kaya base mga katropa, hindi lang yan, diri lang kutob. Kada semana may kambyo, may pagbago gina sa presyo sa produktong petrolyo. It's either ma-rollback or ma-price hike. Pero ito yung mga katropa, builo gina yung price hike.
11: Sentro!
16: Ito parehas na naging paka, gina yung pakyaw mo. No? Amo nakasakit. No? Tapungol, gina yung pakyaw, nga hindi ka na bala magbangon. No? Amo ni isang epekto sa ato. Pero ano mga katropa, makaupo na ito sa piyakalinya. Si Mama Lilian Simbrano sa kabakod mga katropa.
11: Sentro.
16: Ma'am Lilian, good morning. Welcome sa XFM. Ma'am, kaupod mo sa buong si Katropang Andrew, Ma'am Lilian. Salamat sa time, Ma'am.
4: Ako sa Andrew, good morning. Kasapon mo nga doon sa viewers. Lagi na doon sa sudat sa Baolo.
16: Ma'am Lilian, salamat. Good bow, Ma'am. Do bisan ako mamati isang mga or nabasaan ko mga balita, Ma'am, mga impormasyon. Nga, tiyan mo na ni presyo sa price hike buhas. Ma'am Lilian, ano na nang sabahin ninyo, Ma'am, sa inyong transport group, Ma'am Lilian?
4: Siyempre, sir, para sa amon, ya. Dako naman yung impact, no? Para sa ito ng mga transport sector. Kasi simple, may mga baga planuhan man kami regarding sine. Dere sa syudad sa Bacolod, pero wala pa kita financer, no? Pero sa gusto mo to nga baluo, no? Kasi grabe ang crisis, subong. Grabe ang inaway, subong. Sa politika, political crisis, no? Pero ito ang pagsaka ng presyo sa petrolyo. Daw hindi na matutukan sa ngakon ng gobyerno.
16: Ma'am Lilian, magsige ni siya, ma'am. Ano ni man? Kay, do you have any plans nga magpalabot na gid sa lokal nga Pangulo Andres Bacolod, ma'am? Kay, masige-sige ni, I believe, masige-sige ni Ma'am Lilian. Pero ang ayuda nyo, do medyo, ano pag-iapon? Okay ang ayuda nyo, ma'am?
4: Yes, sir, Andrew, isa ining, nagpasalamat mong ko nga nagpawag ito si Andrew, no? Kaya ang concern na itong sini, another bugso naman sa pagpapa sa presyo sang langis. Pero sad to say, Sir Andrew, no? Nga ang sabi is WD ng mga beneficiary naton, ng mga drivers, nga dapat pagabaton sang 5,000, no? Kada drivers naton. Diri sa syudad sa Bacolod, sa NIR, Kalabana, no? Harapan mo, or least, mga 1,700 ang wala nakabaton ng Sinaldro.
16: Okay.
4: At sa DOTR natin, yung 1,500 sa mga drivers natin, almost 3,000 ang wala na pirulan, Sir Andrew.
16: Mm-mm.
4: O, ang pamangkot sini, di ni nagkatong budget namon.
16: O,
4: di nagkatong mga budget sa mga drivers naton.
16: Okay.
4: Nako ni Sipon Tagano Sarandro, hindi man sa pagkamilain kapag kumparar, sa mga tricycle naton, no, na kumplito ang pagpanagtag sa mga tag 5,000 sa aton mga tricycle. Pero ang sa aton mga jeepney operators,
16: okay,
4: kinakalitro ang inakonsong sa Karadlaw, Sarandro, no? Pero daw, dinaog-daog, pag-list priority, no? Kahit hindi lang sa mga jeepney naton, pati sa mga taxi drivers naton, Sir Addo, nang minakabahin ni sila sa 1,000, sa mga 3,000 na wala nakabaton sa EDOTR, sa Region 6, at sa NIR, Sir Addo.
16: Okay, ma'am. So, ti Ma'am Lilian, tibwas ma-implementar ini. So, I don't know with some other transport group diri sa aton, kung ano nang ila-plano for tomorrow nga operation, especially sa biyahe. Ti Ma'am Lilian, ano yung sa inyo, ma'am? Padayon lang kamo yung Gyapon? Biyahe lang Gyapon, boss? Isa na muna na eh.
4: Naglabot sa sinto sa simpa ang litro sa aton na krudo sa
16: okay. Atigad.
4: Nakita na po na ang traditional jeepney na langgit ang nabili, no?
16: Mm-hmm.
4: Na nag-service sa aton ng mga commuters.
16: Yes, ma'am.
4: So, sa hindi na ko gada nga bugso naman sa pagsaka ni, pag-aplanuhan na po ang pag-apabot, no? Sa local government, sa national, na kung ano ang problema, direct para sa amin sa Nandro, daon, dinormalize na, no? Sa gobyerno, ang
16: sakal
4: sa pagsusunod ng gasolina, no?
16: Dinormalize, correct.
4: Dinormalize na lang.
16: So yes, ma'am.
4: Medyo magprepara na lang din sa pila nila ka mga subsidy para sa amon sa Nandro, hindi solusyon ang pag-hatag sa subsidy kay isa nang nakanaot-naot. Wala gani ng hatag kung ang isang una nga bat, no? Ang mabiktima sa pagbugso sa bulan sa Marso. So, si Rando ang pinormalize nila kung ang sa Japon, sa Amon, ang panawagan natin niya, ibalik ang presyo sa krudo sa 55 pesos. Kung magsaka din man niya si Rando ang nasa 100, para sa akin, hindi sabat ang pagkaas ang pagkatang sa subsidy, kundi kung pwede isubsidize sa gobyerno ang sobra
16: yes,
4: sa 55 pesos sa Rando, para hindi magkalapiang ang aton ng mga drivers to operator. Magpadayon ang pag-servisyo no, sa aton ng mga commuters sa Andro. Hindi sa batang subsidy.
16: Yes, ma'am.
4: Kung pwede isubsidize nationwide sa DOA, sa government, ang sobra sa 55 pesos per liter sa Andro.
16: Correct, ma'am. Kay, ari ma'am, may mga talupang dan lang man ko based on my own observation, personal ko na yung pag-talupangon. No, do ano lang gid bala sa Gapo ma'am no? Do ka ordinaryo na lang gito at sakto tong term na normalize na lang gid ang pagsaka sa presyo sang gagatong. Pero ni Ma'am Lilian, ang sa akon diri is if maglala ni bala ma'am, concerned na naman ang operation sang biyahe sa mga pasahero.
4: Yeah.
16: Pasahero naman yung mapiktuhan naman. Basi bala ma'am maglabot na gid sa punto bala ma'am nga hindi na lang gid bala magbiyahe. Ma'am kay tama na gid ka mahal bala ma'am. Do kapila na nimo, ikapila na ni sa aton nga duway pagyapong kabangon gid bala. Ma'am Lilian?
4: Yes, sir. Wala pa kita kabangon sa saka isang presyo, no? At wala pa nagbalik gani sa 55 pesos per liter, no? So, ang sinapon, sir, ang sabat sinisagihapon is sa kawilgang bayan, aksyon protesta, no? Yung upyan dapat sa aton ng mga commuters, hindi lang sa mga transport operators at drivers, kita tanong mismo ang pumuluyo. Kaya apektado ni tanan, sir, hindi lang kami. Kundi ang tanan, apektado kung magasaka ni ang mga BC Prime, commodities naton, magkasaka ang bugas, tanan-tanan, sir, ang domino effect nila.
16: Yes, ma'am.
4: At ang panawagan natin sa Nasyonalia, ang ining nakita ko gani, sir, ining mga infringement issues, ang pagbanat sa ombudsman, no? Para sa akong pangkabo ng issue, tungod nga ini, diri naman ang kickback nila sa pagsaka sa presyos ng gasolina, sa kadamo naman sunong, no, properties ng gobyerno, na daw ginabaligya na, no? So, ang aton nga batangan to nga electricity nga hydropower plant na baligya na ni BM, no? So, daw duwa na ka-state property nga ginabaligya. Samtang ina siya ginauno-ulo, no? So, hindi na magkanto. So, aton kung dapat ang gobyerno magkatag sa isa measure, no? Na dapat mapanugo ining ang gasolina, sir.
16: Okay. Kaya
4: dako-dako ini, sir, amon yung aton nga kwan mo, dugo sa aton ng sosyedad. So, once sumaka ni, apektado ka lang.
16: Gani man. Sige. Ma'am Lilian, thank you, Ged. Sa imuni nga tiyempo. And batiantang inyo man nga bayan ng mga transport groups diri sa Bacolod. Thank you, Ged, ma'am. Maying udto.
4: Thank you, sir. Madamang salamat.
16: God bless you, ma'am. Salamat.
11: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
16: Mga katropa, ito na batian si Ma'am Lilian Simbrano sa nga Kabacod, Manipela. Oh, ako na kinet ko, mga katropa. Oh. Especially sa ilaning bahin, bangod sa sininga lala. Grabe mga katropa, no? Gulpihanay. Actually, isang last Friday, ito pa ninakita nga information no? Nag-gipagwa sa national media, nakita ta. So, ito yung mga katropa, gintagaan, taginisang atensyon. Kay isa ni sa karon mga katropa sa mga problema naman eh, no? Palas anon sang tanan? Di lang ako, di lang kamo, tanan kita, mga tropa. Pas ano nang ini ng mga problema kay once magsaka ang presyo sang gatong. Tay mga tropa, ang presyo dahil sang plite nagsaka na gid man mo, no? Pero galing ti ang pagkambyo sang presyohan ay hindi mo mapaktan mo. Maybe next week manubo. Ukon magtayo yun ang pagsaka sini. Hope na, no? Hoping hindi na siya magtayo yun ang pagsaka sa presyo. Magdako nga magdako o magdako. Ito yung mga katropa nagligad to. Naglabot to ganang engineer ang ibang ganit. Pila to, pinakatay to nga na remember ko. Labot 120, no? Per liter. 120 to pinakamahal ganit, no? No? Sa mga malahalo, yung mga gasolinahan. Labot 120 ang kada litro. So ito yung mga katropa, base sinini ang mga tinion kung magpadayon ang binumbahan dito sa Iran kag-America base hindi lang na kutob 120 ito yung mga katropa base ang gina-expect ko kayo na ni Ma'am Lilian ba't yan to oh, base gani ko no kung maglabot pa more than 140 150 to 160 pa eh
11: Sentro
16: kasakit mga katropa no? Medyo problema ni sa tanan. Te anong tani karon? Paano tani sa batuan? Paano tani punggan? Mga katropa. Kita mismo ng mga consumers. Oh. Nagatingwa kita paano makapangabuhi sang patas sang husto para maidaloon kita ng pagkaon para maitipunan nato nga pamilya. Salu-saluhan, pamahaw panyaga panyapon. Te galing mga katropa, ang may poder dire sa ato lang gigyapon gobyerno. Sila nang may liabi, mga katropa, kung paano ni masolusyonan mo. Paano ni mapunggan. Tingaling sa aton, lang ni mga katropa, ginadaya ko ning iban sa aton. Nga they are still nagapakigbato. No? Kaya kita nga mga Pilipino, rason nga doon natakaan na sila, kaya it's because mga katropa, hopeless ang iban sa aton. Kalabanan. Do hopeless na bla. Why na natsansa? Di ta na napagsapakon. Uyang na lang na sa oras ta. Tigaling makatropa mo ng malain. Ang punto ta diri is kinanglan ta manindugan para sa aton. No? Kay sa uli makatropa, sino pa man why na bi may magtindog para sa aton, mano lang kita. Oh. Mansig luwason ta lang ni kaugalingon ta. So ang gusto ta lang diri makatropa ay pangabay sa gobyerno ta. Tani, no, hindi ta pagpasugtan nga muna lang gikita permis ini. Di ba? Ti sa US ta dayon mga tropa ya. May napamangkutan ko ang tatlo ka dolyar ya, pila na nakagalon ko no mo. $3 mo to. Ti mag $3 mo ti ang presyo sa aton di butang tabi nagligad to naglabot kay mas 120, kapin $3 mga tropa. Ti butang tabi 150 pesos butang tabi. Ti galing ang dollar subong 160 na, 60, 63. Ti 180 pesos mo. Pila na nakagalon to yung mga tropa sa Amerika? Eh? Sa aton niya, tatlo lang nakalitro. Dito sa Amerika, ginalon na yung mga tropa ang 180 pesos naton. Nga kwarta. For our consumption sang diesel. Muna sa mga tropa, kaya it's because sa Amerika kabalo. Paano nila i-secure ang ating ilang ekonomiya. Kung ano yung kumparar din sa ato. Tiyang sa ato, yung mga tropa, ginasigurado nilang ilang bulusay.
11: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
16: Alas 11:56 ng oras, kung doon ginakolabos na, pero mga tropa, mga produkto sa Yes to Health. Mabakalinit na lang sa Yes to Health Wellness Center. Ganam tandaan sa Dalan Lizares, Barangay 39, siya sa Bacolod, mga katropa. Kahit sa mga drugstores, so, leading drugstores nationwide. Sa online, sa Shopee, ha? Inyo inyong mabakal. O, sa mga gusto doon magpatamyaw, good morning. No? Tamyaw na sila, no? Kay Bam Grace pa rin nyo, kay Elvis Guenzon, kay Dice Frias, kay Rihanna Diestro, kay Sir Benji Di Paola, Drak, kay Shirley Arribalo, kay Jessica Gonzalez, kay Lunisa Tayakta, kay Jim Bula, kay Evelyn Cagado, kay Maricel Largo. Good morning, Dara. No? Ginapalaot ni Jobert Barayuga, si Manong Harold Choi Simo, kag Patak. Central. Gano ka muda? Paliwaliwa, pangin-hangin na. Central. Sige, Dara, sa Bilyaran, da kuno, ano? Paragay ka, Bogo, na. Central. Na-monitor sila. Salamat, Kidra, ano? Mga katropa, hindi nyo napag-design yung mga radyo kay magabulos ng XFM Network News. Centro. Para sa mga balita, national kag-regional. Kagkaroon sa apo mga programa, mga entertainment programs nato na sa XFM Bacolod, starting 2 p.m. mga katropa, hasta alas 11 sa gabi. Ponyo si Troy Tisoy sa gabi. Man. Sa aga, News and Public Affairs Program. No? Sa hapon, entertainment, kalingawan, music. Mga bahano nga makapakikiay sa inyong hawa. Makapa-exercise pala sa inyo, mga katropa. Na makatag sa inyo sa leksyon, kagkalingawan, tutok lang sa XFM 103.9 Bacolod. Mga katropa, saliwatin nyo ang korban si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapasalamat gin may ngunto and God bless us all, mga katropa. Andrew Burgos.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
17: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
20: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainon ko sa order yung ang kape. Gato kang pagkadervyoso ko. Ipatilaw sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
19: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3 coffee mix.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
25: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
24: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
23: Santone Plus Herbal Oil.
24: Sister Pain.
26: Edgarin, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
24: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
27: If symptoms persist, call your doctor.
24: Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
28: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
24: Santone Gold Coffee Mix.

0: pagbugta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM kid.
2: Eh, nami ang music ah.
1: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugta ko, may arapin sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs, nalakag.
3: Wala sang konkret.
4: XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
5: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian De Paz.
6: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
5: Sa detalye ng mga balita, nagpapatuloy po ang deployment ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Senado bilang paghanda at bahagi ng security measures habang isinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na ipagpapatuloy po nila ang umiiral na traffic at security arrangement, kabilang ang limitadong access sa ilang bahagi ng Senate compound para maiwasan ang abala sa operasyon na impeachment.
7: Part po ng ating security measures since may mga paminsan-minsan po may mga grupo po na nagkakandak po ng kanilang mga lightning rally. So para po ensure na magiging maayos po yung kapaligiran, maging yung dali ng trapiko at pagpasok po ng mga personalities natin sa loob ng Senate ay magiging maayos.
5: Yan po si NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo.
6: XFM News Nationwide.
4: Sa kaugnay na balita, nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Senado ang ilang miyembro ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC kasabay ng ikapitong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtipo ng mga rallyista sa labas ng Senado bit-bit ang mga placard at panawagang isulong ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Igirit ng grupo na dapat mapanagot at makonvict ang Vice Presidente sa kinakaharap nitong impeachment case.
6: XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, may nakahanda o manong susunod na hakbang a House Prosecution sakaling ibasura ng Senate Impeachment Court ang musyong ipasabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila. Sinabi ni House Prosecutor, Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co, hihintayin muna nila ang magiging desisyon po ng impeachment court at anumang maging pasya ng korte, haharapin ito ng prosecution at magpapasya sa nararapat na hakbang batay sa magiging resulta ng butuhan. Gayunpaman, nanatili ani ang kumpiyansa ng House Prosecution na mananag po ang prinsipyo ng accountability at mapapabura na ang kanilang motion.
7: Very principle, hanapin yung katotohanan.
5: Mm-hmm.
7: As to possible remedies or whatnot, yung House Prosecution will deal with it as it comes, kung ano man po yung maging resulta. Pero para sa atin, confident tayo rin as a site of accountability yung gusto natin sanang lumitaw na decision na yan.
5: Mm-hmm. Inigyan ni House Prosecutor Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
6: XFM News Nationwide.
4: Imbitado sina Senator Alan Peter Cayetano at PTV4 General Manager Lino Cayetano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y mga ghost flood control projects sa Taguig City. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, si Lino Cayetano mismo ang humiling ng investigasyon sa mga flood control project na ipinatupad sa lungsod mula 2022 hanggang 2025 na may kabuuang halagang humigit kumulang 6 billion pesos. Samantala, itinanggi naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang alegasyon na may ghost flood control project sa nasabing lungsod at nauna rin kinwestiyon ang pinagbulan ng yaman ni na Tulfo at Senador Ping Lacson. Sinabi naman ni Senator Erwin na magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July
6: 27.
5: Samantala, mga katropa, handa umano may pagtulungan itong si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa National Bureau of Investigation kaugnay po na investigasyon sa mga irregularidad sa paggastos para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Dizon, susunod siya sa lamang sabina na ipalalabas po ng NBI at iginiit na malinis naman ang kanyang konsensya. Binigyan din po ng kalihim na maayos ang pagkakagawa ng mga sports facilities sa New Clark City na itinayo noong siya pa ang pinuno sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Ito rin ang dahilan sa pagbasura sa reklamong na isampa laban sa kanya at sa iba pang opisyal noong Disyembre ng taong 2021. Matatandaan na nauna nang iniutos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang muling pagripaso sa manoy anomalya sa proyekto matapos ipahayag ng NBI na magsasagawa dito ng panibagong investigasyon sa usapin.
6: XFM News Nationwide.
4: Maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban sa ilang opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games ngayong araw. IGNBI Director Attorney Melvin Matibag, kabilang sa ipatatawag sina Fisgok Chairman Ramon Suzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio at Corporate Secretary John Lester Buensuceso. Nakatuon ang investigasyon sa umano'y bilyong pisong hindi naliliquidate na pondo ng Fisgok, kabilang ang mga isyu sa kontrobersyal na pagkain para sa mga delegado, 50 million pesos na cauldron o kaldero, umano'y hindi nabayarang travel agencies, uniforme, allowances at mga allowances ng mga atleta at alegasyong gumamit ng confidential funds. Nauna ng binatikos ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang NBI matapos nitong ihayag ang plano nitong imbestigahan ang procurement kaugnay ng 2019.

0: pulis ang itatalaga sa batasang pambansa complex, habang iba pang personnel ikakalat sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Sinabi rin ni Asilo na may ilang grupo na naghain po ng permit para sa nilang mga rally. Ito yung mga aplikasyon, pero ang mga lokal na pamahalaan pa rin magpapasya kung saan sila maring magsagawa ng protesta.
1: Bali po sa ating gagawing coordinating meeting with UCLGU is kung magkakaroon po tayo ng pagsasara ng mga kalsada para may giveaway po tayo doon sa mga pagtitipon at para po magkaroon po ng area din po para doon sa ating mga pulis na magsisecure po dito sa ating zona.
0: Nilinaw rin ni Asilo mga katropa na wala po silang direktang harangin o direktiba na harangin ang mga manggagaling sa probinsyang lalawak sa mga rally basta't sumunod lamang sila sa umiiral na batas at regulasyon sa pagbiyahe.
2: I-greet ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Jay Tariela na hindi dapat magbangayan ang mga Pilipino kaugnay ng AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ito ay tugon sa panibagong pahayag ni Senador Robin Padilla na muling i-greet na ang naunang karikature ni Tariela kay Chinese President Xi Jinping ang umano'y naging dahilan ng naturang propaganda. Maring itinanggi ni Tariela ang aligasyon at sinabing classroom satire lamang ang naturang karikature at hindi ito propaganda ng pamahalaan. Anya matagal na rin ang nasabing issue at si Padilla lamang ang nagbabalik para maging convenient excuse ito para sa China. Matatandaan na una nang kinundina ng pamahalaan ang naturang video bilang racist at mapanlait at naghain na rin ang diplomatic protest laban sa China.
3: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Francis Kiko Pangilinan binuhay po yung dalawang panukalang batas para palakasin ang agricultural sector. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Live report.
2: Binuhay ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang pagsusulong sa dalawang panukalang batas na layong palakasin ang agricultural sector at mapababa ang presyo ng pagkain sa bansa. Kabilang sa mga panukala ang pagbabalik ng Agricultural Extension Services sa pamahalaang nasyonal at muling pagtatatag ng Bureau of Agricultural Cooperatives. Ayon sa senador, makatutulong ang mga panukalang ito upang mapalakas ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda, mapataas ang produksyon ng pagkain at maging mas maayos ang food supply chain. Naipasa na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang dalawang panukalang batas. Umaasa rin si Pangilinan na maisasama ang mga ito sa mga prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC upang mapabilis ang kanilang pagpasa at makatulong sa pagkamit ng pangmatagalang food security sa bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Higit 30 million students nakinabang sa subsidiya ng pamahalaan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
4: Sa higit 30 milyon na mga estudyanteng nakinabang sa subsidiya ng pamahalaan ngayong taon ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Tiniyak ni Recto na magpapatuloy ang tulong sa mga kwalipikadong mag-aaral sa ilalim ng Presidential Scholarship Program upang makapagtapos sila ng pag-aaral. Sinabi ng kalihim na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng mga kabataang makapagtatapos sa bawat barangay sa buong bansa. Layunin din umano ng programa na mabawasan ang bilang ng mga estudyante ang humihinto sa kolehiyo dahil sa kakulangan sa pondo. Ayon kay Recto, base sa datos ay 29% na mga malapit nang magtapos ay nanganganib na hindi makapagpatuloy dahil sa problemang pampinansyal na sinusolusyon na naman anya ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, ang COMELEC, Barangay NSK Election 2026, mananatiling manual. Paghanda po sa halalan tuloy-tuloy. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Pinapirma ng Komisyon ng Elections o COMELEC na mananatiling manual ang pagboto sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKA 2026 dahil wala pang bagong batas.

0: pagpapakda ng pagbabago sa sistema o schedule ng halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Logchanko, wala pang natatanggap ang komisyon na batas para ipagpaliban ang halalan o baguhin ang umiiral na proseso. Sinabi ni Logchanko na nagpapatuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa synchronized BSKE na katakda ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC mula September 28 hanggang October 5, habang ang counting period ay tatakbo mula October 22 hanggang November 1. Gaganapin naman ang BSKE 2026 sa November 2. Kasabay nito, nagpaalala ang COMELEC sa mga nais kumandidato na iwasan ang maagang pangangampanya dahil itinuturing itong paglabag sa batas. Maaring sampahan ng election offense ang sinumang mga kampanya bago ang tinatang panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Senador Bongo ng mas maigpit na seguridad at mas ligtas na mga lansangan kasunod ng pagpaslang sa dalawang motorcycle taxi riders na sina Fabio Norberte Jr. at Renren de la Viga. Ayon sa senador, dapat magsilbing wake-up call ang magkakasunod na insidente ng karahasan at igreat na karapatan ng bawat Pilipino ang mamuhay ng payapa at makapagtrabaho ng ligtas, lalo na ang mga ordinaryong manggagawang nagsisika para sa kanilang pamilya. Binigyan din ni Go na obligasyon ng pamahalaan at tiyaking ligtas ang mga kalsada upang maprotektahan ang mga Pilipinong bumibiyahe at naghahanap buhay anumang oras at anumang araw. Idinagdag pa ng senador na hindi dapat mamuhay sa takot ang mga mamamayan, sa halip dapat maging takot o takot ang kriminal sa batas.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo, katropa, sa pang XFM station sa buong Pilipinas. XFM 91.3, San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1, Tagum City. At sa XFM 99.1, Mati City.
1: Balitang regional.
2: Diyan sa Iloilo, may balita dyan. May 200 beneficiary itong Uplift Program ng DSWD. Nakatanggap ng 2,000 piso ngayong umaga. Katropa natin sa balita, R.S. Pinosa ng XFM Iloilo.
3: Sa mahigit 200 mga benepisyaryo ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng Department of Social Welfare and Development sa Iloilo City ang nakatakdang makatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ngayong araw, Hulyo 20. Kasabay ito sa official kick-off na naturang programa sa buong Panay at Guimaras Islands. Layunin nito na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga poor, near-poor at low-income households dahil na rin sa krisis na hinaharap sa ngayon. Nais din itong mapanatili ang purchasing power ng mga mamamayan na walang permanenteng trabaho o maliit lang ang kinikita. Napagalamang kabilang sa Uplift Program ang mga benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom program ng DSWD, subalit makatanggap lamang sila ng one-time 2,000 pesos na cash assistance. Samantala, hanggang 6 na buwan ang makakatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ang mga Uplift beneficiaries na walang tinatanggap na benepisyaryo mula sa iba pang mga programa ng DSWD o ng gobyerno. Sa kabuuan ay nasa 2,198 na mga beneficiaries mula sa Panay at Guimaras ang target na mabigyan ng ahensya ng ayuda sa first tranche ng programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: Tatlong bata nalunod sa pantalan sa Lapu-Lapu, Cebu. Isa, idineklarang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Live report.
4: Tatlong bata ang nasangkot sa insidente ng pagkalunod sa Angasel Port sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu noong Biyernes. Ayon kay Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan, ang mga biktima ay kinabibilangan ng 4 anyos, 5 anyos at 7 taong gulang at bawang mga residente ng Ginseng Village sa Barangay Bangkal sa nasabing lungsod. Sa isinagawang imbestigasyon, napagalamang kasama ng mga bata ang isang 11 anyos na yayain silang maligo sa dagat. Mula sa kanilang lugar, isinakay umano sila sa motorsiklo patungo sa naturang Pantalan na hindi umano na malaya ng mga magulang ang pag-alis ng kanilang mga anak dahil nakala nilang naglalaro lamang ang mga ito sa labas ng kanilang bahay. Pagdating sa Angasel Port, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang tatlong bata na nagresulta sa insidente ng pagkalunod. Agad silang naisugod sa pagamutan para malapatan ang lunas, subalit idideklarang dead on arrival ang 5 anyos na bata. Samantalang nasa ligtas ng kondisyon at patuloy na nagpapagaling ang dalawang pang minor de edad na nasangkot sa insidente. Mga katropa, ugaling na pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: Samantala, isang dating punong barangay patay sa pamamaril sa riding in tandem. Yan naman sa Chagi Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
5: Isang dating punong barangay at kasalukuyang kagawad ng Barangay Malibago matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspek sa bayan ng Etiague, Isabela. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Lito Publico, 66 na taong gulang. Ayon sa Etiague Municipal Police Station, nagtamo ang biktima ng 5 tama ng bala mula sa hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Tinamaan siya sa iba't ibang bahagi ng katawan kabilang ang ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril habang isinasagawa ang hot pursuit operation laban sa riding in tandem na suspect. Samantala, nag-alok ang pamahalang lokal ng Etiague ng 50,000 pesos na pabuya sa sino pang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagkakakilanlan at pagdakip sa mga salarin. Ayon sa lokal na pamahalaan, ipinag-utos ni Mayor Faustino Inodi III ang pagbibigay ng pabuya kasunod ng insidente. Mariin namang kinondena ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas ang pagpaslang sa opisyal ng Barangay Malibago at nanawagan ng samahan para sa agarang pagresolba sa kaso, mabilis na paghahatid ng hustisya at higit na proteksyon para sa mga opisyal ng barangay. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Panibagong bomb threat na itala sa Davao City. Target na paaralan, dineklarang ligtas. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
6: Inaigti ngayon ng Davao City Police Office ang validation at cyber investigation nito upang matuntun at matukoy ang individual na responsable sa pagpapakalat ng bomb threat sa online. Ang pagbabanta ay nakatuon sa Francisco Bustamante National High School kung saan isang post ang nagbanta na papatayin umano ngayong Lunes ang lahat ng estudyante gamit ang nakatagong bomba at baril sa loob ng paaralan. Bilang tugon, agad na nakipag-ugnayan ang pulisya sa pamunuan ng paaralan, mga opisyal ng barangay at iba pang kinauukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani. Kaagad ding idineploy ng DCPO ang Explosive Ordnance Disposal Unit ito sa nasabing paralan. Matapos ang masusing inspeksyon, negatibo ang resulta sa anumang pampasabog o banta, kaya idiniklara ng ligtas ang paralan para sa normal na operasyon. Muling pinaalalahanan ng DCPO ang publiko na may kaukulang pananagutang kriminal ang sinumang gagawa ng ganitong uri ng pagbabanta, maging ito man ay biro, panloloko o seryosong pahayag. Tiniyak din ng pulisya na seryoso nitong tinutugunan ang lahat ng uri ng banta, lalo na ang mga nakatuon sa mga institusyong pang-edukasyon. Hinihikayat naman ang publiko na manatiling kalmado at huwag magbahagi ng hindi beripikadong mga impormasyon. Sa halip, agad itong iulat sa mga otoridad upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at hindi ang paglika ng pampublikong alarma. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: At katropa, patay na buhaya na tagpuan dyan sa may Batara sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan. Live report.
7: Patay na ng matagpuan ang isang buhaya sa baybayin ng Rio Tuba, Batara sa Palawan kahapon, July 19, 2026. Ayon kay Rochelle Quijano, hindi pa malinaw kung ano ang ikinamatay ng buhaya na napadpad lamang sa kanilang lugar. Isang dipa ang haba na buhaya na kabilang sa saltwater crocodile na agad namang inilibing sa lugar, kabilang ang Batarasa sa mga munisipyo na pinamamahayan ng maraming buhaya sa Palawan. Wala pang pahayag ang DENR at MDRRMO Batarasa kaugnay sa buhaya, pero pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto at agad na i-report sa kinauukulan ang anumang makikita na buhaya sa kanilang lugar. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: nakakapekto ang Southwest Monsoon o habagat sa kanluraning bahagi ng Luzon, Visayas ayon sa PAGASA.
1: Katropang Badi, ngayong araw inaasahan ang maulap hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Lanao del Norte dahil sa habagat.
0: Samantala, mga katropa, localized thunderstorm ang mararanasan sa iba pang bahagi po ng Pilipinas.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.36 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Patuloy katropa ang search and rescue operation ng otoridad sa Guyana, South America, matapos lumubog ang pampaserong ferry na MV Barima. Sabaybayin po nitong Sabado ng gabi. Sa huling balita, 67 katao kabilang ang 15 bata ang nasagip mula sa ferry na may sakay na 116 pasahero at 17 tripulante. Ayon sa mga otoridad, agad na inilusad ang rescue operation matapos magatanggap ng distress call ang air traffic control kung saan lumubog ang ferry habang patungo sa Port Caituma. Sinabi ng Prime Minister nila si Mark Phillips na magpapatuloy po ang search and rescue operation hanggang maubos ang lahat ng posibilidad. Nagbukas na rin ang pamahalaan ng mga assistance center para suportahan ng mga pamilya ng mga biktima.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay red sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Congratulations! Dahil engaged na ang aktres na si Yasi Pressman at ang kanyang kasintahan na si Camarina Sur 2nd District Representative Luigi Villapuerte. Ibinahagi ng dalawa ang masayang balita sa kani-kanilang Instagram accounts kung saan makikita ang surprise marriage proposal na inihanda ng kongresista sa isang outdoor setting. Sa mga ibinahaging larawan at video, makikitang lumuhod si Luigi upang alokin ang kasal si Yasi. Hindi napigilan ng aktres na maging emosyonal at napaluha pa matapos tanggapin ang proposal at isuot ang engagement ring. Matatandaan na 3 taon nang magkasintahan sina Yasi at Luigi bago tuluyang magdesisyon na dalhin sa susunod na yugto ang kanilang relasyon. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, atin naman sa atin katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ng Spain ang titulo sa 2026 FIFA World Cup matapos talunin ang defending champion lang naman Argentina 1-0. Sa extra time sa New York, New Jersey Stadium sa Estados Unidos, dumating po ang deciding goal ng koponan sa ika 106 minutes nang may pukol ni Ferran Torres ang bola sa bubong ng net matapos ang magandang kombinasyon ni Pedro Porro at Nico Williams. Dahil sa panalo na sungkit ng Spain, ikalawang FIFA World Cup title nila mula ng unang magkampyon nito noong taong 2010. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon tanghali po na Lunes, July 20, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: XFM 103.9
5: Santon Plus Gold.
6: Kaya nga pala, sinilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold 2 kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
5: Santon Plus Gold.
7: Mas pinalakas.
5: Pinagaling.
7: Pinahusay.
5: Santon Plus Gold. Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
12: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
11: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
12: Siguradong sisiglang pakiramdam.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one sa presyong magaan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
11: Assist the pain.
13: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
11: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
15: XFM.
16: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: Come on, guys. Centro. Come sa bullseye.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Mati ka sa XFM.
2: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila ko nga agi.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM.
4: Patropa mo!
2: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukiginaton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita si sa edisyon sa ato sa ring pagparagad. Agod nga maghatag sa inyo sa mga mapuslanon sa ring mga information. Mga mapuslanon sa ring mga health tips sa pag-amlig sa ato ni ikayong lawas kag kung paano kita makalikaw sa mga malala sa ring mga pamalatian. Gani, update ninyo kami sa isa ka oras sa ato sa ring pagparagad. Kag pwede gid kamo makapasakop, by the way, pwede kamo makapadala sa inyo sa ring mga concerns, parte sa inyo ginabatyag, ikayong lawas. Pinagi sa ato sa ring live streaming sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. I-comment lang dira kung anong inyo sa ring mga concern kaysa kutob sa masarangan ato ninang ipasabat sa ato sa ring consultant dari sa programa The Secrets of Health. Live ang ato siring pagparagad sa kabugusan siring Panay Island kag Negros Island Region. Nabatian kita sa tanan siring mga XFM stations. Kag sa gihapon sa ato siring pagparagad, upuntang ato siring certified naturopath practitioner and consultant sa siring programa, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcoman sa aton siring pagpangalagad. Siyempre, upod sa riwat. Kag sa kinandan sa aton siring mga suki ng mga tagpalamati. Kag, kumusta ihan, Sir Josil? Nung aton siring mga tagpalamati, kapin pa bala sa pabag-o-bag-o na ton na klima, bala?
0: Oo.
1: Maulan, tapos mainit. Bang iban si ni Sir Josil nagaka-stress. Ginakibang, bimo kong nano. Ang iban si ni pinot ila sa ni nga paginhawa. Kapin pa kung taas balang humidity, taas balang water vapor. Sa aton sa nga palibot tungod gani sa pabaylo-baylo naton sa nga panahon ba ang iban sa kadamo sa mga itutuwa ginabatsyag mga discomfort sa lawas kagang iban Sir Josil bisan hindi pa tani abuton sang hapo na lang tungod sa stress.
0: Ginahapo number one sa pagpanumdom nga kon magbalatian gani why ino gasto sa ospital Dok Leo?
1: Tama Sir Josil kagabi niyo kung nano sa aton sa mga tagpanamati tuman kadako sa niyang puwersa sa ginatawag aton paminsaron mo sa pag-ayo o benepisyo o perwisyo sa aton sa niyang lawas. Sa simple lang Sir Josil nga nag-umpisa sa gamay naton nga kabalaka, nag-overthink kita.
0: Mm-hmm.
1: Ang kalabanan, blasa nga na-overthink naton, ay manatanya nagkatabo mo. Dari na sa pinuino naton, nga nag-exaggerate lang naton. That's why kung kaysa Sir Josil, mo nag-resiling blan naton nga tuman ka-pwersado ang aton sa nga huna-huna. Kaya kung ano ginapaminsar ta, dito kita laban-laban sa pakadto. Kapin pa mga kabalakaan naton Sir Josil sa kondisyon mga balatian sa lawas blan naton.
0: Oo.
1: Parambal sa kilala ko, why not, Dok, no? Napaminsaron, tan lang magdamo, pero may kwarta ta.
0: Tani, positive thinker lang kita, no?
1: Positive thinker kita. Pero siyempre, hindi matabo kung why magkita nagahulag.
0: Oo.
1: Dapat ang positive thinking, upda na to, i-translate na to, dapat sa aton saninga pagtinguha, aton saninga paghulag, parang mag-match inang duha, ma-achieve na to. Sir Josil, ang ginatawag goal na to, nga gina, siyempre, gusto na to na labuton. Lain iya sa sakit, Sir Josil, nga maguna-una ka lang sini sa ginatawag balatian. Dito susulod sa aton sininga lawas nagapanghikot may negatibo na nga ginatawag efekto sa aton sininga lawas kag physically ginatamad man kita Sir Josil abi magtinguha sa pagreporma sa aton tugalingon kun bisan sa aton pinsara pa nga daan dira na nagasugod nga daw katalamad na bla tungod nga negatibo na kita permi dira nagalala ang aton sinibadatian kag nagadevelop ang iban pagit sa balatian kag nagasanga-sanga pagit ang komplikasyon nga aton mabatsagan
0: tikon libugando ikaw libugando kita una darati ma-develop ang stress kung magsigisigi na gani muna nga nagaka-apiktuhan na psychologically kita nag-develop na anxiety panic attack and the worst muna nga depression muna nga ang masaming ginapanumdum subong kung sa mga balatian ini Dok Leo ti kwarta tightis ang problema sa kalabanan sa aton mo kulang sa kwarta bla. Kay ti dapat magambal ka nga tightis ni sobra mo pareho sa bisang appendicitis so sobrahan ikaw sang kung sa physical work pagkatapos dasig-dasig ka magkaon nagtalalang to pagkaon sa sulod sang lawas mo kundi dapat to magsulod nagtalang ang iban ka-develop ang tawag na to sila appendicitis lupok na gani appendicitis ang iban ti sobra na dasig magkaon kung kaysa pagkatapos sobra man nga panginaon, galing kiti kung kulang kayo skorta, briskad, kwarta titis ko na niyang balatian mo di Adok Leo.
1: Islan tabi si Sir Josil sang bulsa titis.
0: Mas dalom-dalom pagin na. So, sa ito si rin nga pagparagad, Ari, sigurado kikita magluwas sa asma, makwarta titis gid ang batyagonyo, kung hindi naton mapunggan ang iba nato sa rin mga habit ang ginahimo naton, kay may mga nag-trigger magluwas abisang humidity. Na mabaling banti nga kung humid niya, nagadamo ang nagamasakit. Bangod kay dira sa vapor, water vapor, kung kaysa gaupo dira mga bakterya kag viruses nga mahaklo tagasulod sa ato sini nga lawas.
1: Correct Sir Josil, kag dira man nagalapnag o kung nagadata sini ang molds o kung mga amag bala Sir Josil nga nagahalit gid sa ato sini nga lawas, lakip sa ato sini nga respiratory system.
0: Amo ni nga ang iban sini nga may ginatawag sini nga allergic reaction. Mm-hmm. Bangod sang pagtaas ang humidity or pagdamo sang water vapor nga mahaklo ta because humid gid man ang ato sining klima diriya sa Pilipinas eh.
1: Correct.
0: So subong paghambalan ta ang relasyon hindi ya kay relasyon niya mag-un ha. Mag-girlfriend, boyfriend, husband and wife, parents and children. Kundi ang relasyon sang sobra naton sini nga konsumo kag pagka-indulge. Kulang na hambalon pagkadalok naton sa mga matamis sini nga pagkaon sa asma, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. Hambalon lang gyapon naton nga relasyon Sir Josil. May ara gani kita nga expression na ginahambal Sir Josil kun mabatian kun tuman bala ka hanuot kag ka-close sang magrelasyon.
0: Mm-hmm.
1: A girlfriend, boyfriend or mag-asawa. Masaling baw, dosubay na lang kulang ba?
0: Dosubayan ko no, ka-sweet eh.
1: Mm-hmm.
0: So amo man na per se, ang sweet consumptions or sweets nga ginakonsumo nato, na mga matamis na ginakonsumo nato, kay baloka mong may relasyon ini, kung nga anang galala ang ato sininga asthma, kag nagaka-develop or nagasuffer kita sa asthma, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, magambal kita nga relasyon, tapos simplihon pagin nato, or connect. May koneksyon ang sobra nga kalamay. Aria, tandaan nato na sobra nga kalamay.
0: Mm-hmm.
1: Kinang lanto man ang kalamay, Sir Josil. Pero ang sobra, sobra, dira sina nagasanga-sanga ang makomplikasyon kung may balatian ka na kagdira nag-develop sini ang balatian. Halimbawa, ining asthma, kung ay kapasang asthma, kay ang inistoryahan nato Sir Josil sa mga adulta.
0: Oh.
1: Magambal kita adult Sir Josil tidira ni sa mga 18-20 anyos pataas.
0: Mm.
1: Kati may mga kabataan nga daan nga asthmatic man niya mo.
0: Oh.
1: Halin pa sa lapsag pa or sa gagmay pa, toddler, kids, damo gani sang ginatawag gina considerar ang maginikanan sini.
0: Mm.
1: Kung nangyemo sini nga anak may asthma. Pero diri man Sir Josil sa ginatawag mga adult kapin pa maning hambal blas ang kilala naton Sir Josil nga kung may edad-edad ka na.
0: Oh.
1: Hindi ka bala gusto nga sawayon nung kaisa kapin pa kung mas may edad pagid ang sa imo ang ginasaway mo kaysa masunggod-sunggod pa na mo.
0: Mm-hmm.
1: Pilakadlaw ka sa way sa pakanay mo kag dito niya pagiga sunlugon.
0: No.
1: Pero arigali no sa aton mismo ko galingon kita malang nagahatag sa nisang binipiso o konperwisyo depende sa aton sa ginahimo kasubong sang sobrang pagkonsumo naton sang kalamay ang ginamin naton diri Sir Josil nga kalamay ini kalamay balang hindi lamang sa ginakutsara naton kung magtimpla kita sang kape.
0: Oh.
1: Sa ibang dira especially sa mga mahiligon balang maginom sang gatas tapos kalamayan pagid it is not healthy.
0: Mm-hmm.
1: Hindi gid siya maayo kun butang ta ko maginom gi makamusang gatas inom la kamo gatas nga may kalamay.
0: Oh.
1: Hindi nyo pag i-mix per me ha kay kapin pa kon may ara kasang hapo nga daan maglala pagid ang imo sa niya kondisyon.
0: Amo nang iban selling yon tati nyo na mga dairy products kon ginahapo kamo pero actually ang aton sini ginapanimbog simbog da sa dairy product or products sa ginainom ta kun kaysa mo pa na nagapalala. Kay delikado abi ang asma ginatawag ko ng hapo eh. Ang hapo per se ya bangod sang sobra mo sining dalagan, normal na ya ginahapo kita ginakulang ang oxygen sa ato sining lawas. Pero ang hapo balang pamatsyagan mo kun kaysa bala ko na buton sang hapo ya hindi nakapasulod sang hangin sa iya sining baga. kung kayo siya daw makasiling ikaw ang abaw na naluoy ako, siya daw mabugto ng iya sininga ginhawa. Pero ano kadelikado, anong nagkatabo sa sulod sa harton sininga lawas, Dok Leo, kung may hapo ikaw ko na asthma, Dok Leo?
1: At aling asthma ni Sir Josil, ti chronic disease niya siya.
0: Mm.
1: Yakon sa diin ang alagyan sa aton sininga hangin, nagahubag. So kung maghubag ganit karon, kung nag-inflame sa Ingles, nagagamay sa ning alagyan sa nisang hangin, ang buho bla.
0: Oh.
1: Iti nagahubag mo, pagkatapos ang isa pagit sa nisang nagapabudlay, pagit sa ton paginhawa kay nag-accumulate, pagit dira Sir Josil, ang mucus.
0: Mm.
1: Iti nagagamay ng adaan ng alagyan, kay nagahubag, agamay alagyan sa hangin, dugangan, pagit karon sa mucus nga nagakapul, dira Sir Josil, tuman kabudlay ang mabatyagan sini sang isa ka tawo nga may hapo sa iya sini nga pagginhawa nga literal bala nga mabatyagan sini sa may hapo masiling sila nga kun hindi asta lang sa dughan asta lang sa liog ang ila sini nga pagginhawa.
0: Oh, amo na nga kun mapa-examine ka mo just like for example sa mga doctors. Actually mabatian ninyo ini kun mo ulo anting pa inyo sini nga dulungan paghambal bala nga inhale ginhawa exhale pagwaa. So ang likod ya sini kon ituon mo imo sini nga dulungan mabatian imo siya ga ingaw eh.
1: Bisan pa galing Sir Jose long kaysa sa distance no may distance siya pa bala kon medyo gamay gid ang alagyan sang hangin. Mabatian mo ang pagpanihol sini saya sini nga paginhawa.
0: Kon sa mga manok paghagrak nga daw indi ka ginhawa. So delikado ini actually kon may mga stethoscope ka modus balay niyo. Kapos mo lang sinamo, butang mo sa dulungan mo pagkatapos ituon, tapos bagayab lang pa inhale, exhale sa lawig. Mabatian nyo na, lain gid yung tunog ya sang may, tawag na ton, asma o konang hapo. Now, kalabanan sinisintoma, Dok Leo, muna na whizzing, nagaingaw ang imo sining likod, ang imo sining baga. Pagkatapos ti, dala na dang pag-ubo eh, may sipon pa kun ka isa, dala, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Kaghugot. Palang hugot imo sa nga dughan, kulabos gading imo sa nga pag ginhawa. Kaya hindi ka sa basta Sir Josel maka-exert ang effort. Hindi ka basta-basta makapangabudlay. Hindi ka basta-basta maka-exercise. Hindi ka madali gid Sir Josel magpinot ng imo sa nga pagginhawa. Kag, ari pagida, ang iban sa ni Sir Josel, hindi makatulog na nagahigda.
0: Oh.
1: Ang ginahimo sa iban sa ni gaantos, gagwanta na lang, nagaduko na lang Sir Josel ang agtang sa ni dira sa bibi sang lamisa, gapungko sa bangko, hasta maagahan na lang Sir Josel. Kaya kung maghigda, gani, budlay ang paginhawa, gina-atake sa pag-ubo, bangon naman liwat.
0: Ang iban sa ni gasandig na lang gani, mo sa dingding, bangilan sa uluna ng likod, para lang gid niya matulugan pagkaaga, stiff neck, ikaw kay gadunglay ka magtulog.
1: Budlay, gikataman sitwasyon Sir Josel, no?
0: Oh.
1: Pero ariba kita. Budlay na yung sitwasyon pero ang isa sinisang dapat na ton bulubantayan. Ining mangayo ka lang gyapon Sir Josel sa mga cravings o bala? Gusto mo imnon, gusto mo kaunon sa pihak nga na medyo budlay naman ang imo sinigani nga na-experiencehan o kung mga symptoms nga imo sinigani nga naagyan pero pag mayad-mayad gani sa pamatyag mo sumong ulong pawan tagamay doon nami mag-inom sang naginabulubalhas sa nga.
0: Ice cold tawag nila bala. Pero gakaon kita mga matamis. For example, abi Dok Leo, prutas. Ang guyabano matamis man na pero may aslom. Ang apple may tamis man na may ulo aslom nga gamay. Pagkatapos lansunis tamis man na may ulo aslom nga gamay. Ang mangustin tamis man na nga may gamay nga ulo aslom. So, selwesay untata nato ng pagkaon sa mga katulad sina prutas Dok Leo.
1: Aton Sir Josel karon na tanawon ang sahi sang sugar na ginapasulod naton sa aton sa ningilawas. Kaya kung magkaon kita sang prutas, may sugar man din eh. Actually, abis ang iban, prutas lang ang may sugar. Mga utanon, may sugar man Sir Josel. May glucose, may sucrose din sila, may fructose man din sila. Magluwa sa iba na nga nagiinom sang gata Sir Josel, ano? May lactose man din siya. Ang muna ganyan kung gabuto, di mo tiyan ganyan, masunin sila, ay may lactose intolerance ka, hindi ka magsigiinom sa isang gatas. Tugon na kulangan sa lactase, dira sa sulod sa aton sa nga sistema. Pero ang bintaha lang sa ni sa fruits and vegetables, though may sugar sila, fructose, may glucose, may sucrose, ari iya ang bintaha kung nagakaon kita sang sugar halinya sa prutas sa gutanon. Kami ara sa Sir Josel sang fiber, may vitamins, may minerals, may antioxidants, may phytochemicals, bioactive compounds, kag may other nutrients sila nga nagabulig ya Sir Josel sa pagpabilin sang balanse sa sulod sang aton sa ringalawas nga hindi iya makahalit sa aton ang sugar halin diri sa ila.
0: Actually, kung pure sining tawag na to, sining just like the fresh milk. Mm-hmm. Kung wala ka malang allergic reaction, ha? Ang pag-inom mo sina without sugar, actually, that could help man kay ti may mga makuha man ikaw ng nutrients. Ang kape, actually, without sugar, somehow makabulig man ni sa aton basta sa insakto lang sining amount.
1: Tama.
0: Kag-iban pag-in sining mga unsweetened nga mga pagkaon tani galing kiti mahilig giti tayo sa matamis na ang pamangko si Nidok Layo tamis ang aton nga santon na gold coffee mix ang premium D3 coffee mix matamis ina Dok Layo pwede pagkainom ang tao for example nga may arasang asma or nagatukar hambali na Dok Layo why ko kabalo kung ano tukar ya where are you now kung where do I begin
1: basi instrumental Sir Jocel pero panihol
0: life dance instrumental
1: and ginaagi talaga slangas no pero hindi Sir Jocel basta-basta kun may hapo kay. Bugat kayo ang pamatyag sini. Ang pinakapunto lang naton dere kilalahon lang naton ang mga triggers. Indi kabangdanan Sir Jocel sang hapo ang sugar at hagonta ha. Indi nga tungod nga nagakaon ka sugar mangin hapoon ka. Kun pinakapunto sini ginapataas mo lang emotion nga risk. Nga magdevelop pidi kag kun may hapo ka nga daan nagalala pagida mga symptoms. So kilalahon mo karon ang mga matamis nga ginainom mo, ang ginaminaton sa Lidre Sir Jocel, ang hindi alin sa natural blast much as possible ikawan gid naton. Pero liba, magpangapi kita. Ako yung nagadiscourage ako Sir Jocel kun liba, medyo pinot gid imo sa paginhawa. Mag-inom ka sang kape nga may kalamay.
0: Oo.
1: Pero ti damo magpamati sa ton Sir Jocel mas damo yung way sang asthma kasi sa may asthma eh. Nga nagainom gadiya sang aton tatlo ka variants ng coffee Sir Jocel. Kagari ha, take note ha, sa aton mga tagparamati mga listeners naton bisan kabataan Sir Jocel kuna ya mo paborito isa sa paborito nila yang aton sa nga Sunthorn Plus coffee mix mo. Kiti waya sing caffeine. Pagkatapos may ara paya sang lecithin nga nagabulig pa nami sang memory ti kung kabataan nga dan Sir Jocel ga iliskwela kinang lang nila magmemorize magbasa tibisan pa sa mga may edad-edad Sir Jocel eh. Ang iban sini nagamalipaton magluwas sa iban nga ginahungod gid man ang paglipat-lipat. Makabulig Sir Jocel ang lecithin. Ti ang aton sini Sir Jocel nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Manami mana siya kay magluwas nga nagabulig sa aton sini Sir Jocel nga ginatawag overall health kay damo sang sustansya nga makuha sa mga sangkap niya. Ara ang balunggay nami mana sa asthma eh. Ara ang palaya. Ara man ang garlic Sir Jocel makabulig man sa may mga asthma. Though, wag kita nag-recommend ng mga pilito nyo gading nyo sa ginhawa mag-inom sa nikon may hapo kamo. Ang namin naton sa mga nagpamati sa aton nga na-testingan na nga daan nila Sir Jocel. Kag sa mga manug-testing pala nga daw nagaduha-duha primero bla ang ginatawag paggamit o kung pag-inom sa ni may ara sa Sir Jocel sang pampatamis. Matamis ganiya sa nga damil pero halin sa stevia. Amo man nga aton sa nga premium D3 coffee mix Sir Jocel. Kasubong sang Sunthorn Gold Coffee Mix, may stevia ini sila bilang pampatamis.
0: So sa mga katulad si Dok Layo, if we speak about too much sugar, kasi ang sugar, amo nang hambal naton triggers, isa sa mga nag-trigger sa malala naton sining, or paglala sa ato sining asthma. How much is too much in terms of sugar intake, Dok Layo?
1: Direk kita Sir Jocel sini sa WHO no. Ang rekomendasyon sini dira sa mga sa kababaihan ha. Anom sini ka kutsarita.
0: Anom kutsarita ang gamay ha.
1: Kutsarita ha.
0: Kay may kutsara nga dan subong Dok Layo kung kaysa do gutok pas ba mo ta ko.
1: Amin nabalaan ko sa Sir Jocel isa mo ka isa mo kahungit, dumadilok ka mo, dumadunlan ka mo. Kutsarita ini siya, dira sa mga ginatawag 25 grams. Kag sa mga kalalakinhan, Sir Jocel, dira sa mga up to 9 teaspoons. Ang sugar nga magamit naton. Ari, Sir Jocel, sa ginagamit pa lang naton niya, like table sugar naton ha. Ang kumustahon naton, karon ng iban pagid naton, sininga mga ginapasulod sa lawas. Nga may mga kalamay. Halimbawa, nagamit ka sang kalamay karon dira ka na sa 6 teaspoons or 9 teaspoons abi sa mga kalalakinhan, 6 teaspoons sa mga kababaihan. Kun sa adlaw-adlaw sini magluwas sa kalamay, ginagamit mo sa pangtimpla kung table sugar, kumusta naman ang imo sini nga soft drinks?
0: chocolate.
1: Chocolate. No. Kumusta ang milk tea? Uh-huh. Kumusta dira karon ang especially Sir Josiel ang energy drinks, powdered juice. Ang iban sa ni Sir Josiel matemptari pag inom sang powdered juice eh, kay iti prutas man kuno.
0: Oo.
1: Uh-huh. Kabutan pag ini 100% vitamin C.
0: Mm.
1: Pero pagkatapos naghingo-hingo, nagtulo-tulo ang sipon. Tungod Sir Josiel sa added sugar. Tuoy palabot Sir Josiel may mga ice cream pa na, pastries, cakes. Kaga iban pagin Sir Josiel nga may mga added sugar. So kumusta ang consumption ninyo sina magluwas iya sa limite lang sa aton kung tani ka dadlaw.
0: Just for the information of everybody, hindi taton matakos ang konsumo ta nga sugar kon ara na sa botelya kag liquid the form nang inainom ta. Tay inainom liquid form gid na no. Kon liquid na for example, ang paborito naton nga soft drinks. Kay balo kamo kon pila ka kutsara sang kalamay ang ara dira. Fructose sabi, maghambal kita. Pila ka kutsara sa sugar ara dira. Ang pinakanubo siguro dira 7 ka kutsara sa kada 12 ounce nga soft drink. And as high as ang iban sinigalabot pag gani more than 10 tablespoons, sa hindi ka teaspoon sa tablespoons. So amo na kadamo ang konsumo ta sa isa naton sinika padalenden. Nga mga ginainom ta just like for example soft drinks. Ti magluwas sina may kanon ka pa.
1: Mm-hmm.
0: Converted into sugar man ang iban sina. Pagkatapos may iban ka pa dara nga mga konsumo katulad abis ang tinapay. Some of that will be converted into sugar. So tama ka sobra kung kasaga times 2 times 3 times 4 times 5 pa siguro. Sa ato sini nga supposed to be daily intake lang sa sugar. Ang aton aktual nga ginapasulod sa lawas ta Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel no. Kag kun nga ang madata Sir Josiel ang kun lapnagon ang consumption natong sobra-sobra nga sugar.
0: Mm.
1: Kay ti bisan diin lang mo. Kag barato bala Sir Josiel baklon ining mga pwede naton mainom, pwede naton sini nga makaon. Magluwas nga umpisahan pa sini ang pagkakita mo samtang gamay ka pa sa kabataan makita na nga dan ng commercial mabatian sini sa mga pasayod.
0: Mm.
1: Makondisyon ng paminsaron bla Sir Josiel nga bisan isa lang sa isa ka bulan makakadtog gid dobla kag makainom kag makakaon sang amo nga pagkaon nga nabatian Sir Josiel. Okay na kun wakay balatian.
0: Oh.
1: Pero kung magina batya ka na specifically ining asthma kag kontra na sa imo sini kag pala nubra ng sugar consumption nimo ti isa gid isang dapat naton alandaman kag barantayan Sir Josiel.
0: Mm. So sa aton sering mga kautura naganagana nyo lang inyo sering sugar and sugar intake especially kung may ara na kamungadaan pabalik-balik sining asma o kung hapo.
1: Kag sa gini kanan man Sir Josiel kay adult ang restoryahan na ton karon 18, 20 and above. Pero sa mga gini kanan i-apply nyo man sa inyo kabataan na be.
0: No.
1: Hindi nyo man pagpagustuhin lang kung anong gusto nila kaya actually masiling ko Sir Josiel nga pinakaswerte ang mga kabataan nga may mga health conscious kag sa lugar ha. Sa lugar lang nga pagka health conscious nga mga ginikanan.
0: So amo na nga kon parisubong ginabawal ng soft drinks sa may eskwelahan. Pero gapang latas ang iban mahambal nga magwa ko dali lang gid sila kay may baklon ko tuay baligya sa canteen gali imo kay hingagaw ya katuro soft drinks dito sa gwa ka magsulod naman sa eskwelahan.
1: Kagang iban yung Sir Josiel lang gabutang sa fridge nila. Sa panimalay gid mismo ha.
0: Oh may unay.
1: Para
0: sa konsumo. So, okay man ang ginatawag nato sa inyo panalagsa. Pero hindi lang pagsigi-sigi ha. Because ang sigi-sigi, nagadulot ina sang kalalatan sa aton. Especially kung mag-set ina ang mga komplikasyon. Kay, kung i-relate din nato ng sugar, sa too much sugar ha, consumption, sa asthma, Doc Leo, anong ginahimos ang too much consumption sa sugar? Sa mga may hapo, Doc Leo.
1: So, muning hambal na itong naging na, Sir Josiel, may connect bala. Sobra-sobra nga pagkonsumo sa kalamay, makalamay nga ilim ng tagkaranon sa aton sinibaratian o kung especially sa may asthma. Ang research, mga pagtuon, nagasarin Sir Josiel, may aragid. Nga ang sobra-sobra nga pagpasulod sa kalamay sa aton sinigalawas, nagapakita nga, nag-increase ni sang inflammation. Ano bilang problema sa may asthma? Nag-inflame ang alagyan sa ila sininga hangin. Tidugangan mo pagid karon. Kumbaga may kalayo ng adaan, sulsulan na pagid, sunludan, gatungan mo pagid, gina-increase ang sugar, ang inflammation, gina-promote sini ang obesity. Ang isa sang kausa, akong problema, Sir Josil, sini sa mga may hapo, especially kung obese na, nagadugang pagid, Sir Josil, kakompress ang aton sa nga mga internal organs, nag-affect sa aton sa nga immune system, nga kung mag-overreact ang aton sa nga immune system, isama sa mag-trigger sang hapo. Nag-alter sa aton sa nga gut bacteria, prone kita sa nga infection, kag isa sa nga aton halungan dra, respiratory infection, kag na-increase man sa nga oxidative stress. Ini sila, ang ining mga ginatawag resulta sang sobra nga pagkonsumo sa kalamay, mahimo nga magdevelop ikaw sa isang asthma, ukon kun asthmatic ka nga daan, maglala pagid ang mga sintomas nga imo sini nga ginabatyag.
0: So amo ina ha, ang aton sini nga pag-connect botamalon, apektado ang aton recovery sa asthma kun sige kita take sa mga sugary drinks. Pagkatapos madasig nga tapikan kita ka-asma, kag nagalala kon magka-asma kita, kon pala inom kita sa mga sugary drinks or intakes, dapat na to na panumdumon. And then with this, ang sugar, number one, increases inflammation, maghambal kang inflammation sini Dokleyo, ining chronic inflammation Dokleyo ha, chronic inflammation. Mm-hmm. We're speaking about chronic. Butamalan pa balik-balik. And isa pagiti kon sugar, sugary intake, kag para kaon kabisa ang mga matamis, tisa dira amo man gali na nagakosaton nga dasig kita magtambok Dokleyo. Okay, obesity.
1: Naga sobra, kasulubrang aton sari nga kabog aton, kag nagasulubra man Sir Jose lang kada kuon sang aton sini nga lawas, suppose nga dira lang magmatch kun taning aton kabog aton Sir Jose sa aton man sini nga kataason, kag sa aton man sini nga waist line kun tani.
0: Di ko jo imagine that apektado pati aton immune system. But tambalo sini nga maaway pa man tani ta ang aton soldado, pero ginhiluan tang soldado ta Dokleyo. Nagina mambal nga pagunta ni aton mga soldado, but hamulon pagsikang lawas nila, ginpaturos na karon ka galingon rasang sugary drinks or tama ka matamisin nga mga kagkinalamayan. Tikon ni nagluya sila dito, pagsulod sa bacteria, viruses, kag fungi. Ay, ginapukaw lang tanaka virus niya, giyadan ako.
1: Do pros bala sang isa ka Cancer Josil, sang isa sa ni ka kampong, ginpukaw lang sang ila sa ring opisyal pag abot na.
0: Mayla kung opisyal magpukaw, ang lain sila kung kontra magpukaw. Bugtaw na, pag bugtaw mo bala, ayos ka, timbog ka na.
1: Kag literally Sir Josil, mo na ginahimo na ton sa ton lawas kung mataas ang sugar consumption na ton. Remember, ang isa sini sa paborito nga kalanon sang mga ginatawag bad bacteria, ang Sir Jose ng kalamay. So gina feed na ton ang aton kontra, yeah, instead gina feed na ton ang aton sa nga defensa.
0: It's just like aiding the enemy. Ang tawag nila sina kung soldado, ikaw, ikaw you're not loyal to the Philippine flag and to the constitution.
1: Amunin bala mbala Sir Josil nga kun nakilala mo pa kung tanayang imo sa inyo kontra, masobra na tani o kundira 50, masobra pa 50% nga may bintaha ka na sa patag-awayan. Pero since gina feed na ito ng kontra Sir Josil, butang balon, hindi pa kita reverse. Hindi pa naton Sir Josil na detalye gid kung anong dapat aton himon sa pagpabakod sa aton Sir Galawas.
0: Pero kung may ara ka na asthma or para nga makalikaw kita sa asthma, Dokleyo, anong mga pagkaon sini? Masami, dapat natun kanon pagkatapos ining available bala sa ato sini palibot, Dokleyo, makabulig sa pagtapna para magka-asthma ikaw.
1: Actually, Sir Josil, ang mga kalanon sa mga pagkaon nga makahatag sang perwisyo ka benepisyo, available gyud na sa aton palibot parehas. Di ba? Ang mga matamis available man sa aton palibot, readily available ka mga barato pa. Pero pwede magdi kita makakaon Sir Jose, sila makapaayo sa lawas, specifically sa may mga asthma, like pagkaon sa isang mansanas, pagkaon sang orange, pagkaon sang kapayas, pagkaon sa isang bayabas, bauti dagaya gin sa vitamin C, pagkaon Sir Jose sang balo.

0: fats kinanglan man naton sa radyosyon ng kwao na rin sa nuts, sa seeds, olive oil, kung VCO sa radyosyon, kung fatty fish, pila lamang inisang mga maayo iya sa radyosyon nga pwede ka unon kung ang isa katao sa naimi asthma instead nga ginasigi naton feed ang aton sa ningalawas sa mga makalamay nga kalanon kag mga ilimnon.
1: Instead niya mag-indulge kita sa mga bakery products, kung may prutas man lang, mas maayo nga sa prutas na lang kay mas madamo dira sa nutrients nga makuha kita, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocelyn.
1: So, isa na sang kia or liabi kag ideya para sa inyo. And speaking about vegetables naman, Dok Leo, number one, dari makabuli, gidgali, iya balunggay, no? Para siya sa aton para hindi makadalawat kita asma, Dok Leo.
0: Kag kung may asma na, Sir Jocelyn, makabulig man din sa mga asthmatic. Pero tago na to na, hindi nga ginahapo kag nagasugong na paginhawata mo pa ya pagkaon tablonggay ha. Kundi himuon na to nakabahin sa aton pang adlaw-adlaw, Sir Jocelyn, nga ginatawag pagkaon bala. Nga kaon kita sang balunggay pirme para nga ma-maintain ang mayo naton sa nga pamatsyag kag hindi kita basta-basta sini pag-atakehon. Lain man niya, Sir Jocelyn, ang plastada sina karon huwag gina-atake na kita. Hindi na naya makapagarya ang balunggay, Sir Jocelyn. Kung dira ka na mismo onset nga nagapinot na emotion nga pagginhawa, but ato na balon, gakaon ka man sa adlaw-adlaw, gakaon ka man sa laswa, kaon ka man prutas, why not include mo ang balunggay sa emotion nga pagkaon?
1: Amuning nga kung may hapo ka mo gani, masamisin nga ginahatag sa inyo sang doktor ang mga bronchodilator. Paghabal kita dilate, amuning nagapahawan bala, gapadako sang buho sa ato sini nga lagyan sang hangin pagkato sa ato sining baga, parang hindi magkipot kay delikado magluwas abis sa ginatawag nato sining you're suffering from asthma. Ang halungan ta lang ang mga makadala sang tawag nato sini allergic or allergy, may allergic reaction kamo kay ti may asthma kamo, kipot nang nang lagyan sang ato sining hangin pagkato sa ato sining baga, pagkatapos madugang pagin ng kipot ya kung magkaon ka mo sa mga pagkaon nga allergic ka mo, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocelyn, no? Pero siguro man ah, hindi ka man siguro kabatas manginaon sa ni Sir Jocelyn kung kasugong ginhawa mo ah. Pero pinaka-pointa sa ni, base karon kung ginabot ka kung nagtukari mo sa ring hapo because of allergic reaction gani sa ginkaon mo na sang nagligad sang uay ka pa sa ni ginhapo. So dapat kinalahon ina, Sir Jocelyn.
1: So muning dapat dumdumon mo ginpermi kada kaon mo no ginkaon ko kahapon. In short, sini ang epekto kon kaysa hindi man outright dayon-dayon. Kon kaysa sini it takes 12 hours, 20 hours until mag-set in ang inatawag sini nga allergic reaction sang lawas mo sa mga ginakaon mo kon kaysa, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocelyn. Amo gani na nga maubos pag ganin sang iba nang isa ka litro gani yung soft drinks eh. Kag do nami papamatsyag, buwas pa man na sa buton ah.
1: Buwas pa man na subayan ihi mo ah. Kay hindi man actually nga pag inom mo subong dugay-dugay maupod na na sa ihi mo, hindi proseso pa na sa lawas ta.
0: Correct.
1: Pero speaking about balunggay, Dok Leo, dako ang bulig yun sini. Kung may aram lang balunggay sa palibot ninyo, subong kamurong ka balunggay. Abi, luto ka mo sang utan bala, Dok Leo, nga pwede ninyo malangkay ang balunggay. Bisan pa paano, may makuha ka mo pagka may gamay sininga nutrients nga makabulig. Agud to nga hindi maglala kon magkahapo na gidman ka mo, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocelyn. Kaya ang balunggay may aran isa sang antioxidant effect. Ang asma, abi, Sir Jocelyn, naga-involve niya sa sang damage halin sa oxidative stress. Nagadugang pagidpinuot kag budlay nga aton sa paginhawa. So kung may oxidative stress, dapat may pangontra kita, Sir Jocelyn, defensa dira. Amo ni ginatawag antioxidant. Kaya ang moringa nga dan, Sir Jocelyn, may mga antioxidant ni nga manami gid pag abot sini sa may mga asthma, isa na dira among quercetin nga nagabulig ni sa parang ang aton bala nga histamine, Sir Jocelyn, hindi bala magsigi sa nika padayaw bala nga nagapinot pagid karon ng emotion nga paginhawa dugang tungod may over reaction nga nagakatabo sa sulod. Mabuligan niya, Sir Jocelyn, nga mapakalma sang balunggay sa sigi-sigi naton sa nga pagkaon kung may mo palang adlaw-adlaw.
1: Ang nagpalala actually sa ato sa nga hapo amoning pag-release ang lawas tabla uncontrolled nga pag-release ang histamine. Wherein ang masami sa nga reseta sa temporary relief is antihistamine.
0: Correct.
1: Pero may makuha kita dira nga pampapag

0: doktor para nga hindi mag-inabusar man ang lawas sa sang release lang permis ang histamine, gabusar in the sense nga kung kaysa yun na sa kabasagid bala sang insakto nga signal. Mambala, oh, tagay ko na isa ka kilos niya pila duha, tihatagan niya ka duha, sobra na. Butang ba rin sobra ng histamine, may allergic reaction nga na most likely nga mabatsyagan.
1: Correct, Sir Josil. Pero magluwas siya na, may ara isang magnesium pagid ang balunggay nga nagabulig paligwa sang alagyan sang hangin, Sir Josil. Eh. Kati ang problema sa so may mga hapo, pinuot nila sila yung paginhawa kaya nagagamay sa ng alagyan sang hangin. So nagabulig pa relax ang magnesium nga halindira sa balunggay, Sir Josil.
0: Okay, ang balunggay, ara man na, Doc Leo, sa Sunstone Plus Gold Capsule tamo. In oil form, ara man na sa Premium D3 Soft Gel Capsule. So ang pag-maintain naton inom abi Doc Leo, mga 1 to 2 capsules daily no sa Sunstone Plus Gold Capsule ka Premium D3 Soft Gel Capsule, dalontan lang abi ang Sunstone Vitamin C. That could also help us Doc Leo, especially kung atakihon kita sang allergic reactions katulad abi kun magtaas ang humidity Doc Leo, may resistance ang lawas ta sina.
1: May ara gid Sir Josil, kay manami igun updan gid ya sang puro nga vitamin C Sir Josil. Ang aton sa nga Sunstone Gold Herbal Capsule kay nga man ang puro gid ya nga vitamin C, may ara gid Sir Josil iyang ginatawaga mihura gid bala. Nga mabatsagan. Kaya nga man, ang vitamin C nagabulig support ini sa asthma kay kasubo sa balunggay, may ara man sa sigatawaga antioxidant benefit pero powerful antioxidant kay puro sa Sir Josil eh. Ngayon iya sila ginahimo, nagabulig siya para ma-reduce ang histamine levels. Nga nag-aalalay man Sir Josil dira sa balunggay. Magluwas nga nagapabakod pagid sa aton sa nga resistensya. Tiko nagainom ka sa ni adlaw-adlaw, like for example, gainom ka sa Sunstone Plus Gold Capsule kag Sunstone Vitamin C adlaw-adlaw. Kasubong lagi na pasudlan mo Sir Josil lang imo sa nga lawas adlaw-adlaw sang utanon sa ginatawag pamaagi sa ni sa pag-inom, kami ara sa sang balunggay, may ara sang ampalaya, kag may ara sang puno sang sustansya nga spirulina. Kasubong man na ginapasudlan mong lawas mo Sir Josil sang Sunstone salinsani sa panit sang mangustin. Sino sa inyo makakaon sang panit sang mangustin? Kaya naandantam lang kaunon Sir Josil iya sa nga kulamog iya sa nga liso. Which is ang powerful nga antioxidant tira sa iya sa nga panit. Di makaon na ni Sir Josil kung nagainom kita sa nga sang aton nga Sunstone Gold Capsule. Kag amuman ang ahos. Abi sino sa inyo ang mawilihon dira? Kag nanamian magkaon sang ahos adlaw-adlaw.
0: Galantaw TV ko usap ahos.
1: Pero kabalo ko Sir Josel may ara nga kaya magkaon sana. Adlaw-adlaw pero kalabanan Sir Josel ang masiling mo sana ako nang ila sa ning reaction kundi makahang malangto kun mabaho o kun hindi gani nagasulab o kun nagahilab ang ila sa ning sulok-sulok. Pero kung nag-inom ka mo sa Sunstone Plus Gold Capsule, ara na ina Sir Josil susulod sang kada kapsula nga ginainom ninyo. Kag-updan pagin sa vitamin C, isa ni Sir Josil nga waigid sing uyang, ang iron halin sa utanon. Kung parisan mo sa Sunstone Vitamin C, ang iron nga halin dira sa mga sangkap sa Sunstone Gold Capsule, maproseso ka ma-absorb gin sa aton lawas, waay sing uyang Sir Josil.
0: In short, sini, ang pagkaon, for example, sang hilaw ha, nga garlic o kunahos, is equal or with the same benefit, parehas lang sa benepisyo sang ahos nga makuha naton kag mapasulod sa lawas ta nga aral sa Sunstone Plus Gold Capsule Doc Leo.
1: Mas may bintaha Sir Josel kung hilaw kung tani. Pero sa ginatawag sa concern iya sang sabor bala sa kadam-an kag sa isa man Sir Josel kag ginatinguha man sang iban hindi gani mairitar ang ila sa ringat yan kaya nagahilab o kung nagahapdos kung matupaan sang kakahang, diri na ang paliwansan Sir Josil. Sa Sunstone Gold Herbal Capsule, kati ara na dira sa ni ang ahos. Nagambal kita nga binta Sir Josil, kati ano ba lang ang maglabot ka lang sang ahos sa mo sa niyang kusina. Anytime pwede mo sa mausap kag ma-prepare. Pero tika balo ko Sir Josil eh. May sabat mo sinang nagpamati sa ito na. Tibintaha man Dok, dira man per me naka-standby lang Sunstone Plus Gold Capsule. Kaya tibalaan nila nga isa sa makuha nila sa nadra nga sangkap among natural antibiotic nga ahos. Kag isa pag yun sa bintaha mo Sir Josil kung nagainom ka sari, mapanubo ni mong risgo ni mo sa respiratory infection. Kaya ti, serbi natural antibiotic ni ang ginatawaga ahos nga ra mandira sa Sunstone Gold Herbal Capsule.
0: So, ang pagkaon sang ahos per se, ang ahos mismo, if we speak about may anti-inflammatory action or effects sa ato sa ninyalawas, ang asthma is caused by chronic inflammation man. Nag-inflame man ito sa sulod per se. Ang ato sininga mga alagyan sang hangin. So kung nakargado na nga daan kita sang nutrients sa linya sa aho, so kung garlic, tani hindi mag-amo ina gid kalala ang paghubag sang ato sininga alagyan sang hangin, Dok Leo. Sang sa wala gid kita intake sini nga mga nutrients sa linya sa ahos.
1: Tama gid Sir Josel, no? Kaya actually iti ang gina-mention na to, Andre, pag-abot sa nutrisyon, mga utanon, part lamang ina sa pangkabilugan, Sir Josel. Way pa na labot kung ikaw sanay ang may asma, pero ka panigarilyo ka pa. Way pa na labot kung ikaw may asma, way ka man to naga panigarilyo, pero may mga upod ka sa panimalayan nga nag-smoke. Way pa na labot kung nagpangusina ka pa, Sir Josel, gamit mo sini is LPG, uling, o kung kahoy. Ang bot lang na to ng balon, kung may hapo ka mutan, especially chronic asma, hindi ka muna magsigi standby ito kagluto sa dalapugan o kung sa kusina. Kaya hindi na makapayo sa inyo, makatrigger ang fume, makatrigger, Sir Jose, lang aso.
0: Oo. So, sa mga kauturan ta, samtang wala pa kamogin igo sang asma, samtang wala pa matrigger ang inyo sa nga asma. Actually, we don't know sa aton sa nga pangidaron, bisan tigulang na kita or may edad na kita. Pero there's a big possibility nga matrigger ang ato sa nga asthma o kung hapo if in case nga hindi naton paghalungan ang ato sa nga mga food intakes, ang ato sa nga ginapasulod sa lawas, labi na gid kon sugary. Kag hindi lang hapo ang delikado kita, ha, kay iguon kita sa iban sa nga mga komplikasyon, iban sa nga size ng infeksyon, mas nagalala kun palainom kag palakaon kita sa mga matamisin ni nga mga pagkaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Pwede man gid nato ni na malikawan.
0: Oo.
1: Nga hindi kita magkaon, hindi kita mag-inom sina, kaya kabalo kita ang pinsaron naton nga makapalala sa mga sintomas nga ton sa posible batyagon.
0: So amo na ang kinahanglan nato na on a daily basis 1 to 2 capsules sa Sunthon Plus Gold capsule. 1 to 2 capsules ang premium D3 soft gel capsule, kag 1 to 2 capsules ang Sunthon vitamin C alkaline based nga vitamin C. So kinanglanon ginaton ina kon ginahapo ka, Dok Leo, ang hambal nila sini, dapat untatan mo man anay ang mga makahalapo nga mga activities.
1: Dapat man gid Sir Josel, no?
0: Pahuayan mo gidapat, no?
1: Pahuayan, panilagan naman ang iyo sa nga lawas.
0: Pero may ara sa mga napamangkot kita kag may nagamuno sa aton, sila nga may problema ako kag maintenance ako sa akon baga. Sila nga mas nag-agresibo sila kuno, Dok, sexually. Sa ila, pag-inom sila, maintenance kuno sa baga.
1: Balan mo ito depende man, Sir Josel, sa mga responses sa aton sa ringalawas, ano?
0: Oo.
1: Kag balan mo, ang iba niya may maintenance sa baga, Sir Josel, labid niya kung nano, ginakargahan sila sa mga suplemento, bala? Pakaon sila sa mga masustansya, bala? Dira pala nga daan, Sir Josel, nagpa-agresibo na eh.
0: Ti ang pag-maintain na to sa Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunthon Vitamin C, nagka-healthy man sa ato sa nga lawas, manotis nyo ina nga nagabalik ang pagka-agresibo. Natural na to nina sa mga lalaki, ah. Sa mga babae, hindi, why was sila display. Pero sa mga lalaki, nagabalikin ng pag-agresibo, natural ya sang lalaki. Gaminos-minos gidman ina samtang nag-edad kita, pero amo nang hambal nila sa lambalanon, Padok Leo, karabaw man ang kuno niya gatigulang.
1: Pero may nakapunto sa ni Sir Josel kung may problema kita sa baga. Doon na andan na lang naton bala nga ay impression bala naton. Pero tali way man sing strong scientific sa nga connection na dra. In fact, maluya kapag ganay kay kulang ka sa supply sa isang oxygen. Kay problemadong imo sa nga respiratory system. Pero ang iba na biti, kung naliba may problema na sa baga, Sir Josel, ang common na ton sining ginatawag, ginahimo, kapin pa sa una, Sir Josel, bila kung may tuberculosis ka, ang pinsar sa iba, sa isang una pag inyong panahon, daw life sentence na ini mo. Ang asta na lang, hulaton mo na lang eh. Kung saan o ka na lang magpahuway. Pero na to kiban, Sir Johnson, samtang nagalakat ang panahon na kinanglan gali sa na dira is nourishment. Pabakuro na to ng aton sa lawas, aton sa baga sa pagkarga sa kinahanglanon sa nutrients. Mga phytochemicals, bioactive compounds, vitamins and minerals. Nga isa sa resulta, Sir Johnson, ito mabinipisuan ng aton sa reproductive system. Amunin nga ibang nag-agresibo sila Kung narimbawa, hindi man dayon-dayon na sa sigi-sigi nila Sir Josil sini nga pagtumar sa mga suplemento, pagkaon sini isang husto nga pagpreparar sa mga utanon sa piyak nga may ginabatyag sila-sila sini nga respiratory system.
0: Pero advice lang naton, kung may hapo na ginman kamo, ga-suffer na kamo sa asthma, kung pwede, abi, ma-limit nyo lang inyong sini nga, katulad sina, sexual activity. Kaya basi balatod kung abutod ka mo sa hapon nyo, kag hindi na bala ka mo maka, tawag na ito, hindi nakabangon bala. Kaya may nagpamangkot dari. Sili nga, ti, ako may hapo man, pero sili nga kung kaysa, dayon gidgi hapon, naturbuhan ko lang. Nga ton sini is, banaon nyo sa kugalingon nyo. Kaya basi ko ninyo, masarangan bala, Dok Leo, mambal nga, dotaman nga yung hapo, kag hindi na kamong ginawa, blaw.
1: Pinakamanami, sinang himuon, kundi sunon gyud na yung kugalingon Sir Josil. Hindi pag alang-alangon bala, hambal ba sang kilala ta, hindi gyud makadto kun mag-ayo ka haw.
0: Lawa ko mag-ayo pa.
1: Ikaw lang hapuon.
0: Oh. Pero ti ang turbo dietary supplement for many actually. Nagapabalik iniya sang gana sa lalaki sa sexual activity kag nagapa-agresibo because ginapanami iya pagid sini ang blood circulation.
1: Correct Sir Josil no. Kagti, speaking of reproductive system Sir Josil nga nourishment kag sa mga naghina bala ang ila sa sexual performance. Ang isa sang kabangdanan sa Sir Josil nga makabigid na ton nga dako man ang iya sa relasyon sa performance nga naghina, nutrition. Ang kakulang sini sa nutrition. Magluwas siya Sir Josil sa psychological factors pagida. Kati ang stress akong stress ka Sir Josil is saman mo nga nagapahina man sang imo sining sexual performance. Pero kung full of nourishment ang imo sining lawas, kag kun kay isa tungod lamang Sir Josil sa sobrang kakapoy, may gamay nga imbalances kay hindi magid nato no perfect mo. Dira sa niya nagasulod ang papel kung ang role iya sang turbo dietary food supplement Sir Josil. Sa pagbulig balik amat-amat sang balanse. Pero bala, balon gid man naton, bisan no kabakod lawas, to may mga time gid ya Sir Josil nga way kita gana magka bisan no pa kanami isang pagkaon dira kapin pa hambal sa kilala ko siya kapin pa ko na mula nadlaw-adlaw. So may paaman pa, may pasibit pa. So ginadlaw-adlaw mo guro mo. Pero depende sa kapasidad sa tao sa Sir Josil. Ang punto lang naton kung nalimbawa huwag kita sa gana, may mga pamaagi Sir Josil nga matamat balik ang gana. Isa sinis ang ginaubra sang turbo dietary food supplement ginaamat-amat siya pataas ang aton sa nangin libido, amat-amat na pabalik sa aton sa nangin gana, Sir Josil.
0: May isa diri ka concern, Dok Leo. Siling niya, ako bala may hapo man, halin pa nisang natubuan ko buhot. Siling niya, may hapo na ako, hambal ka nanay ko, halin pa sa gamay ako. Natingala ko nga kung mag-abot gani siling niya bago bala ulan. Pagkatapos siya, makasinghot lang ako siling niya sang scent sang amon siling habon. Gatukar na yun hapo ko.
1: May connect man Sir Josil. At talibis bisan way gani sing habon eh. Posible nga magtukar man gyapon nang imong sing hapo because of humidity. Because man Sir Josil kun nagamadlo sang hangin base sa mga gilok nga gidapalit kag dalaman sang hangin, magluwas pa sa nagasulungaw sa duta Sir Josil kun matupaan sa isang ulan. So ang himuon mo sini pili ka sang habon nga daw medyo kasaho yang imo sini nga paginhawa eh. O kun nang imo sini nga kaugalingon nga indi ka basta sini nga hapuon. Pero kung gusto mo, pwede ka makatry sa isang mild nga habon kasubong sang Santhon Plus Herbal Soap Sir Josil. Kati may ara sa sang natural nga mga sangkap, kapayas, ara ang balungay, ara sa ni Sir Josil ang iban pagid sa nga mga ginatawag antibacterial properties at benefits sa nga mga sangkap kasubong sang bayabas nga makabulig, parilak sa aton sa nga panit. May mga katol-katol ka dira, mabuligan nga madasig mga magpalit Sir Josil. May body odor ka, mabuligan man nga remedyuhan, tubtob masolusyonan. Pero masiling na ton Sir Josil, depende na sa ginatawag pagkasensitibo ni mo sa mga ginabutang sangkap dira sa ginagamit sa nga habon. Like sa naandan ni mo, te, balaan mo ginahapo ka na dira. So masiling ko siguro Sir Josil, try abi, testingin man ang paggamit sa isang Santhon Plus Herbal Soap. Damo yan nakasaho sa ni Sir Josil, pero hindi mga asthmatic ha. Pero mo kay concern mo kay may asthma ka, testingin lang anay.
0: Kati mild ang iya sining scent eh. Sang Santhon Plus Herbal Soap kag sang Clear Skin Herbal Soap. Ang isa diri selling niya wala ko yahapo pero ginahakpo o iya ko kugtas. Kaya natingala ko bisan makututan lang ko subay nga gamay. Siling niya nagahubag dayon pagkasunod ni adlaw. Anong maayo?
1: Wala man nabutan sa Diyos, lalaki, babae, pilang iya sa nga edad.
0: Oo.
1: So, yung isa sa isang masuggest na ton, pwede ka makagamit sa isang Sunthone Plus Herbal Soap ng Gyapon for your antibacterial protection sa Diyosil. Kagbasi, no, may mga imbalances sa sunod sa lawas. Isa sa isang insulin resistance.
0: Oo.
1: Makabulig sa Diyosil eh. Ang pag-inom sa ito, sa Ultimate Trio. Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Sunthone Vitamin C, bisan twice daily lang. Kag try bala, antes ka magtulog, try ka inom sini sang Sunthone Gold Herbal Tea. Makabulig siya para panami sa aton sa tulog. Kay ang kulang sa tulog, Sir Joshua, nag-affecto agad sa aton sa nga gatawag insulin levels. Pero ang pinakamanami, mga himuon siguro, especially kung nag-edad ka na sa ni 30 pataas.
0: Oh.
1: Tapos kung makututan ka daw ka oversensitive, gid sang imo sa nga panit, nagahubagid dayon. Pa-check abi sa laboratorio, pa-konsulta sa aton sa mga medical practitioners. Kay basi, bala nag-taas sa imo sa nga blood sugar. O kung hindi gani, basi taas nga dani mo sa nga blood sugar, balaan mo na nga may amo kasi nga problem. Though, why yaman mahambal dira, Sir Josila, no?
0: Why niya mamuno, abi?
1: Oo. Pero kung gusto kasi isang lifestyle modification, healthy nga mga kalanon, mga ilimnon, mayo, kombinasyon sa isang mga suplemento para sa imo, pwede mo sa Sir Josila makakadto sa Yes to Health Wellness Center.
0: Oo. Pakonsulta siya sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yolo Street, Iloilo City. Diri sa siyudad sa Iloilo. Okay, diri sa aton sa Negros Island Region kag sa Panay Island. May clinic kita dari lang sa siyudad sa Iloilo eh. By the way, sa kutot ni sang subay, hindi gani iban pang sapat-sapat. Actually, pwede niya matry actually. Kung magtulog siya bala, kung gabi, pamanyo sa sang Sunthone Plus sa herbal oil, Dok Leo.
1: Pwede gid, Sir Josil. Pero ara iya, more gid na yung Sir Josil sa hindi ka pa makututan. Kati hindi na makapalapit nga daan mo. Hindi na makapalapit, karante paano ka pa kututon. Pero ang isa sa bintaha, pag yun Sir Josil, no, hindi lang nga basta hindi ka mapalapitan kag makagat o kung makutot, kundi ang kadelikado bala Sir Josil sang dengue bala subong.
0: Oh, why kay balo basi kung hanaan mo lang subay gali mo kay lamok ng kutot si mo bala?
1: Correct Sir Josil, kapin pa kung ang kutot perse sang lamok ha, balaan mo nga lamok kada nga alandaman gid sa mga inora sa aga kag sa pahapon pa si Rome Sir Josil.
0: 6 to 6 na hambal nila Dok Leo mo.
1: Yes, dira na sila nagaldinagaw Sir Josil kang nagalaot na sila sa pwedin nila siring ginatawag kuwaan sang dugo. For reproduction. Di para mapangandaman na ito ni Sir Josil, pamanyos na kita sa isang Sunthone Plus Herbal Oil. Kag isa sa manami man, kati ang lamok yan Sir Josil, huwag man sisiling na sa adlaw o kung sa gabi, nagpamuyong na sila. Kundi may hambal sa kilala, kung ano siya doon, may shifting sila. Kasi buong may pang-adlaw na.
0: Oh.
1: Pero ang adlaw na iya, ginasiling dira, dengue carrier.
0: No.
1: Pero sa gabi, Sir Josil, may ara lang yapon na, no? So, isa sang pwede na itong mahimo para magmahamu o kung aton sa nga tulog nga nag-disturbo sa aton sa nga insulin levels, nag-disturbo sa aton sa nga blood sugar levels, kung pigaw aton tulog tungod sa disturbo sa sapat-sapat, pamanyos ka na nga daan sa Sunthone Plus Herbal Oil.
0: So, initanan mga quality products sa Yes to Health Incorporated, actually available sa mga butika malapit sa inyo sa nga lugar. Kung nga makamuga-istar, pamangkot lang ka mo dara. Kung wise ang stocks, pwede ka mo kapalapit sa mga branches ang Mercury, sang Rose Pharmacy, sang TGP, South Star Drugstore, di gani sa All Green Pharmacy, or sa Generica, or sa Watson's Pharmacy. Or pwede gani ka mo ka-order dara sa TikTok Shop kag sa Shopee sa mga teke. Sa siyudad sang Bacolod, actually, may store kita na kompleto ina ang tusining mga produkto sa Yes to Health Store. Ang address ng Yes to Health Store is Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag dari sa siyudad sa Iloilo, may clinic, libreng konsultasyon, wala ka mo bayaran, kompleto man dira ang mga produkto sang Yes to Health sa Yes to Health Wellness Center. Ara sa A Young Building, Yolo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper, libre dira ang konsultasyon. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. And isa pa gid dari Dok Leo, ang mga asthmatic nga ini couple gid na as always Dok Leo ang tawag nato sini wishing sa ubo.
1: Mm-hmm.
0: Kalabanan sini ano gin tatlo gin na mo. Hapo, ubo kag sipon Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: May ara kun kaysa nali gani ubuhon bala, gaturong ang mata Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Bahon do na wadan bala sang oxygen. So that could destroy actually sang aton sining mga kaugatan lapos man sa ato sining matang iban sina nagaburst nagalupok bala nga nagaresulta sa pagkabulag ina bangod hindi na elastic ang ugat naton pagkadto sa ato sining mata dok layo.
1: Correct.
0: Kulang sa suplemento. So kung suplemento sa mata ang ato sining ginapangita dinasin nyo ka lumboy da ako gani daw gapanam ko na ko lumboy kaya daw tatlo nagtuig daw ako katira pag lumboy mo rich in zeaxanthin manina may lutein may beta carotene amo nang kinanglano nagtali kag vitamin E sa ato sining mata kung wala kamo sang kuwaan sa mga fruits hindi kamo plakaon sa mga vegetables inom na lang kamo sang Vision X Plus Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, kapin pa sa may mga kaliwat na Sir Josil nga may mga cataract, glaucoma. Kag kun nagaedad ka especially 30 pataas, isa gid sa pinakamanami na to nagpabor nga mahimo sa aton sering mata, amo ang pagtumar sang Vision X Plus soft gel capsule. Kapin pa kun may manutara na kamo nga kung kaysa naga blur ang inyo sering panulok, nagalabo inyo panulok tapos duga-duga i-clear naman tapos may mga adlaw nga malabo naman, isa sa pinakamanami na to nga mahimo sunit tumar kita sang Vision X Plus soft gel capsule bisan twice daily lang para maproteksyonan kita sang lutein, zeaxanthin, beta carotene kag vitamin E nga ara dira.
0: And speaking about this asthma, iban sini may mga ano pa na komplikasyon ka pala nakita lawas, sobra ka pala nakita sa lawas. Ang iban sina ginahilanat gani ka ginatrangkaso pa kon asmahon gihigda na lang. So kon daw indi nagig kamo kahulag pamatyagan yung laki ng lanyo nagid imnan sang pain tawag dato sini for pain na pain relief. Siguro ti ang hambal na to sa inyo stack lang kamo baka lang kamo para ma-stack nyo sa balay ninyo sang sis the pain importante ina.
1: Correct Sir Josil, especially sa may mga kwan gidya Sir Josil may mga kondisyon na ngadaan sa palanakit sa lawas bla like may mga arthritis may mga rheumatism balaan nila nga mag-amon ng tiyempo matukarget balaan nila nga kung amon ng himuon nila matukarget ang pagpananakit balaan nila nga kung anong kauno nila aragid pero ay nato gina-encourage Sir Josil ang makinaon kamo sang bawal tungod nga may says the pain kamo ha. Damo kay mo sa Sir Josil pero gina-discourage sugid. Kaya may kilala kung sige makaon kuya limango dok may says the pain man kamo. Why kuya nag-encourage na pero hindi man takapugong sa iban Sir Josil kung amo nila sir nga gusto. Ang punto lang naton dere sa hindi magwantahan niyang ngut-ngut busog kagpananakit sa kalawasan aton mga kaunuran mga luta-lutahan makabulig yung says the pain.
0: Ang says the pain is also a quality product sang Yes to Health Incorporated. Tay pulo pasensya gid kay daw alang-alangon kita sa tiempo sa ato sining pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Ang iban pag sining mga topiko para sa kasayuran ninyo tanan para maamligan ta ato ni kayong lawas sa masunod naman nga edisyon sa ato sining programa. Lastly ko antan lang sa sining parting words ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos Dap.
1: Sa pagpabakod sa aton sining lawas para makalikaw kita sa balatian isa makabulig sa aton punaan ng gamay sining mga kakulangan nga posible magkadto sa malala nga balatian kun aton mapabay-an. Gani o galio nato na pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Kag aton tandaan sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan. Sa kinaandan ng certified naturopath practitioner, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay. Maayong hapon.

0: Salamat gid sa inyo pag-upod sa ato sa ning programa The Secrets of Health. Tub-tub sa masunod naman sa ning edisyon. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: XFM 103.9.
3: Supple Plus Gold.
4: Prosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Visio Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: X.

0: daw.
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, namiang music ah.
0: XFM Kid.
2: Ay, pula ka lang music pagkatapos mugtaw ka blab. Mayarap ko yung mga balita blab. So, nabibigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how.
4: Tingin mo!
3: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santo Gold Live Testimony.
1: Aurora Valley, Siniloan, Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matake, sumubok din ng Santo Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santo Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko, mabakal sa mga butika.
6: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
7: Siya na maaaring pagpalabo sa aming paghuhusga. Naway manaigang katotohanan, katarungan at ang kabutihang panlahat sa bawat desisyong aming gagawin. Naway ang inyong espiritu ay gumabay sa amin na maglingkod ng may integridad, katapatan, at pagmamalasakit, laging sinasaisip na ang pinakamataas naming responsibilidad ay sa sambayan ng Pilipino at sa katotohanan. Inihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Sa ngalan ng Ama't ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
8: Sama niya na siya.
9: Sama niya.
8: Sige. The clerk of court will now call the roll.
9: Roll call of members. The Honorable Senator Judge Aquino. Senator Judge Cayetano Alan. Senator Judge Cayetano Pia. Senator Judge De La Rosa. Senator Judge Hercito. Senator Judge Estrada. Senator Judge Go. Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson. Senator Judge Lapid. Senator Judge Legarda. Senator Judge Marcoleta. Senator Judge Marcos. Senator Judge Padilla. Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Soto III. Senator Judge Tulfo Irwin. Senator Judge Tulfo Raffi. Senator Judge Villanueva. Senator Judge Villar Camille. Senator Judge Villar Mark. Senator Judge Zubiri. The presiding officer, Senator Judge Escudero. Senate President Gatchalian.
8: With 20 senators present, the chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court.
10: Thank you, Mr. Senate President. Before recognizing Senator Judge Padilla, chair would first like to dispense with the journal. If there are no objections, we dispense with the reading of the journal of July 15, 2026 of the Senate sittings and impeachment court and shall consider the same as approved. The clerk of court will please call the matter before the impeachment court.
9: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Cyrus Zimmerman Duterte.
10: Appearances for the parties. Appearances for the prosecution.
11: Good afternoon, Your Honors. Same appearance for the prosecution. We are ready, Your Honor.
10: Appearances for the respondent.
12: Good afternoon, Your Honor. Same appearance for the respondent accused. Thank you, Your Honor.
10: Noted. Senator Judge Padilla, sir, what is your pleasure?
13: Maraming salamat po sa ating tagapamahalang hukom at sa ating pong ginoong pangulo. Nais ko lamang pong basahin ng napakaigsing manifestasyon po.
10: The gentleman may proceed with his manifestation.
13: Maraming salamat po. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Aming mga kasama, ako po'y humihingi ng paumanhin sapagkat ito pong nakaraang linggo, lumabas po sa mga balita na may aligasyon na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge, ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Samantalang nung tayo po ay merong mahal na saksi dito, pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Noong nakaraang linggo, ang atin pong kaibigan na ombudsman, ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo, kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klaseng propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas, isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigan, Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami huwag husgahan kagad na kami hindi sumusunod sa batas. Yun lamang po, Ginoong Pangulo at tagapangulong hukom. Maraming salamat.
14: Senators, Irwin Tulfo, Senator Judge Alan Cayetano, thereafter Senator Judge Tito Soto are recognized. What is your pleasure, Senator Judge Irwin Tulfo?
15: Mr. Presiding Officer, Senate President, ladies and gentlemen, this impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla, yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong, ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? O pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-explika ng inyong mga saluubin problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandiyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here. Na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. The Secrets of Health. Southon Plus Gold.
2: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsinyo sa inyo among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sining lawas, Southon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Southon Vitamin C.
0: The Secrets of Health.
2: Try nyo bala, i-combine ining tatlo. Kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
3: Yes!
2: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare o kung mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang ginkaon naton sini nga mga prutas nga man kun kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pag sungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibin na gin sa iban din nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Southon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
0: Southon Plus Gold.
2: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton dinha pinagi sa supplementation.
4: Southon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: And that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini ang immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sini ang kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung gainom makita sang premium D3 capsule ining Southon Gold Capsule premium D3 capsule kag Southon of Vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga pharmacy dira sa inyo sini nga mga lugar.
0: The Secrets of Health.
2: Pwede ka ba maka-shopping online na no? Dira sa ila sini nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sini nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sini nga mga product. Pili lang ka mo dira, kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
0: The Secrets of Health.
5: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat na kun magkape kita siguraduhon tang kapita may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Southon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sang inahimo ya gina-detox ang aton lawas sa nakulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot if not kun mag-support ina indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Southon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka mo sa inyo kapehon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Southon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine. Labi na gyud sa mga kabataan nga nagaeskwela, nagastudy, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok layo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha. Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
3: Yes.
5: Pagkatapos gareklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So arada Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
6: The Secrets of Health.
7: Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
8: Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente, ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout.
7: Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
8: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
9: Isang paalala mula sa NGCP.
10: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hala, ka-exciting!
2: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
3: edukasyon.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sining mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sa blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sa mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanog kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang caps ang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
4: Ako si Rod Perez,

0: yun ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong napagpupo.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: At sa FM time, alas 6:09 sang gabi mga katoba. Ikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapanguna ng balita.
4: XFM News.
3: Big time all price hike ginalauman ngay patuman buwas sa Martes, Hulyo 21 mga katropa. Ginalauman nga magtaas ang presyo sa produktong petrolyo. Adlaw sa Martes, base sa pagulaga, inibase sa pagulaga sa world market sang langis, inalauman nga magitaas ang presyo sang mga masunod. Ang diesel, 10 kapisos tub-tub, 11 pesos kada litro. Ang gasoline naman, 3 tub-tub, 4 pesos kada litro. Kerosene, 11 tub-tub, 12 pesos kada litro. Ang ginapabot ng pagtaas ang presyo sang langis, ang ginaangot ng mga katropa, sa liwat nga nagapadayang atensyon sa tungasang Estados Unidos kag Iran. Pinang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabaskog kapang lawason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nag-ugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM 103.9.
5: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Extra service.
8: Chanya, Tuanan, Nandong, Game. Nandong,

0: sugod na naman tayo sa mga bulan. Pantayan nyo na mga katropa, no, ang merch flag natin. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin ang aton nga Santo na XFM Libo-Libong Papremyo kung sa ding sarang buman nga magdaog sa 3,000 pesos every week mga katropa. Basta maghulog ka lang sa nga entry mo para sa atong Santo na XFM Libo-Libong Papremyo. Pwede ang aton nga mga produkto para sa Santo na plus gold. No, capsule ang aton nga premium D3 soft gel capsule. Ang turbo kag ang aton nga Santo Gold Coffee Katropa. That is right. Kumusta ang inyong kagina sa Murcia kapag panawag namon ng mga katropa? Nag-gaulan-ulan, no? Binamon ganit dito sa may Bacolod area, dambo lang ulan. No? Tapos sa nag-galum, tapos tugay-tugay, kita namon may mga areas nga may isolated rain showers and thunderstorms. Kumusta ang inyong lugar? Naulanan ka mo, nabasa ka mo, mga katropa? Ang mga nilabhan nyo, bas nyo lipatan sa inyong makabataan. Napunpunon, mga katropa. Mga king na naman si Mami, kung hindi ka mo na wala nyo napunpun, nabasa nyo ang mga nilabhan. Nako, kay man, nagabot ka mo sa inyong panimalay, pungko, sa sofa, instead nga maglantaw sa TV o kung television o kung maglantaw kung ano may bulig sa balay, naguyat sa inyong cellphone kag nagduko-duko mga katropa. Miyembro sa mga duko-duko gang madamo sa ato nila. Nalipatan na mga nilaban ni Mami. Ba, basa na naman. My goodness. Eh, maliwat na naman siya. Akig na naman eh. Oh, gahod na naman ang sulod siyang balay. 6:21 in the evening mga katropa. Well, check niyo pa naman yung orasan para kabulo ko mo kung ano ng schedule nyo, anong itinerary nyo, mga muna yung oras karon. Well, obda na kita mga katropa. Si katropang James King niya sa Kitalas 8 sa gabi. Ibaluntan na yung mga katropa since kagina na-mention natin nga may pagulan-ulan. Well, mga katropa, nga may isa ka low pressure area nga posible nga magapurma, no, sa guwapa lang sa atong Philippine Area of Responsibility antes basta sininga semana mga katropa midweek, no, inasuno sa pag-asa, no, pero wala pa, uncertain pa mga katropa, uncertain, hindi pa mapaktan aksan o sa masulod sa sulod siya kung sa guwa siya mapurma mga katropa, posible sa guwa, posible man sa sulod mga katropa, no. So ang timing and entry uncertain pa, hindi pa mabalaan kung baga katropa, no. Pero once nga iniya makasulod na sa Philippine Area of Responsibility, pagatawagon natin siya nga Kiabo! Welcome! Welcome na naman ang bagong bagyo mga katropa. No, Kiapo ang maging tawag kung water cabbage, Kiapo ba? Ang ini nga posible nga bagyo nga nagapasulod mga katropa, no? And ini ang makabatyag ang mga taga Eastern Visayas o kung sa may Bicol region. Yan. Labi na gid mga Webes kag Biyernes pa man. Lunes pa, Martes pa man lang buwas mga katropa, no? Sige lang hulat-hulat dun talaga mga katropa, no? So at least pamaninimangin north to northwest ward ang gaze niya pakato sa eastern parts ng Luzon. Samtang magpadulong naman sa may Babuyan, Batanes Island. Sa weekend naman siya. Why? Hindi masyado din sa atin. Wala ko nabasa ang ginatawag ng Western Visayas. So, Negros Island Region, mga katropa. Pero, may aran naman sa isa ka posibilidad, mga katropa, nga ang ining weather disturbance system, pwede dito naman niya sa farther east, mga katropa, no? Kung ang pagsulod niya sa atong Philippine Area of Responsibility sa Domingo, kag mag-remain dito lang sa Gua. Sa Gua, kag wala sa lauman nga landfall. Hindi siya magpo-fall, mga katropa. Turn off siya sa Pilipinas. May mga bagyo nga muna, dito lang sila sa ano, sa pagkilid-kilid. Hindi na, wala na sila nag-fall. Wow. Wala. Pero may mga bagyo naman niya mahilig. Kumaga daw, ano sila daw, interesado sila sa Pilipinas na nag-fall gid na sila mga katropa. Malakas ang apin ng Pilipinas sa ibang mga bagyo. Kaya lang kami mga bagyo nga turn off sila sa Pilipinas, dito lang sila sa kilid-kilid. Parang sinyo, posible sa kilid-kilid lang siya mga katropa. Well, alas 6:24 na, mag-estudyan na ikina. Ini ang aton nga extra service, mga katropa. Kupod si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod.
1: James King on XFM.

0: Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta nakaturbo.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig. Ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgay na ito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda. Sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Maribel. Sa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas mo manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon. Maduti ka gid nga fresh.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
11: Exciting, bro!

0: Istorya, chika at iba pa
1: sa Extra Service.
2: Extra Service.
1: Extra Service
3: with James King.
4: At iba pa mga katropa. Yes. Oras, alas 5. Ah, nag-isulaw. Ano na naman? Alas 6:46 na sa gabi mga katropa. Yun na para ikaw mag-timpla sang imo, of course, nga Santon Gold Herbal Tea. Ang ato nga Santon Gold Herbal Tea, amo na siyang sarang nga maka-improve sa imo digestion. Kung feeling mo nagabutod ka, or budlayan ka natunawan, kay kung ano-ano abing ginakaon mo, katropa. Abi ulo mo, singga na nga, hindi ka sige kaon sa parat, hindi ka sige kaon sa mga karne, nga hindi ka matunawan. May pagkatiga ulo mo, mabig, katropa. Control man bala, disiplina sa kaugalingon ka. Doon man, mga katropa. No? Well, para ma-improve ang aton nga digestion, magamit ka sa aton nga Santon Gold Herbal Tea. Deng sarang nga maka-improve sa mga digestion, kaya man mayaray ni sa turmeric, mayaray ni sa cinnamon bark, may stevia. So, ini siya mga katropa, ang sarang nga makabulig para magmagan ang imong pagtulog, imong pamatsyag, pagkatapos ang imong heavy meal. Palaka, on sa imo abe. Kaupon sa giyapon si katropan James King para sa aton nga ay at iba ba mga katropa. Well, mangumusta ko ani kung mayara na nagwa na no nag result sa mga quizzes ka mga exams nyo mga katropa. Oh, kumusta ang grade mo? Sugiran ta lang kabiyan ay parte sa mga grade mga katropa. Ukon kung sana pa yakong sa politics pa bala ang ginatawag mo ng ginatawag nila nga trust rating. Trust rating mga katropa. Lain na yan. Kung kita lang, may, sila may trust rating niya kita, may turbo diet, ari, supplement. Hindi naman ang aton nga, of course, suplemento nga makabulig para pag kung kabakod ka, katropa, no? Para, of course, standing tall and strong. Hindi mo sa mga kakaglabuas ka, makabulig para ma-improve. Of course, ang libido sa lawas. Well, inang aton nga turbo dietary supplement. Speaking of trust rating mga katropa, no? Ilak-pilakadlaw na lang sa Nugani ang aton nga, no? Ang SONA o kung State of the Nation Address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Well, lapit na lang mga katropa. Pila na lang kad daw. No, 27. Bala mo, mula ko nagsala, no? Antes ang iyang State of the Nation Address kung SONA. Kabala ko mabala nga nagnubos ang 34% ang iyang trust rating ni President Bongbong Marcos sang June o kung Hunyo mga katropa from 35% sang Marso nagdubo gamay no nabawasan ang iyang awareness rating nga aras sa 98% no sang nagligad nga bulan katropa. Wala naman sa pagbago ko no sa trust rating ni Vice President Sara Duterte samtang nagababili ni siya sa 57% no. Amo man ang iyang awareness rating ngayon sa 99% sang June no. Ini ang pinakaulihi nga survey katropa sa Social Weather Station sa kun SWS no. Nga kunsidin gin komisyon sang grupo sa Starbase. Yara naman sa 45% no sang mga Pinoy mga katropa nga nagasiling o nagambal nga mayara sila sang gamay nga salig no kun sa presidente samtang 19% naman ang undecided abang mayara man nagambal nga sa survey nga 57% sa mga Pinoy ang nagambal nga mayara sila sang much trust no sa kay Vice President Sara samtang 27% naman nagambal nga mayara lang sila sang gamay nga salig sa Vice Presidente. Kag 15% diri ang nagambal nga undecided. Ito ba lang nagambal ang butang? Way ko kabalo. Hala, nada sila. Hindi lang kuya. Bahala ka magambal. Wala. Mayara naman sang ginatawag margin of error o nga plaso kun minus 3% para sa national percentages. Plaso kun minus 6% para naman sa Metro Manila. Balance to zone, Visayas, Mindanao, 95% confidence level. Katropa sa di rin nga grupo, mga katropa, no, sa survey, no, ang resulta sa sininga survey, dapat ko na mag-service ang wake-up call sa Administrasyong Marcos. Sini SW yung survey nga nagawa mo katropa. No? Ginabasa talang din mga katropa. Hindi na yung akon niya survey, ha? SWS yung katropa. Imbasa ko lang bala sa inyo. That's why nga. At iba ba? Ex, iba ba katropa? Ang ining bahay na ginadulong sa inyo katropa sa Vision X Plus, base labo na ang akon nga mata, hindi magguro gamit ko yung Vision X Plus. Or base labo na ang imong mata. Well, tiuna para ikaw, solusyonan nina kung base may katarata, glaucoma, kung tiridium ka, katropa, mag-tour, mag-Vision X Plus. May lutein, beta-carotene, kag vitamin E. May sa koras ba kita mag-off ay mga katropa? Dagay-dagay, balita, special kita, no? Well, hindi magkalipat na mag-intra ka mo sa aton nga Santon and XFM libu-libong papremyo kung sa din sarang mo magdaog sang 3,000 pesos. Si Nanay Leticia, sang Mandalagan, Nanay Leticia de la Torre, nagligad niya, daw halos 2 kasimana ko man siya ginakontakt. Subong niya, 2 kasimana na naman ko siya ginakontakt. Mga kapwa. Kambuta, hindi siguro sang gano, sang 3,000 pesos nga nadagan niya sa week 19 sa Nani Leticia, nagligad pa masimana, oh. Why ko siya makontak kay kung hindi patay, nagligad niya, garing pa. So, garing niya siguro, tapos napatay na globat, asusubong wala niya ginaano, charge, mga katrapang niya nga cellphone, tipad pa na. Nagligad niya sa ginatag na iduhol nato ng 3,000 pesos na nagdagan niya sa weekly draw mga katropa dito pa sa may store. Well, si Nanay Leticia ay taga Mandalaga na siya, base kilala niyo siya. Ang balon siya manawag siya sa akon katropa no kay ma-date gift kami. Kamit ang iyong 3,000 pesos. Hindi gabi, nagbakal siya sa kita ko, nagbakal siya sa nagduhol tang 3,000 pesos nga award o cash prize niya. Upo niya, dua ka mga hiyang apo niya mga katropa nga nag-aalalay bala sa inyo. No? So kabay pa nga kumabatian niya ko, ukon, ma-charge ang phone niya, matawagan ta siya. Ay para ma-award na naman daw, second time niya na ni mga katropa, no? Nanay Leticia de la Torre. Sige, akabay pa mabatian niya. Pero kamo katropa, may chance pa ko magdawag kay weekly ni mga katropa, no? Ang aton nga pag-draw sa aton nga Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Ay, basig pa mati subong si Tatay Nonoy. Nonoy mag-Hanoy. Yan, dira sa may Minuyan Mursya. Oh, nakabaton si Tatay Nonoy mag-Hanoy sa XFM Radio. Mayong gabi da. Ang may Dropbox kita da. Hulog ka mo da, tay, ha? Oh, tipunan nyo ng mga drop ang inyong mga entries para makadawag ka mo sa cash prizes. Sugiran nyo man ang iban mga katropa. May area nga labot natin, no? So ang labot ng signal natin sa atin nga XFM Radio. Tatay Nonoy! No, dira sa inyong Nonoy Store. Mayang gabi! Tutok lang dahil pamati tatay, ha? Tipunan na ninyo yung mga entries sa atin promo, ha? Wow! Alright! 6:54 ang atin oras. May isa ka oras pa kita mag-update. Ini ang 103.9 XFM Bacolod. Kupo si Katropang James King para sa
1: Extra Service.

0: Exciting!
1: Sangtong Plus Gold, mas pinalakas.
2: Doon si Kaya Biyab po. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Sangtong Plus Gold. Take to take us ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Sangtong Plus Gold.
3: Sangtong Plus Coffee Mate.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Lani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain.
11: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
13: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
14: Ako gali si Grace ang Silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix unianbit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
13: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
15: Mga katupa,

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: XFM 103.9. XFM News.
5: XFM News. XFM time. Alas 7:02 sa gabi, mga katropa. Gigan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari lang nagpangunang balita. Dakuhan sa video ang mga tinaw sa China Coast Guard nga sakay sa rigid hull inflatable boat nga nagahampak gamit ang kahoy nga baton sa mga personnel sa Philippine Navy sakay sa rubber boat. Natabo ang nasambit nga insidente sa Ayungin Shoal, West Philippine Sea sa Hulyo 20. Nakangkon sa seryoso kapila sa ulo agi sa Philippine Navy personnel kasunod sa komprontasyon. Yan ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Tulawan ng mga bukol-bukol sa lawas, Bagsanton plus gold. Para sa nagogyon nga Pilipino sa Pilipinas, sa kusika tropang James King. XFM News.
4: XFM News. XFM News. XFM
6: 103.9. Nga, XFM, kid, how?
7: Kayo pagbukta po, balita din mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, namiyang music, ah.
9: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
6: may how gid dapat.
9: Enjoy lang.
6: Nga XFM gid how.
4: XFM 103.9.
10: Extra service.

0: at iba pa
1: sa Extra Service.
2: Extra Service.
1: Extra Service.
3: With James King.
4: That is perfectly right, katropa. James King at your service. 7:14, mga katropa, para sa aton gabalita special, siningang gabi, balita ex-special. Oh, diba? Pero oras na aton, 7:14, kagoras ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sa aton nga, of course, clear skin. Ang clear skin naton, hindi aton na bon, nga makabulig para makalikaw sa mga skin allergies, maghamis ang kutis para kutis mo hamis. Available din siya, mga katropa. Mga ginamention natin din nga mga Santon products available sa

sa ating balita espesyal. Katropa, mahilig ka ba? Sang gamay ka? Ako ya, siyempre, laking probinsya ako. Sang gamay ko makita ko gani aeroplano, pumakabati ko aeroplano, helicopter, magwa ko, pagwa ko, galumpat ko mga katropa, gakaway-kaway ko muna, bisan hindi kami kita ko. Huh? Nagyan mo na yun, ha? Kaya mga pang manul na yan ang mga nasa... Ate, layo ka na yan sa syudad niya, ara ka sa probinsya, no? Sa muna yan, Manila Bay, karadang mga ano, ang mga aeroplano, helicopter, pero kung may maglabay nga helicopter aeroplano, magwagig kami ya. Gadululungan kami yan, maguluto diyan, kalumpad. Ay, kaway-kaway mga manaw. Nagyan yun, ha? Wala nyo na nagyan. Wala kayong childhood, mga katropa. Kung wala nyo nagyan ng mga muna, ha? Tandaan nyo na inang childhoods ang mga probinsya. Laking probinsya. Ano? Laking syudad kaya, no? Gagi ka. Tapos ang balay mo lapit sa airport. Why ka na yung labot? Helicopter kag mga aeroplano nga nagagi. Gahod. Huwag isa ganun ka kagahod. Gamon lang ako. Takan ka mo. Kami ha, sa probinsya ha. Mapatihan na mo. Ay, alam, aeroplano. Dungan. Kawai. Hello. Bye-bye. Amo na siya mga katropa. Makakita kami gani. No? Dito ka din nagdako kuya sa Ilocos ya. Although natawa ko sa Tarlac, dito na ako nagdako sa Ilocos mga katropa. So dugo ko kapangpangan. Ang ako niya nagdako ko Ilocano. Gambal ko Ilocano. Pero nadudugayan ako di. Pila katuwig na ako di. 20 years, 2 decades na. Ati baliskad ng akong dila. Iloka. Ilong, gunang ginambal ko mo. Iloka, no? At least parehas nga ayang po. Ang buong ko. Anyway, speaking of aeroplano, mga katropa. Kalaw, kabalo ka mo. Ang aeroplano, aeroplano, no? Ang tatay ko, kabalo ka mo. Nung tawag yung tatay ko sa aeroplano, heroplano. May H po, no, mga katropa. Heroplano, kung magtawag kang na matawag. Kung may H gani, wala sa iya, no? Like example lang ang bahay, sa iya yan, sa tatay ko, bahay. Oh. Papangpangan mo, inayaan mo na yung mga dako nga ang probinsya sa Pampanga, Kagdarlak, no? Amo na sila tuod na sa mga wala H na, bahay, na, eben. Pero kung may H, no? Ang happy birthday, happy, happy birthday. Okay, kaya nga. Ay, ganaya na huya sa amay ko. Kaya muna nadakkan niya mga katropa. No, kuya na mo. Amo na yung ano yan. Dira siya nagdako mga katropa. Oh, okay, te. Tige. To, speaking of aeroplano, diri tayo sa aton balita special mga katropa. No? Pinakadako, papel niya. Hindi itong aeroplano nga gagahod nga magwa kami tapos makawi ko. Iniya, papel niya siya mga katropa. Papel. Wala ni gahuni. Papel mo. Oh, pinakadako nga papel ng aeroplano sa bilog na kalibutan mga katropa. Dito ya ato sa Italy, ha? Oh, sa amo niya tawag na mo Italy. Oh, ang tsakto ko ng pronunciation sini Italy. Ano na yan mga katropa? Okay, sino pala sa ato nang wala sang nagi himo sa aeroplano? Oh, aeroplano ng papel. Nakagi ka na yung himo sa aeroplano ng papel. Ginabaklan ka guru imo ya. Di baterya ya. Oh. Kung hindi ka na yung kabalo maghimo sa aeroplano ng papel, amo na yan, anak mayaman ka yan, boss, sa imo wala ka childhood. Aeroplano mo, di baterya, mahalalon mga katropa, no? Kung hindi ka kagaway mo na ganyan papel ng aeroplano, why ka childhood? Isa ini sa pinakasimple nga mahimo sa isa ka tao, di ba? Oh, apang dito ya sa Pisa, Italy. Okay, but Pisa, Italy. Hindi na kagatang punta sa Italy. Di-try ba lang? Susyalan mo nga yung mga paggambal sa Italy, kagatan mo kagton mo ang punta nga sa dila mo, Italy. Ay, nako. Oh. Teh, dito siya Pisa, Italy, mga katropa, no? Now, hindi makabig nga simple ang kinahibong paper plane, no? Sa mga estudyante, kabalo ka mo nga, ha? Nakaset ni Sang bago nga Guinness World Record. Oh, Guinness World! Sa Guinness World Book of Records, katropa. May kalabaw nini nga 7 ka metros kag 20.4 metros naman ang kalaparon sang pakpak, no? Kag nagabugat sang 28.49 kilograms, no? Kilograms, katropa. Agud makuha ang record, dapat nga makalupa din ni
Oh, makalupa, mapalupad din isang isa katawo kag makalabot sang 15 metros ang kalayuan sang lupad sang eroplano. Ah, so yung mga katropa, no? Ang ibang nga paper plane, nakita nyo ito sa social media, sa Facebook page, mga katropa. Ibang nga paper planes, kinabukatangan na sang LSC, mga katropa.

0: itong daw drone ng Guayana to wala. Sa so, kuno ya wala na ya sang gama mo mo na sa papel lang gidya kamot lang gidya. Mataas taas na. Oh. Sa sulod sang classroom ya ini sa sulod sang classroom. Hindi lang na ya basta-basta papel. May code ko na ya katropa. Ano no? Then ya going back mga katropa. No, dapat para makuha niya record may makalabuti ni isang 15 meters, no? Sa sulod sa pila ka bulan na kumpleto ini gamit ang halos nga halos 300 ka kilo nga papel kag 60 ka kilo nga glue. Oh, grabe, no? Oh, naagaw si niyang record nga sa 2013 kung sa din madinalagon nga napalupat sa isa ka team. Team, ha? Hindi lang isa ka tao. Team, damo sila. Saan ka may kumaya? Ako lang kaubra sila, mga katropa. Okay? Sige, kumpara sa gamay. Oh, isa ka team ini mga katropa ang nag-ubra sini, no? Gikan ini sila, orali ni sila sa Technical University of Brunswick. Ang buta kong tsak doon pag-pronounce ko sila. Oh, sa Italy niya, katropa, no? Brunswick. So, Brunswick. So, Germany, ang lima ka metros ng paper plane na may kabugaton na 24 ka kilo kag wingspan nga 18 ka metros, mga katropa, o meters. Grabe, no? Teh, hindi ko ma-imagine anong ano. Ilan tawag ko bi-search ko bingan. Wala ko masyado nakita ng anong yan. Ang pinpasa sa akin ni katropag Brand Sandro Boy. Kinyintos pa ni mga katropag. Anyway, so yun ang ating balita special. Dulong sa inyo mga katropa. Sa Premium D3 Softgel Capsule. Ang ato nga Premium D3 Softgel Capsule, mga katropa, no? Ini ang ato nga food supplement ngayon mo sa Virgin Coconut Oil. Ha? Coconut oil. Tapos, mayaran na siya sa malunggay oil. O kun moringa. O malunggay oil, katropa. Kag D3 vitamins. Ha? In soft gel capsule na siya, mga katropa. Bakod na siya makabulig para mabatuan mo ang mga viruses kag mga bakterya. I-try mo na kung wala ka pa na-try. Tapos, ang isa kabanig sini, ipahigad mo. Isulod mo sa sobre. Sa sobre, isulad ang kompletong pangalan, edad, address, contact number, pirmahan. Ihulog sa drop box dito sa XFM station sa Ponte Velez Street, Takuling Bacolod City, o kung dito sa aton ngayon yes, Astral Store sa may dra. Sa barangay 39, mga katropa, no? Oh, dala sa may ginalikuan sang Jeepa Libertad, Catholic Church, na drama katropa, no? Dala may Bangga Maray, kag Caltex, tapos sa punta may Julie Bida. Ang tupad sinagabaligya sa mga, ano, mga glasses, no? Glassware, mga katropa. Aradang ato niya sa 12 store pagitan mo si Miss Angeli. Ah, di ba? Ha? May nasugid na naman ko sa inyo. Kung kulang ka mo da, kung gutom ka mo, kaon ka mo da, kay mawakal lang ko din. Ako bahala sa inyo kagabi. Ini ang ato nga extra service. Well, katropang James King. Sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra service.
2: Mga katropa,

0: Exciting, bro!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: Isa nito po, sandubang, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santon Plus Gold! Santon Plus Coffee.

0: Pina. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo. Pakusog.
4: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
5: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura.
6: Murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog. O resistensya.
3: Turbo. Wagas ang lakas.
0: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
8: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak papa, kay may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
11: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: service.
1: Extra service.
2: Salamat gid ka madamo mga katropa sa mga nagupod sa aton nga programa Extra Service sa 103.9 XFM Bacolod. Good evening once again. Well, naman naman yung itong aton nga mga nangin impormasyon sa inyo sa inyong kagabi. Kaupod si katropa James King. Kaginiang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Guest to Health Incorporated. Punahon natin ang aton Ultimate Trio, Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang aton nga Version X Plus, solusyon sa malabo nga mata, ang aton nga Turbo Dietary Supplement. Well, yara man ang aton nga Cess the Pain, kahit anong pain, Cess the Pain. Para sa mga mahilig sa kape, Santone Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santone Gold Coffee Katropa. Ang extra, or should I say, Santone Gold Herbal Tea, kagang aton nga Santone Plus Herbal Oil naman mga katropa, no, yaraman mabisita ko pala sa aton Yes to Health Store, no, kagang aton nga mga habon ang Clear Skin kagang Santone Plus Herbal Soap. Yara pa ko naman wala na mention mga katropa, basta nami magbisita ka sa Yes to Health Store. Salamat gid nga madamo sa inyo tanan. Buhas naman kita bagaw daray padayon ang pagtutok sa inyo katropa station ini ang 103.9 XFM Bacolod. Ay gabi, katropa.
0: Katropa James King. James King on XFM.

0: Exciting!
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: The Secrets of Health
4: Sample Plus Gold.
5: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsensya sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang atong sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sering lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C.
3: The Secrets of Health.
5: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Yes!
5: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare o kung mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang ginkaon naton sini nga mga prutas nga man kun kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pag sungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
4: Santhon Plus Gold.
5: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation.
4: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: And that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini ang immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sini nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom man kita sang premium D3 capsule ining Santhon Gold Capsule premium D3 capsule kag Santhon of Vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga pharmacy dira sa inyo sini nga mga lugar.
3: The Secrets of Health.
5: Pwede ka ba maka-shopping online na no? Dira sa ila sini nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sini nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sini nga mga product. Pili lang ka mo dira, kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: The Secrets of Health.
6: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kapita may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo yung gina-detox yung aton lawas sa nakulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi dahil na pagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang ang Santhon Plus Coffee Mix kay wa niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga naga-eskwela, nag nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha, may vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tamalondok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha. Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingot.
7: Yes.
6: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila.
7: Mm-hmm.
6: So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato siningalawa. So arada Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
8: Santon Plus Gold.
9: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
8: Santon Plus Gold.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips.
12: Oh yeah.
11: That's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Vision Next! Marami na ang natulungan!
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
14: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
16: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Introducing the Turbo.
19: Turbo.
18: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
20: Go! Let's get it!
18: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
20: Uh-huh.
18: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
21: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika, Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Mga katrupa, exam!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put the plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka na.

0: po si Lani, isa ka bus driver. Ugo tulid sa nawad na pagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang Cess the Pain.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Redder. Among ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
3: Exciting!

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline,

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngudmi na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang hisog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pag-ibili sa mga butika.

0: Ito ang XFM, ang number one na pinakikinggan sa bahay, opisina, tindahan, terminal at public markets. XFM lang ang number one. Hindi nahuhuli sa mga nagbabagang
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas nagani kayo nung kusang ordaryo ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kung wala akong kapalpitate, kalmado git. Pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw. Bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santhol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santhol Plus Gold at Santhol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santhol Plus Coffee Mix.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil.
7: Premium D3.
8: Woo!

0: Apa tak?
1: Aku bilang last dengan wah.
0: Kena ambil tim.
1: Asus. Menubuk tu nak gina awamu. Matas apa?
0: Pasungtan.
1: Maka apa lagi nak program nga?
0: Phone pahal.
1: Aku si katropang Troy Tisoy.
0: Aku naman si katropang Dolphy Langka.
1: Maka open nyo as alas 12 sa tungang gab isang
0: July 20, 20 and 26.
1: Yambal man ang adlaw. Dulang ka.
0: Ikambal mo na to. Nga man di.
1: Uli. Papalusot ang isa. Marong-marong at yung gilawa. Daw ko nang abid na hindi pa sa malipaton ba? Sige, ay welcome tanan-tanan nga XFM radio station nga naka-tune in na sa bilog nga Negros Island region kag sa Panay Island. Attendance check!
0: Check na check!
1: Hyper siya sa buong. Buhi na ka wala aircon ni Bowie, buta ka wala 17 bala.
0: Anami!
1: Nagapamati ka mo sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 na punta si katropang
0: Jen Ray
1: Alex.
0: Kita mo lang
1: sa Kabankalan XFM 106.1 with katropang
0: Kaparodel.
1: Correct. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo Aklan 96.5 with katropang
0: Noel
1: Shamin. Sa Bacolod XFM 103.9 with katropang
0: Chris
1: Judery. Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
0: Well
1: Neil. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
0: Kuya Jay
1: James Dean. Sa Canlaon, 101.7 with katropang
0: Baby Ron
1: Shooty Boy.
0: Paglisin siya.
1: Sa San Carlos, 98.9 XFM with katropang
0: Supremo.
1: Correct. Mabatihan man kita sa Sagay, 87.5 sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorious, Manapla, Cadiz, Sagay, Cagis, Calante, Sitsi. Okay. Attendance check.
0: Check na check.
1: Pilay mo sala.
0: Sa akong sala. Sa akong sala. Sa akong dako.
1: Damo-damo sa labas. Sa mga gusto mag-intra sa mga gabi sa Jahon Tane, ay dial or isave nyo na nga daan para pagbalik namon, makadial na kamurikta. XFM call and text line
0: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431. Ang phone palang programa, ginadulong sa inyo sang Turbo, Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
0: Tindog-tindog pa. Oh.

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always nagya ako na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Dibdib.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kumplituhin ang ating lakas araw.

0: daw ka pa?
1: Nagambal ko ah.
0: Balik na sa phone pala programa. Ubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa magusto magwapa-gwapo. Makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasupriyar sa nanay sari nga balatian ang Santon Plus Gold.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy and Watson's Pharmacy and Generica Drug Stores Nationwide. May caller na kita sa line number 2. Timprano pa, may caller na dayo, no?
1: Hello, good evening!
0: Hello, good evening,
2: Troy.
0: Hello, good evening! Sino ni?
2: Si Rex ng Iloilo.
0: Rex ng Iloilo. How are you, my friend?
2: Okay, man.
0: Plan na edad mo?
2: Mga 30 na, Troy, sa February.
0: Mga pilaluat?
2: Manog 30 sa February.
0: 30, Gidjaya? ma 30 ka na sa February.
2: Oo.
0: Ang pamangkot, makalabot ka pa, Ayhan.
1: Dawas, tama na na sa 28 o 29 ng February.
0: Ang mo gani pamangkot ko. Ang pamangkot, makalabot ka pa, Ayhan.
1: Kaya wala mo na 30.
0: Correct. Eh, inugay, eh kami, inugay, abala kami pag-chichi, abala Rex. Discarding ka naman.
2: Hindi sa ano to, Troy, manog 30, tapos February 13.
0: Ako sa sabi ko gani, kung February 13. Te, malapot pa na ang ginawa mo sa 13?
1: Tanigin, 14 mo na lang. si Valentino kadayon.
0: Sa din kasi, Iloilo Rex.
2: Ano, Troy, tag-aniway.
0: Aniway, hindi man si Rex Gatchalian, ha?
1: Si hindi man yun si Rex Cortez.
0: Si Rex Baka sa akong classmate. Pati ka na.
1: O kung si Rex Gasapiak, ah.
0: O si Rex Kantong.
1: Mayong kapilang sa team mo, Rex, ah.
0: Okay. Nga nakatawag man, ano problema ni Migo Rex sa Aniwa Iloilo?
2: Mangita lang, Troy, ka mapwede ma-print yung mapwede ma-miga, Troy, yeah.
0: Ma-miga, gidya dayon?
2: Print lang na yung una, Troy. Tapos, siri ko, suri, iti, kung sugote, buruyot, eh.
1: Ah. Sige, tistingan, taka kung kabalo ka, mga luyag, ha? Okay, Rex?
2: Hindi ko mapasalig, Dolphy, kung 100 turist.
1: Amo na gani nga, tistingan ka namon. Di, okay lang?
2: Tisingan at dolo pa.
1: O, oh, sige ah. Maano ka di sa balay, Rex?
2: Pwede ko ka pangaliyag?
1: Pwede man. Eh, saka gali. Ari man di si tatay. Tay,
2: sige.
1: Ara si Rex, tay.
0: Oh, ano naman na ninya ang imong ginaubra nga may lalaki naman na di ka saka sa balay?
1: Ay, ti, nagsaka malang saya kay abri ang pertahan.
0: Ah, amo gali. Tingala ko lao ka bati may nagapanuktok.
1: O, ti Rex, yambal na ko anong tuyo mo kay tatay.
2: To, pwede ko ka pangaliyag sa bata mo to.
0: Anong mapasalig mo kung pasugtan ta ka nga mga luyag ka kay sino ka to kay ngalan mo? Si Ninya?
1: Si Ninya.
0: Kay Ninya.
2: Ano, hindi mo ko man tawag na may kwarta ko, Troy. Ay,
0: hindi ko yan si Troy, si tatay ko yan ni Ninya, hindi ko yan si Troy. Tadlo nga ang script mo.
1: Doon nagtito ka naman to ganit sa kay tatay? Ipadayo na lang ang tawag tito?
2: Sige, sige. Hindi ko mong mapasalig to nga 100%. To nga mga, you know,
0: hindi gani, hindi gani mapasalig, may... pero ang imo panawag sa akon, hindi kay tito, kundi titot. Basi kun lisensya ka lang sakon, dayon mo ka titot kay Ninya?
2: Hindi man to ah, may respeto sa mga babae. Pag may respeto sa sayo mo to.
0: Correction, hindi sa babae, agi ni sa ha.
1: Abi ko script lang eh.
0: Di kabalo?
1: O kabalo.
0: Kabalo siya? Oh. Hasil, sige ah.
1: Ati, ari pagi, Drex? Rex.
2: Ano dol?
1: Ang sabton mo ko pero ang talan mo kasabat sa akon tot lang ha. Okay lang.
2: Don't
1: ano?
2: Don't Naunay ko pala sa aling dalpaw.
0: Testing man lang.
1: Testing man lang ni.
0: Oo.
2: Sige, sige.
1: Oo, sige. Sa balay sang bok.
0: Tot.
1: Sa bat nga tot.
0: Liwat.
1: O liwat. O liwat ha, Rex.
2: O sige.
1: O sige.
2: O sige.
1: Sa balay sang bok.
0: Tot.
2: Tot.
1: Oo. May nagakulori.
2: Tot.
1: Gulpi lang siya nag-o.
2: Tot.
1: Wala man dahil pag-i.
2: Tot.
1: Perfect. Correct.
0: At least yan, wala tayo nakasala siya. Yan ang gambal niya. Mahala ka na yan.
1: Ikaw yan ang gambal niya.
0: Ah, describe yourself, Pico, no? Kung mauyunan ka man sa mga uyab, magabamati sa mga gabi.
2: Ang Moreno, Troy.
0: Moreno? Moreno?
1: Tarunga, bala!
2: Ang Troy, describe yourself. Moreno ko, Troy. Tapos, medyo dako.
0: Ang? Dako ang?
2: Lawas, Troy.
0: Lawas. Tapos?
2: Tapos, ano? Tapos, labak buhok. Kaglabak bigote, Troy.
0: Sa babaw, sa dalom.
2: Sa babaw, Troy.
0: Sa babaw.
1: Kailan na ganyan edad mo?
0: 30.
2: Manog 30.
1: Oh. 30.
0: Klaro man ang pananawan?
2: Okay man, Troy.
0: Makakita?
2: Okay man, ah.
0: Kung medyo gaburon, mag-Vision X Plus ka.
1: Amugid.
0: Nakanubya?
2: Dati.
0: Pila ka tuig ang relasyon?
2: To.
0: Nakaagi e?
1: Abi ko masok pondo.
0: Nga agin bulagan?
2: Ako nang bulag, Troy.
0: Kaya di ka ba lumag? I? Nga ikaw nagbulag. Amo ka na ginakagwapo.
2: Hindi, Troy. Kaya di may pamilyado to. Yung Troy ang tao, Troy.
0: Ah, may...
1: Pamilyado sa...
0: Ti nga ang agin... Unungan mo pa kay manan mo galing may pamilya na.
2: Si kay Troy... Urihi ko naman ang balaan nyo ay banat ha. Bali yun, naka 1 year na kami ng balaan ko. Tapos...
1: Bawa ha?
0: Kabalo siya magtago.
2: Oo. Si kayo nang dakpan ko sa gintugo ko sa mga labas sa bomba, blatoy. Tapos binili na cellphone yung dakpan ko. Why, nagintang ang password mo. Then dakpan ko sa...
0: Bawalit gining bomba mo. Eh kung wala lang siya ng labaw, lagi sa tani, nabuko nga may family siya.
1: Pero kabalo man siya magbomba?
2: Depende.
0: Depende man. Depende. Ikaw ang naka-experience. Abtol mo kami depende.
2: Kabalo man, Troy.
0: Kabalo.
2: Pwede. Sa batay mo to, Troy, hindi ko tambok. Babalin, iwan ko siya ang tambok. Pero sa buong hindi ko lang dako na ko, Troy.
0: Malnourish ka pa to mo to nga time.
2: Gamay ko dati.
0: Nagdako ka na sa buong kinag-matured ka na.
2: Oo, bali... Ito buong guro kilo ko, mas 6 feet
0: plus guro. Ah, patay gutom nga kilo ba? Kung sa artista, sa sino mo ka look-alike?
2: Doon sa artista, pero doon wala agad pre-aw.
0: Ba, gwapo yun siya. Wala siya ka look-alike. Pero sa kinarton, sino mo ka look-alike?
2: Ako, sa singer lang guro, Troy.
0: Sa, ha?
1: Singer?
0: Singer?
1: Sino?
2: Si ngalan ko si Jose mo. Si ang ano ko si Jose Marichan bro.
1: Bao si Marichan ti inti in chicken.
2: Hindi.
0: Jose Marichan. Ti inti in chicken. Ha?
2: Nagkakanta tayo blas ang Christmas song na pero.
1: Amo na gani. Inti in chicken.
0: So inti in chicken na mata mo.
2: Hindi
0: wala. Ah, kaya abi ko kung masabat ka huod o katsuri. Teka, balo ka magkanta sa mga Christmas song ni Jose Marichan?
2: Hindi, Troy. Hindi ko balo, gamate lang ko.
0: Ang arang ano bala? Ang arang
1: Christmas in our hearts.
0: So, wherever I see girls and gays, ceiling lantern in... Amo na, sakto no? The streets. Amo na bala ang kanta bala?
2: Hindi ko bala, Troy. Gamate lang ko sina.
0: Let's sing na lang ta dayon. Sing with me, ah. Let's sing ilik mo. Na, ano mo na, hindi ka ba lumangarana sa uyab eh? Kung pakantahon ka, hindi ka magkanta?
2: Hindi, si Troy, kasi ang nakanta ko, Troy, bali, ang nakanta ko, na ang kay, ano ba, Troy, kay Saira, may singer, lang ang silos.
1: Silos.
0: Sige, pabatia kami ko, Nobe.
2: Batian ka, libago ni Troy mo.
1: Sige lang, wala kaso, ah.
2: Sa tuwing nakikita ko na magkasama kayo, naiinis ako't nasisira ang araw ko. At di ko alam bakit ba nakakaganto. Sadyang nasasaktan kahit di rin naman tayo. Ang puso ko'y nagurubo at parang sumisi.
0: Daw disco man ang ginubra mo, love song ako.
2: Ikaw yung silos, ito yung tiyo. Ito yung langin mo na nadasig yung tayo mo.
0: Disco gani mo?
2: Oo, disco na siya.
0: Tingagin love song mo ya.
1: Ano na revival? New edition.
0: Sige na. I-describe na ang ginapakita mo sa isa ka babae. Go!
2: Anong patakaran subong pro yung... Ang dati ko, lain naman subong.
0: Lain naman subong.
1: Ang lain eh.
0: Ang mga hindi mapuslan, mga muna.
1: Oo.
2: Ang gusto ko sa isang babae, may ilig mo panti-panti.
0: Mapaano? Magpanti-panti? Kapanti, gimana sila?
2: Hindi, so, party-party.
0: Party-party, gali.
1: Party goer.
2: Tapos, ilig sa magsabay-sabay kung anong gusto ko. Mga joke. Kung mga joke, tapos lagaw. Kagun, ano, mga palakanta, tapos pag kongresyat sa pili man, kag kung lalaw sa mga diskuhan, kistahan na Troy, tapos mga ano, nagyang maskara si Bas Bakulod.
0: Amo na iya nga mga tirada, amo na nga mong gusto sa isang
1: correct
0: caller.
1: Kagkabalo mag-i? Wala na sa tapato.
0: Oh, dahil lang, dahil lang. Ano number mo? Ano number mo?
2: 0930-1607-202.
0: Isa pa?
2: 0930-1607-202.
0: Okay, okay na, Rex. Solve na?
2: Pwede ko request, Troy.
0: Title?
2: Digi Digi Dong.
0: Ay, saot man na.
2: Oo.
0: Ah, dali lang, Gid. Ang artist ganit siya, nanday sino ganit?
2: Ang Brazilian yan.
0: Hindi, Brazilian man. Di ba Tagalog na?
2: Oo, oh, di ba sinukanta na? Di ba Brazil na siya?
0: Hindi, ano ganit na sila man? Ano na ganit ang mga artist yan, ang mga babae? Basi ka, ha?
2: Ayaw rin kumalaw ano naman kito eh wala kung kita na ugit ng sinugarte
0: digi digi ding dong man ano man yaman dogo puno pa yung programming ko pagtas wala ka man kabalo kung sinong artist
1: bakit konting aling amo na
0: ah o kita ko na sa mga TikTok ting aling aling ding dong
1: ting aling aling ding dong Ting-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling ding-dong. Ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling ding-dong.
0: Na-play na yung request, ha? Bye! Two minutes after 10.
1: Nakanda mo ko tiplano,
0: papa. Mabalik pa ang phone. Palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Don Filangka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more!
0: Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandzone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, ginumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Balik ka sa phone, follow po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginatulong na sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor. Magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag Santon Plus Vitamin C, pabaskugang inyong immune system, pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Ang mga produkto ni Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto mag-join, tawag na sa XFM call and text line
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431. Caller, line number 2, good evening.
2: Yes,
0: sino niya? Amot ah. Hindi, klaro yung matingog ah.
3: Ganon ka.
0: Kag hindi magpusnga-pusnga, kaya hindi namon mahangpan kung ano kabaho ang imo ginawa. Pakilala liwat, ngalan ah.
2: Si
0: Raynan? Hindi pagsapungi balay mo, ano? Yung mouthpiece kay kalaway si Mojo.
1: Gano ka ga face mask? Hindi ka klaro pamatian?
0: Raynan.
2: Arana.
0: Raynan sang Banate, Iloilo. Iloilo.
2: Yes, sir, Troy.
0: Kapila ka na mabanatan da sa Banate.
2: So far, so good. Wala ka mong, sir, Troy.
0: Away pa. So gusto mo mabanatan?
2: Oh, sir, wala ko mong kasiti, sir, Troy. Kay... Para ko gano'ng magsasiti, kaya man nagamasahe ko mo.
0: Pa! Di ko magmasahe, kagamo ka man maghambal. Okay lang na diri dapit, mama. Iduot ko pagin maayo, mama. Ha?
2: Kamu menambal ko. Sir, sino na, sir?
3: Ba? Gabi ba?
0: Iya, kadiri ba?
3: Pero sa'yo, pagin.
2: Pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa'yo, pagin mo dyan sa

0: Hindi na bala pagiging ano bala? Hindi na bala. Eh, bisan ka pa notbrush ka pa tuod. Kag kung may ara imbornal sa imong tinai, mabaho ina ya Japon ya.
1: Correct,
0: di ba? Dapat imugid. Ang sekreto si Narinan para hindi gid ya magbaho imo ginawaan. Pag toothbrush mo, hindi mo na napag itupra ang toothpaste, tunlon gi dapat.
2: Ay, hindi na si Kito, Sir Troya.
0: Oh, pati lang bala kay ako na niyang gambal, expert ko mo. Hindi ka gin magpati sa akon. Mapusangan ka karoon ni Dolphy, among imo.
1: Bag, ano, isunda ko bala nga, pag ambal ko nga ini, masabat ka toothbrush ha, amo na ha, okay? Dinan.
2: Okay ha.
1: O sige, ini
0: toothbrush.
2: Toothbrush.
1: Na. Ini toothpaste. Amo na ambal mo ha. Ini
0: toothbrush. Toothbrush.
1: Toothpaste ang gitong ipambal ko si mo.
0: Hindi brush ba lambal mo?
1: O sige, toothbrush ano yung una.
0: O sige.
1: Ini
2: toothbrush.
1: Toothpaste na yun, ha? Ini
2: toothpaste.
1: Oh, nan. Te?
0: Anong connection?
1: Ha?
0: Anong connection? Na, no, do, hindi man na. Amon mag-get sa'yo mo, joke man.
1: Amon na, saan? Sige na lang gani.
0: Walay, walay, Rinan, walay, no? Okay, ikaw naman, joke, Rinan, ha? Kaya para kami makadlaw, ah. Kaya daw, wala na gini. Ako nung punsumong daw, lala na gini.
1: Araw-araw, team. Hindi
2: ko kami, Troy, ah. Kay nahangupan sa mga anak.
0: Oh, joke mo. May joke ka da? May joke ka da? May joke ka da? May joke ka da? May joke ka da? May joke ka da? Nagambal pa na gani. Kasamu man sa. May joke ka da? Wala.
2: Wala ko sunod na balang niya, Dr. Troy.
0: Ay na, ano mo na yan? Dapat niya kabalo ka na yan kung ang mga insubong sa mga jokes. Diba?
2: Mayroon, Sir Troy. Mayroon sa katawo ka nag-order sa isa restaurant, Sir Troy.
1: Yeah, the son.
2: The son. Ngayon tawag yung waiter niya. Waiter! Magpalapit ka din eh.
0: Baba.
2: Manambala, Sir Troy.
1: Yeah, the son.
2: Ito naman sa waiter. Kaya, sir, anong order mo, sir? Na, ito naman ba sang, naman sang ano, naman sang customer. Ma-order ko gani lumi, kung order mo niya sa Troy, lumi. Ikaw ang naman sang waiter. Kasi, sir, talaga lang, sir, ah. Ikaw naman sa customer, bao na, naman niya kapagkaon. Doon ka to, kaya naman ako, tumla ko pa. Hindi yung naman sang waiter. Ambal sa customer, sir. Kasi dyan na, sir. Ambal sa waiter, sir. Ambal niya... Malyari na, sir, oh. Yan ambal sa... So, na naman ningin niya lumi. Sir, may tike man, sir. May tike. Tike ko lang, Sir Troy.
0: Nasiga ba lang kalawig, oh?
2: Tapos ambal sa waiter. Ano ka man yung sir, man? Kung tukotong ang labas na mo, kung ipirde kami, eh.
0: Da yun, din tong kaladlawan, dapet.
1: Makadlaw na ko.
0: Makadlaw na ko. Dito ka nadlawan?
1: Oo.
0: Oh. Rinan,
1: sabat.
0: O, plug nung nanda number mo kayo. Huwag kami kakadlaw, go.
2: Yeah, salamat, Sir Troy. Ano natin mo ngayong gabi, ah. Kaya ako number para mga gusto ng big friends ako na. Kaya ako ang cellphone number 09-70-7964-384. Liwat.
1: O, oh, liwat.
2: 09-70-7964-384. 384. May request na ko lang, Sir Troy, ah.
0: Ah, wala na kami ka-play request mo. Anong title?
2: Ano, Sir Troy, ah? Tahanan, ah.
0: Okay, bye.
1: ano request siya?
0: Tahanan.
1: Ah, tahanan.
0: Oh. Ina sa mga kanta.
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: May bagong version.
0: Ha?
1: May bagong version.
0: Ano, tagbalay?
1: Ha?
0: Tagbalay.
1: Bahay ko po. Tahanan man balayan.
0: Pero tuod may kanta giman nga bahay kubo. Pwede na siya sunuron ang tahanan una tapos bahay kubo sang hell.
1: Pwede.
0: Oh, halika na sa bahay kubo. Ang iyaga tumbo ginsalo sang toto.
1: Yung kaon ka, toko. Amo lang ang gambalan ng tanto ko na ina. Dako!
3: Dako!
1: Dako!
4: Dako! Dako! Dako!
1: Sa di na gali sa una? Ako gali.
0: Are ay, sa ospital. Mm. Ay, hindi lang ako mag-joke. O, basi ni kakadlaw-blaw.
1: O, sige na.
0: Basisiyahan mo pa ko blaw.
1: Sige na.
0: Paras man to Japon sa kay Rina na. Ngayon daw, hindi karadlawan naman. Kung mag-gets mo niya. Tagalugon ko lang.
1: O, sige ah.
0: O, doktor. Mrs., may mabuti at masamang balita ako tungkol sa mister mo. O, sabat sang Mrs.,
5: ano po yung masamang balita, Doc?
0: Sabat sang doktor, putol po ang dalawang binti niya dahil sa aksidente. Sabat sa misis,
5: OMG! Ano naman po yung mabuting balita?
0: Sabat sang doktor, may nakagusto po sa sapatos niya. Nabili ko ng 2,000 pesos. Nagadlaw ka? Medyo. Nagadlaw ka lang guro kay para hindi ta kapagsuspindihon.
1: Pulita!
0: Why pulos? Mapapamusik na kami at tahanan ng bahay ko po. Bye! Ate ka na, balik ba ang phone? Palubod nyo si Katropang Troitisoy.
1: Kasi Katropang Tulfilangka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: I run isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga bukika.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabatsyab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyab ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.

0: We're back sa Phone Bar ng programa. Ginadulong sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Yeah! Ginadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga tumangid ka namin.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Good evening kay June Mark Pedroso. Sa mga taga Malipayon Village sa Roa City, Capiz. Hi kay Charles, ang secret admirer ni Dolphy si Charles.
1: Wa pakita ka bala sa akon bala.
0: Araw sa Facebook.
1: Ano nga lang niya?
0: Charles.
1: Charles lang gidya.
0: Yes. Nga man. Imo naman buhinan ni mo sweldo sa GCash.
1: Oh, yala sa totoo lang.
0: May pangjalibi ka bala po. Base naman. Kasi naman hindi naman kami pakatilaw sa pangjalibi mo ha.
1: Ano?
0: Basi diretso mo naman sa lalaki ha.
1: Ay, ang bot na lang.
0: Imbis jalibi baklon mo, ang ibakal mo sa mga manok yung Krispy King.
1: Ha?
0: Imbis jalibi baklon mo, Krispy King, ang manok yung baklon.
1: Gat na lang sa, ano? Sa na lang sa cart nga.
0: Ang arang unang kagat, karangin na lahat. Pagkagat mo rin na laban lang. Wala naunod. Tawag ka mo sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Tag 0915-831-1431. What? 0915-831-1431. Valdez, Febrero 25. Good evening. Si Janela, mayong gabi man. Michael Aligaya. 30 panubo lang Kuya Troy. Okay na mas nami nga magulang ko siya. Salamat. Sa bagay no, mas manami gid man kung
1: magulang laki.
0: Magulang ang laki sa babae no. Pero nami gid ya kung pares-pares kang pangidaron
1: na. Oo ah.
0: O di ba? Matira matibay dayon na.
1: Ul magulo kaso kung sino sinyo ang magulang o kung ano, basta hindi lang tanto kalayo.
0: Pero manami gid ya kung pares-pares ang pangidaron niya eh.
1: O kung sa bagay.
0: Eh dira ta gid ya mabalaan matira matibay ti kung pares nabi mas magulang ang lalaki. Ti mabalaan mo na iyang sa dalalayon niya ya mangluyag na iyang lalaki.
1: Depende.
0: May ara gid gani iya dulot bala babae nga gabiya sa lalaki kung hindi na magtindog.
1: Ha?
0: Pero may lang kay may ara na turbo dietary food supplement for men.
1: Amogid eh.
0: Kay tumaran mo lang na iya ano-ano mo lang na ang punuan kabayabas man nga.
1: Nga ginay mo tirador.
0: Ano pag itaon mo gidyo lang sanga na gabi?
1: Gani.
0: Di ba magutod ka, di ba tiga-tika? Ganoon, bra pa na kasing mo.
1: Ha?
0: Kasing ka, kilala mo nung kasing?
1: Ano kasing?
0: Ang trumpo, bla.
1: Ah, okay, oo.
0: Oo, na, di ba? Ang kahoy nga na, ano tawag siya na gani man? Basta, ginakorte do oblong, tapos lansangan, para matrumpo na siya. Oo, di ba? Amo na siya. Ginaturno na ang termo. Turnohon para hiningi-hiningi ng ulo nga ang yakiningon. Ang yakiningon daw ulo-ulo.
1: Silingkong ito. <daw.
0: laughs> Tingala ko nga daw sa kadaan. Kaya mo siya na kung ano. Di ba kita mo mga trumpo? Di ba daw mahamugid mo?
1: Oo, hiningi-hiningi na iya.
0: Oo, ang amot sa una.
1: Labinagid kong ginabutangan sila.
0: Ang amon to sa una pag elementary ya, ginabutangan pag ginamon kurit sa tuwa-tunga sa ulo mo. tapos ang silak wala na naman niya ginapahining.
1: Yeah, ano lang gali.
0: Kita mo nang tagok gani, nga rin daw gabilog-bilog na. Ginamon na naman niya.
1: Nabutang da.
0: Oo, nga may daw may tagok siya pagkatapos may kurit rin sa tunga o.
1: Ha. Daw ko na abinagwa.
0: Daw mo ba na gani kung magpabagyo ka ginabakal mo?
1: Ang?
0: Ashtray.
1: Daso lang kwan bala.
0: Kitchen.
1: Kung uso pa na siya ng ang tao lang nga sa sulod sang ano? Sang ano pa nawag siya gani?
0: Isampot ka do. Kayo man nga paminsar man.
1: Do ba nga? Ba nga? Ba nga may tao? The barrel. Barrel.
0: Barrel.
1: Ko, So pag pagkakas mo sa barrel, gamahan mo nang iyan.
0: Kung kuoton ko biya kon barrel, kay itoon sa imo.
1: Ba? Kailan? Kailan?
0: Tapos paputukin ko yung barrel ko.
1: Ha? Ibang klaseng barrel.
0: Ay, nano man niya. Kadaw-kadaw na itood. Pero daw...
2: Nakakorder ako.
0: Nakita ko sa balita ni ano ni katropang Andro.
1: Oo.
0: Buwas may saka. May pagsaka sa ang diesel.
1: Gasolina naman.
0: Do 11 pesos, Gidul.
1: Wow!
0: Dako, Dulp, no? Ay. Ambot, ay,
1: nabalik man na lang ta sa kalisa, magamon.
0: Makarosa na lang ta sinin.
1: Amo na gani.
0: Mas tani, wala na lang to gindula ang ano, ang kalesa tong hambal mo bala.
1: Oo eh.
0: Nga ang mode of transportation sang una gid way back in near 1960s, Dulp, 70s.
1: Mga 60s, may mas 70s may ara pa.
0: Oo, na nga sa subong may ara pa man ga-exist pero gamay-gamay na lang gidya. Pero manami kita ni kung wala ta to gindula no, nga wala ta bala nagsabay sang sang technology no.
1: Kung sa bagay,
0: gin-maintain ta to tani kay magamit ta gid kay natawan na blow. Magsaka na lang ang magsaka ni ang gasolina kay wala man Japan to natapos ang inaway to sa Middle East.
1: Kung sa bagay may Pinoy man nga nakadiskubre nga tubig lang gani mapadala.
0: Hoy totoya hindi man tutuod.
1: Sino lang silingin
0: hindi tutuod. Ako ang naghambal gin mapati kay hindi toya tuod.
1: Naman.
0: Di na sabi subong kabalo ka kung sa din sa nagkadto.
1: Te, gintago na to siguro eh.
0: Ah, wala na tuya.
1: Hinaw na to guro eh.
0: Di si Nobi nagkuha sa iya ba yung invention nga natubig. May ara giman subong ano haw. May sarakyan gidman nga ang ginatugong tubig.
1: Di siya yan naka-invento mo.
0: Hindi totoo siya.
1: Sige na lang. Hindi na lang. Kung ako sa inyo. kay
0: hindi amo niyo tuod to siya pero wala na lang siya publicize na lang gid bala kay nga
1: maperde ang ano mo
0: maperde ang mga negosyante nga nagakapital sa gasolina.
1: Correct.
0: Kay ti siyempre do sa ano bala nga biskan ano lang tubig lang karga mo sa makina mapinagusto na lang gid ya
1: eh?
0: Ilabi na gid kun taga Don Salvador Benedicto ka damo to falls tapos damo entry sang water.
1: Oo.
0: Chamba gid ya eh, biskan ano pa nga branch ng sarakyan, baklunta. Ganun kay ti. Wala na lang ito gin sakyan, gidolp. Kay tungod nga, tani kung natigayon to, wala ta subong gagamit sing gasolina.
1: Tani eh, tubi na lang tani eh.
0: O, diba? May aragid man nga, ano, may aragid man purpose ang tubig man nga makaproduce ang ginagamit naman sa aton nga day-to-day activities. Pareho sin isang kuryente. Oh, 'di ba? Tubig lang ang ginagamit para makaproduce ng kuryente. Na mo na
1: mga hydroelectric.
0: Ano bang spelling sang hydro?
1: Ikaw da.
0: Ito lo da.
1: Pero sa China bala uso bala Japan ang ano, ata daw karito bala nga tawo la ang gadala
0: sa ano la na ya sa mga tourist destination lang na
1: kung sa
0: mabayad ka sa ila pagkatapos itour kanila sa lugar nga may mga historical value man ng blah blah blah masakay ka gidya pagkatapos ang gadala sang kalesa tawo yang gadagan. Kita ko gid na kay nakakadto kita nga daan dai sa China mo.
1: Oh, correct.
0: Tuod na.
1: Ang kabalo man ko nga nakakadto ka na.
0: Tuod na siya. Pero kung i-try ko bi sa imo masarangan mo man ayhan.
1: Ha?
0: Nga kabitan kun, kasing kalesa.
1: Kung ikaw yang masakaya. Rangon ko gidya. Bisan ta.
0: Sige, tisingan ta i-vlog ko be. Mapaaba lang ko sa imo halin diri pa do sa dalom.
1: Maaba?
0: Oo.
1: Ay, karito man.
0: Hindi aaba gidya ikay tibugat pagid gani na kung may karito gidya gani.
1: Magamos na do sobra para sa linog. Galapaon ko na gani sa...
0: Magagwaguro, hindi mo kamugulangan
1: nga. Kamugulin.
0: Basi magwaguro mga bago-bago mo nga mga balas nga wala pa nakagwa sang 1978.
1: Tutayan ka na gani magapa sa nagligas.
0: Ako nagapagin ko na gani. klaro-klaro sa CCTV nga.
3: Gani, bakit? Nakita ko man to.
0: Naslide lang gani, pero kama ang gaman pro, no?
3: Correct.
0: Muna, gusto ko nga, hindi na kuya magsaka-saka sa building, arang ground floor na lang tanan.
3: Tani eh.
0: Ground floor on the floor.
3: Kimi, arap mo na ano?
0: Ano?
3: Tahanan, walang hagdan.
0: Ano na yan ang tawag si ni Gani Man daw? Ano tawag ni Gani? Nga Arab lang mga ginapang rescue ng mga kabataan. Wala orphanage. Orphanage.
3: Wala labot sila sa mga kwan pagin sa mga disabled.
0: Tahanan na?
3: Tahanan na walang hagdan.
0: Na ano man nagubra sila, kabalo na gin sila nga wala na ganitil, ginubrahan pa nila tahanan na walang hagdan.
3: Oo.
0: Mayara gimana?
3: Mayara.
0: Mamangkot taton caller sa line number 2. Hello, good
3: Hello,
0: evening.
3: Good evening.
4: Dami nitang.
0: Si?
4: Dami.
0: Di, wala mo kami namangkot sa ngalan mo.
3: ano labot na mangkot si Tami ka?
0: Si Sati. Wala pa kami kayo namangkot kung sino ni. Nagambal ka na yung ngalan mo. Excited mo sa ba? O, Sani. Ika diin ka.
4: Taga
3: diin?
0: Sa?
3: Sa diin?
4: Binignit.
3: Di na sa?
0: Di nang binignit?
3: Oo.
4: Di na sa Bontang. Bontang.
3: Sa diin?
4: Binignit.
0: Ihambal na lang bala kung anong ngalan sang lugar nga makilalhan dayon.
4: Sa Gilngan.
0: Gilngan.
3: Gilngan.
0: Oh, okay. Gilngan, binignit, Gilngan. Ara ka da subong sa Gilngan or ari ka sa Bacolod o kung sa diin man?
4: Binignit.
0: Ah, sa Gilngan gid ikaw?
3: Sa Kuala, no, Oriental?
0: Oo.
3: Oh. Ah, batiyon kami da?
4: Batiyon pang.
0: Ah, batiyon eh, kaya ito siyempre, gapamati isa sa aton.
3: Sa bagay.
0: Nga nakatawag si Sunny, sa Gilngan?
4: Man, yung kata, uyad pang punara pang.
0: Tinga nga Ilunggo inyong hinambalan, hindi, hindi Cebuano. Cebuano.
4: Okay, itindin lang kung Ilunggo pang.
0: Ha?
3: Ha?
4: Ilang kilo
3: ko kayo lang ko daan ka mo
4: sa
3: dalawang sila.
0: Pero Cebuano ginadangin ang balan nyo?
4: Cebuano na pang, Cebuano.
0: Di ka balo man kami magambal, Cebuano. Hindi kami ka balo magsinibuano. Wow.
3: Makamao man kami magsulti ba?
0: Sa mga gusto ni mo magsinibuano hay, Taron?
4: Ako, bilin mo kayo ba mo silti ba? Mauwaw man sa magsilti ka mo kayo. Sagay, daan mo.
0: Ay, dili, oy. Ang diri sa sagay,
3: sagol man,
0: fluent mi musulti og Cebuano at the same time kanang Ilunggo. So diri sa mo asaksak sinagol og unsa imong ginasulti diya sa Negros Oriental, makasabot ra mi kaayo. Na, pero kanang laom na gid kaayo nga Cebuano, murag magets po namo pero dili gid totally nga masabtan namo ang kanang buot silingon buot silingan traidor nga silingan ganon. Pila na may mong edad, Sunny? Pila na imong edad? 27 years old. Unsa may imong trabaho dira sa Gilngan?
4: Kuanda nang umaratam.
0: Oh, pila pud ka hektarya imo ang umahan diha?
4: Ah, dumara pang.
0: Wala ka pangitag bayot nga katimbang diha. Nang kanang manog daro ba? Kanang tiguyod, tiguy-guy sa kabaw. Pwede ra? Okay, naga plano ba ni siya nga kanang gusto niya nga tabiran siya og ano? Og unsa gani na og
3: karusa.
0: Karusa oh.
4: Ah, karusa. Dagahan na diritan. Bago na akong sigwan diritan, kaya mo ko yung karabaw sa gubo.
0: Siya gani mo bulo sa karabaw?
4: Muna ko yung karabaw, kaya pag-uyuro na ko yung karusa.
0: Na, kamao ka mo guwid yung karusa?
3: Ha?
0: Kamao ka mo guwid karusa?
3: Kinsa man nagsakay?
0: Siyempre, ikaw mo guwid. Ngano mo sakay, ikaw ang gamiton ng karabaw.
3: Amo na gani
0: i-pull out na to ang karabaw, ikaw ibulo sa karusa.
3: Oh, pwede.
0: Oh, ang pangutana, madaog nimo ang karusa.
3: Sa tawo lang sa kay. Sa tawo lang sa kay.
0: Wala pa ka nakanobya, Sunny?
4: Ah, wala pa kay. yung time kung babae na rin sa bukid yung panggap.
0: Ah, gamay ra mga bayi diha. Naatanan sa city?
4: Tama sa city, na bukid niya kaayo mo ah.
0: Ah, bukid na giyot kaayo. Pilaman kilometro, gikan dira sa inyo pa doon anak sa Gyulngan City proper?
4: Ah, wala ko sa estimate anak pa ko, layo ka mo.
0: Asa man mo ga paninda? Asa man mo ga paninda na ang part? Hmm. Asa mo ga kumpra?
4: Pwede ka. Pwede ka. Pwede ka. Pwede ka. Pwede ka. May pinda niya.
0: Sa asa?
4: Binabista.
0: Binabista. Sa Gyulngan po.
3: Layo.
0: Ah. So, once in a blue moon, na di ay kamuad to sa Gyulngan giyod nga proper?
4: Ah, talaga. Parang mga doon. Diya pa kung patubo ko ah. Diya mo agi.
0: O niya, paano? Og manay kay makuha nga ka-callmate or ka-textmate diri sa among program, if i-invite ka nga muad to sa ilang location, example, adto ani mo?
4: Oh, adto ana ko pag kay gidang irasa kay gipangita mo kung buya.
0: O nya, may na kamao na pud kamo gamit og GCash og mangayo ang babae og GCash.
3: Wow, GCash siya.
0: Sana all. Mga pila pud ang imong ihatag?
4: Depende
0: sa
3: ngayon. Kana. Pila ko, no?
0: Depende po ko, no? Pila ang pangainang lan.
3: Ba?
0: Oh.
3: Pakilala ata ka kay Bernadette.
0: Te, gusto ni mo nga ipaila-ila ka na mo kay Bernadette?
4: Pwede
0: po. Oh. Oh. Oh, sige, be. I-describe sa imuhang... imuhang self, describe yourself para sa ato ang tigpaminaw nga mga babae nga gusto magpabukid.
4: Ang guwapo, galing kay butan lang. Dito, ayun, matinalang gaon.
0: Wow. Unya, unsa po di mong ginapangita sa usa ka bayi?
4: Bisag, wala, bili na sa butan, basta kayo na, naarapod sila ba?
0: Kanang lamion po, ibutang po kanang lamion.
3: Mm-mm.
0: Kanang gaduga-duga, gid ba?
3: Oo.
0: Na, lamion, unya ko nang gaduga-duga, gid.
3: Kanang, ano, dako, lagay.
0: Iya, nang lagay. Ang lagay kay sa lalaki, mana, di man na sa babae.
3: Ah, mao ba?
0: Oo, kanang dako muna eh. Nga tinapay ba?
3: Oh.
0: Muna itong kaunon every morning. Nga parisan sa tuang Santon Gold Coffee Mix.
3: Correct.
0: Kanang saw-saw ba, ana?
3: Oo. Oh.
0: Ah, mauna siya. O niya, ang sama number ni mo, Sunny?
4: Oh, ako na, ilawag, Troy.
0: Sige, sir, go ahead.
4: 09-09-055-11-85
0: Isa pa?
4: 09-055-11-85
0: Salamat sa ani, good luck.
3: Salamat kin.
0: Mayong gabi eh. Daging salamat mga taga-Gyulngan. Labota sa Gyulngan.
3: Gani.
0: Negros Oriental.
3: Mm-mm.
0: Pero matingala ka no, nga ang aton nga lugar is konektado gid ang tanan-tanan. Kay kung nalabyan mo na Dolph ang Gyulngan, may lalapsan na siya sa Isabela, Negros Occidental.
3: O toot?
0: Yes.
3: Daan sa doon sa Madromage?
0: Hindi mo na siya magyan. Example, abi kung gusto mo mag-tour between Occidental kag Oriental, hindi ka din mag-agi sa coastal area nga rang malabay ka sa San Carlos, sa mga ano na diganing area, digani o. San Carlos, pababaw, mga Ayungon, nan. Sa Gyulngan, mayroon na shortcut nga lapos sa Isabela. Gyulngan, from Gyulngan gid, sa Ilanga Plaza, din police station. Sa atubang sang police station, may intersection adra, may dalan na da. Kung halin ka sa San Carlos, maliko ka patuo. Kung halin ka naman sa Dumaguete, maliko ka pawala. Tapos diretsuhon mo na ang dalan. Dugay-dugay. Isabela, Negros Occidental ka na.
3: Ba?
0: Nagmi-nagmi pa ang view.
3: Gani.
0: So, may ara naman maps. Basi kung gusto nyo da mag-agi. Si Katona. Isabela na sa Sikaton na kamalapos. Oo. Wala ka pa na kage?
1: Wala pa.
0: Pues, itorta ka dira.
1: Kabay pa.
0: Oo. Kung makadaog ka na sa loto. Namisay mo ba? Ako pagkasulinahon mo?
3: Nagambal ko, wow.
0: Ako pa madry pagkatapos, masightseeing ka lang.
3: Nagambal ko?
0: Ikaw bala ang bata sang CEO?
3: Oo. Oh. How I wish.
0: 8 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Walobod niyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nakapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
3: Exciting! Exciting!

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.

0: It's 28 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited.
2: Nagtinundo sa tibala sa radyo. Batiyon sa tibala sa Toledo City, Cebu.
0: Wow!
2: Naka-tune in ron ako ang friend yun niya, my long-lost friend nga gikan sa United States of America.
0: Kinsa man na?
2: Ako ang friend nga si Dennis Baroa nga taga San Carlos, tuwa siya ron sa Toledo City, Cebu.
0: Uy, may maistra ko blas ang unang Baroa.
2: Wala mo ko namangkot.
0: Sige, Baroa. Baroa man iya, pinito.
2: Naminaw ron ako ang friend ang bagong abot gikan sa USA.
0: Wow!
2: Naana sila sa Toledo, padung na sila sa San Carlos. Kay tabukunon man na ang Toledo, padung San Carlos. Oh. Diba? Musakay tag barge or roro from Toledo para makasulod na punta sa Negros Occidental.
0: Yes.
2: Nakanto na ka Toledo no, or Cebu?
0: Wala pa.
2: Wala pa kanto Cebu? Ah. Sibukaw.
0: Sibukaw.
2: Banago. Oh. Klaro kayo ta sa Toledo. Sige lang kay pag muandar na gyud ang San Carlos nga final na gyud. Mas klaro pag yud ta sa Toledo bali magbungguanay na ang signal sa XFM Sagay og XFM San Carlos.
0: Yes.
2: Na so Toledo tanan ang tapon, so kinanglan jud nato ang kanang magsibuano-sibuano pudta kay para dili man maulaw atong mga
0: listeners,
2: atong listeners nga mga Cebuano pod. Pero kamaota mo sulti, di ba?
0: Oo.
2: Kamaota gaya mo sup-sup, sulti pa.
0: Correct. Parang sulti lang, kid.
2: Padayon kita sa Phonepal, ang ininga programa ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasko kayo mo immune system pinagi sa pagtumarsang ascorbic acid, Santon Vitamin C.
0: Kagandulong man sa atin sang Clear Skin Herbal Soap, Kutis Porcelana na Kutis Artista pa.
2: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Grabe no, kanindot di ay sa itong mga tingog no, o magabi no. Kaya ang mga nagtululog,
0: oh,
2: ang mga tululog, tapos nagamonitor sila sa... May aragin man tao, Abidolp, nga... gusto nila may nagatikaw-tikaw, may nagagahod ba lang? Biskan mahinay lang.
0: Oo.
2: Pero biskan mahinay lang ng ilang radyo kung naka-tune in sa aton nga magulpi lang kita kadlaw, sigurado gid kong ila espiritu mabugtaw.
0: Correct!
2: So dapat mga amon nga mga inuras, hindi na kamo manawag para hindi kami kakadlaw.
0: Dapat amat-amat pa kamo ano? Parikotot.
2: Or hindi gani, patyon yung inyo radyo, hindi yung pag-tune in sa amon.
0: Oo.
2: Kay mga kabugtaw, gid kamo ya, mga murag-muragan, gid kamo sa amon opisyo di.
0: Nya, may ilungon man sila nga, mingaw man,
2: mingaw? Hindi oy. Kung kay isa gani, matingala ka lang nga, magulpi mo lang tadi, singgit nga, Darna!
0: Correct, yeah.
2: Ding!
0: Ang bato!
2: Tiga o kung ang na-pulverize na.
0: Napakiti na, oh.
2: Ay, tawag na ka mo kung gusto nyo pa mag-intra kay mayara na lang kami half hour para sa among na program. Ang among nga XFM call and text, actually wala na siya galain-lain. Mumanan ni Japo na sama sa ulo or ma-memorize nyo among na mga numero. So kung gusto nyo mag-tawag, ang among nga smart is
0: 0912-0076-793.
2: Kag 0915-831-1431. Diwat 0915-831-1431. Kanami, gidya sa aton kamera, subong. No, though, iya gidya bala ka, ano, kamanggaranon, gidya ng kamera. Kay, may nakita ko to kaina, kay ti, diba, ng postering ko kaina, upod kong OJT sang TOP.
0: Mm-hmm.
2: Dito kami sa Old Sagay kaina, nagmunong, ay ikaw gali si Tritisoy. Nga nga lain ang imo itsura sa Facebook. Guwapo ka gali sa personal.
3: Wow, ha?
2: Oo, munang hambal.
3: Wala ka manggal sa bangko.
2: Pero wow, gingaan ko sa iya 100 para mahambal yung guwapo ko sa personal.
3: Sa nasun na tayo, intra ka din sa santo. Lipo-lipo. Kaya hindi lang na 100, imo mabato.
2: Okay, pero gipindutan ko. Hindi na damang meet lang kung anong alaw ay ngambalan. Ari 100 oh. Pabatian lang ang tao sa palibot na ginambalan mo kung magwapo.
3: Oh,
2: 100.
3: Oy.
2: Oh, diba? Di ano pa ng 100, subong man?
3: Oo, ah.
2: Makabakal ka na sa Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix.
3: Correct.
2: Nga dala na ininit kag styro cup.
3: Templado na, ah.
2: Templado na. Mm-hmm. Ininit na lang gidi dugang.
3: Gani.
2: Makabakal ka pala tinapay.
3: Oh,
2: pila man lang
3: correct
2: naman. Oh, di ba? Ikaw, wala ka naman kabakal tinapay. Kaya ara man si Tita, ano na di ganyo?
3: Tita Sweet.
2: Si Tita Sweet. Hindi na panagtag naman lang ganyan. Tita Sweet ang yung loaf bread.
3: Correct.
2: Tapos gilutuan ka pa sa palaman nga langka ni sino to?
3: Ni Connie.
2: Ni Connie.
3: Oo.
2: Na ginambalan ko, Connie, wala uman to ginwisikan sa imong alaway.
3: Oy, kapamati. Nagtalbato po. Wala na talaga tulog kung hindi sa katapos.
2: Amo ko nila, Dorp. Halin, Dorp, imo palaman nga lang ka. Dorp, amalya aging luto ni Connie sang pagpuli ko sa bakulod. Amo ko, hindi lang ko na magkaon kay base kong ginlawayan ni Connie. Kay base bala kung maluyag ko kay Connie kung magkaon ko siya nga palaman nga lang ka. Namit man, Dorp?
3: Namit.
2: Ah, amo galing.
3: May bana naman na sa...
2: O gani. Di siyempre, kung lumayon ka blaw
3: sa bagay,
2: 'di ba? Ikaw kapila ka kaagi nga ginlumay.
3: Mm, ako ya ang gapang lumay.
2: Aba. Tingnan imo lumay, wala gid kasaler sa ako na.
3: Madutlad ka pa lumay. Hindi ka naman guro dapat nga lumayon.
2: Ha?
3: Hindi ka naman guro dapat nga lumayon.
2: Nga man.
3: Ha?
2: Nga man.
3: Hindi ba ko sa iyo, pare?
2: This guy in love with you, pare. This guy in love with you, pare.
3: Diba?
2: Bading na bading. Ganon. Pero asa subong hindi mo gidya malipatan ang ano yun.
3: Ang
2: laway ni Tristram sa imo.
3: Ang ano?
2: Ang laway ni Tristram.
3: Next question.
2: Gagang kilala ko pa yung taga-Bacolod.
3: Sino nga taga-Bacolod?
2: Ay, ambal ko. Iambal ko, subong.
3: Initial, B.
2: Ha?
3: Initial.
2: It starts sa iyang first name with letter C.
3: C?
2: Yun, eh.
3: Ah! Sino ko, no? Natawa yung sa camera kay katulong sa ako na. Amo niya, sino?
2: Ga-start ang iyang pangalan sa letter C.
3: Gaensa?
2: Ha?
3: Gaensa, no?
2: Why?
3: Oh, sige, ah.
2: Si?
3: Ha?
2: Si? Ihambal ko.
3: Si Cory?
2: Gagi. Intersection na yung bangga Cory na to yan sa may takole.
3: Na kami gagi.
2: Ay, sa mga taga, ano na taga, ne? Bangga Cory, no? Bangga Cory, no?
3: Bangga Cory.
2: May gabi da, sa mga taga Bangga Cory, labi na gina nga ito ng mga, ano, mga tricycle driver nga nagahulat sang pipila ka mga pasayro.
3: Yes.
2: Especially ang mga sa call center, bala nga papuli, subong, na 24 hours and tricycle, di ba?
3: Oo, 24 hours and
2: tricycle. Oh, kagsa gasolin na handa sa tubang. Mayong gabi, salamat gid sa pagpamati. Ang oras, 11:37. Indo naman tagali.
3: Oo, ah.
2: Nga nagpalawig-lawig pataya istorya di yaman. Thank you so much sa mga tech on duty sa mga gabi. Sa tanan nga XFM radio station sa Panay kay sa Negros Island. Salamat gid sa mga station managers nga nagapulo pa huway na subong kag sa amon nga boss yung CEO Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy. Madam Uy nga salamat kag see you tomorrow 9 to 12 midnight sa phone pal Ako si Katropang Troy Tison.
3: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
2: Adios, amigos, amigas.
3: Muchas gracias.

0: Parang pain. Fast and safe. No! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: X-FM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Kung si Hazel Unasi sa una, gainan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyant, isaga pala nung kapa ko. Sang Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginaatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
0: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: X. FM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster.

0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil, mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako pala si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Tag-kape ka.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidya

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.

0: strong pain, fast and safe. Yeah. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbis, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na, dili na kayo kapabuti.

0: food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Sanfon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi o

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: XFM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Iaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapaskog sa aton natulan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Summer.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Magsanthol Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Magsanthol Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Magsanthol Plus
0: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-system pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-system pain.
2: Ang karang pain.
4: Fast and safe.
2: System pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga?
5: Kusgan kaayo. Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Legari, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Mama nakakudlay sa pagbindo. Sobrang kisak pero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sunthorn Gold, Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit na sabor.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: X. XFM.
11: FM.

0: exciting, bro.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo pangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga butika.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: with Glow to Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa ako

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika, Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santhon Plus Gold, mas pinalakas.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani. Isa ka ba sa

0: Walang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodels ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta po, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nani ang music, ah?
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos mukta ko, blah, may harap kayo sa mga balita, blah, so, amin, kayo sa mga DJs nila, kandiyo, blah,
3: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
0: may how, kita, pag,
3: enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tingin mo!
3: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Ayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki, ginamon sininga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita good to hambalanta mga benepisyo nga makuha ta sa mga pananom tas palibot sa mga ginakaon naton kun maprepara lang naton itmaya. Kag kun kaisa ining matag adlaw-adlaw naton sininga mga ginakaon kun maprepara lang naton itmaya, mangin abundant nga source sang ato sininga kinanglanon sang lawas, vitamina, minerals, nutrients nga konsumo sang lawas tadlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
2: Sa mga kautoran na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
3: Sample Gold Coffee Mix.
1: Sa aton sa ring pagparaga, dupod ta, as usual, ang aton sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa The Secrets of Health.
3: Sample Plus Gold.
4: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa ring pagpangalagad, upod man sa aton sini mga tagpalamati sa kutob sa malibutan sa ato sa nga pag-awaragwag, hindi lang locally Sir Josila kundi sa bilog ng kalibutan, basta may internet lang kay live kita mabatian through Facebook Live. Gani stay tuned naman kita kay sa kinaandan, ginapasimple naton Sir Josila no ang aton sining explanation o kung ginapakilala naton ang mga ikasarang asang tanom kasubong sa nga aton nga topiko. Isa na naman ka simple nga tanom, isa ni siya ka dahon, pero ano ba lang iya sa nga ikasarang pag-abot sini sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong kag pagtapna sa baratian.
5: Yes, to health.
1: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Tuloy ang amon sini nga diskusyonan ni Doc Leo subong is abi ko gani ya personally is ginapanghampo lang ini. Kay mabatian mo ini siya ang tinaga kagang pangalan sang sining dahon kun may naga inaway bala kag may naga sinuyaay Doc Leo.
4: Mhm.
1: Mambal nga unta tinananoy eh, manghampol kag igkaron lang punaya.
4: Mhm.
1: Buta malon sini. Mahanugan kag mabuklan kag igkaron.
4: Mhm.
1: Tikay ang lampunaya o kun rapunaya sa uma na ginatawag ta, ginagamit ini kalabanan sa pagpanghampol sa mga bukol. Labi na gid ng mga nakabunggo, baladok layo, nahanog.
4: May black eye ka, pwede man ah.
1: Oo.
3: Sunthone Gold Coffee Mix.
1: So nga mo, sininga diskusyon na isang partiya sa lampunaya o konrapunaya sa iban. Hindi ang variegated nga lampunaya, subong ha. Yan ang ginabakal ninyo sa mga plaza, wala nga ginabaligya nga lain-lain ang kolor, Doc Leo.
4: Ang aton siniginatumod, Dre, ini bala Sir Josil, ang naandan ta bala nga lampunaya, bala.
1: Mm-hmm.
4: Ang native bala sa aton, nga ay ginabutangan sang bulong, wai sing pesticide, kagway sa gina-culture para pang baligya, bala. Kundi sa purpose nga magamit na aton kung may ginabatsyag kita sa lawas.
3: Sunthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Generally, ang color yasini is dark purple. Kung pugaon ni mo, purple ang yasining duga. May mga variegated abing nga malampunaya, but diri kita sa native ang sinang-unagi diyang lampunaya. And ato ni nga diskusyonan kung ano mga benepisyo nga makuha naton, ano nga mga nutrients sa ato sinay makuha sa pag-take naton sang rapunaya o kon lampunaya. Ang iban sa inyo da lampunaya, Ang iban sa umatawag nila sini is Raponaya.
0: The Secrets of Health.
4: Nagaangko ni Sir Josiel sang flavonoids. Example lang dari amo ang quercetin, ara dari ang apigenin. Ang ila sining benepisyo sa aton sining lawas kung ginaobra nila sa aton sining lawas, ini sila ang mga mabakod man akong nabaskog nga antioxidants, anti-inflammatory, kag nagaproteher sa aton sining cells batok sa oxidative stress. Ara man sini ang phenolic acid ya, for example sini ang rosmarinic acid, ara man ang caffeic acid nga may anti-inflammatory, may antimicrobial, may wound healing and anti-allergic man nga health role sa aton sini lawas. Iupod man aton sini ang tanin sa niya nga nagabulig as ginatawag astringent, help contract tissue and stop minor bleeding. Nagabulig pa dasig sa pag-ayo sa pilas, papalit sa pilas, Sir Josiel. Ara man siya niyang various glycosides niya, saponins, nga nagpabakod sa aton sininga immune system. Nagabulig siya panubo sa aton sininga cholesterol kag antimicrobial man. Ara man siya niyang mga alkaloids, though unspecified nga types, pero analgesic ini sila kag antimicrobial man.
3: Plus gold.
4: Ara man ang terpenes, essential oils niya, nga antimicrobial, aromatic, amun yung nagpahumot bala sa lampunaya, kag anti-inflammatory. Kagara man ang anthocyanins, muning manotis na ton Sir Josiel kung makita na ton niya sa ringa kulor purple kung dark purple because of anthocyanins, ti antioxidant ni siya kag nagabulig siya Sir Josiel ano, proteher o kung protect sa aton sa ringa vascular system kag bisan pa sa aton sa ringa kurason.
3: Sample.

0: So madamo sang benepisyo gali kita makuha Senator Doc Leo, but we really noticed ining unspecified nga alkaloids nga may analgesic and antimicrobial activity sa ginahimo sa sulod sa ato sining inawas. Maghambal kita nga analgesic, almost immediate ang effect si Doc Leo eh.
1: Tama, Sir Josil.
0: So in short, hindi lang ini for prevention, may ara ina sang immediate effect if taken. And ang pag-process sa pag-take sini is nakagisin sa akto ang proseso.
2: The Secrets of Health.
0: For those suffering sa ginatawag nato sining hilanat kag trangkaso, fever, headache, sakit sa ulo tawag nato sinibla. May analgesic effect ang ano eh, ang rapunaya or lampunaya Doc Leo. Pero ano nga to sining himuon? Agud tong ini mangin epektibo sa ginabatsyag nato sa ninyo fever and headache o kon hilanat kag trangkaso.
1: Ariya Sir Josil, decaction na nga ton sa ninyo himuon. Pabukal ka tubi, pwede na siya inumon, Sir Josil. Ang yung tubi nga ginlagaan naton sa dahon na bino. Kapag tapos, pwede man ang iya sining sabaw ko ng tubi ngayon na ipahid ni mo, Sir Josil. Sa imo sining ulo, sa imo sining dughan, sa imo sining puson, kag pwede sa bilog nga lawas, Sir Josil, para matawhayan ang imo sining pamatyag kag maamat-amat panubo, Sir Josil, ang mataas ni mo nga temperature tungod sa ilanat.
0: So may properties gali ini siya nga makapenetrate even in matawag nato sa ni closed, very closed nga party sa ato sining skin, Doc Leo. Makapanalupsop siya.
1: Actually, Sir Josil, pag-abot iya sa hilanat, ultimo, obisan ang top water na ton, isibin mo na siya. Makabulig ina siya patawhay o kung panubo sang hilanat. Kung may sprayer ka mo, dry, butang nyo, ispray nyo na sa guya sang isa nga may hilanat. Makabulig, Sir Josil, sa madasig na pag-nubo sang hilanat. Much more, nga ang lampunaya may anti-inflammatory and analgesic compound nga may benepisyo gid sa aton sining lawas. Specifically, kapin ako nagpalanakit ang imo sining lawas.
2: Sample Plus Gold.
0: Actually, ang ginihimo sang iban sini, pati na sa amon sining balay, kung mahilanat ka bala, hindi lang kay guyang inatrapuhan, Doc Leo, especially sang cold one, cold water. Ang ginapalabigid permi ilok. Pamangkot ako nga, ilok gid daw. Basta, bayaw lang ilok mo bala siya kay sibinan, tas ang malamig na tubig. So, ilok kaguyali o gamo na masamig din yung nasibinan.
1: Pamanan ito lang, Sir Josil, pati hita. Pwede gidra sibinan siya gang puson. Of course, dalaw na lang gina to ng agtang.
2: The Secrets of Health.
0: Pero isa ka-clue ha, sa mga kabataan, hindi pa kahibalo maghambal. Paano nyo mahibaluan nga may ginabatsyag ang bata, especially hilanat kag trangkaso? Even though nga mahambal ka daw, hindi pagid man ay alang-ang ah. May palatandaan na tuloy sa lalaki sinamo. Hindi maninibastos, magluyat-yat ganyang itlog sang bata. But hambalon, something is wrong with him. Labi na gidhalong ka sa hilanat kag trangkaso. Basta magluyat, which is not normal. Amo nang masaming nga palatandaan, bisan pa ang mga medical doctors.
1: Sa mga magagmay lang na, Sir Josil ah.
0: Sa magagmay. Sa ano lang, mga tawag nato sini, infants. Mga 1 to 5 years old bala. Na-notice nyo na, galaboy. Observary lang ninyo kung may ara. Feedbackin nyo lang kami din ni Doc Leo kung hambal na tuod tong hambal mo.
2: The Secrets of Health.
1: Lain man na iya sa mga dlagko na lain man na iya kung may nagaloyat-yat. Hindi na maumpawan. Pero may remedyo kita sinadra karon.
0: Oo, remedyo niya. Istorbo dietary supplement for men. And parte naman niya sa isa dirika problema naton kung kaisa ti. Respiratory support. Importante man ni mambal nga. Undo ginalagkas yang iyang paginawahaw. In terms of respiratory support, we're speaking about our lungs. If we speak about respiratory system, ano ang mabulig ya sini para mapanami ang ato sini nga respiratory system, Doc Leo?
2: Sample Plus Gold.
1: Ang problema balan, Sir Josil, kung damo plema, budlay kita sini magginhawa. Muna siling blang kung nagakipot ang alagyan sa aton sini nga hangin, amo ni siling blang ginahapo nga way man ginalagas. Pero ang aton sini pagginhawa, among aton sini ginalagas. Especially sa panahon sa ubo, Sir Josil, panahon sa kataro, ang saponins nagabulay sa Sir Josil pahalog kagpalabnaw sa mga plema dira Kay may expectorant effect siya sa aton. Ang himuon ta sini, pabukal kita sa tubi, lunod naton ang dahon sini sang lampunaya kag aton na siya nga inumon, makabulig ni siya sa may mga ubo.
2: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Kag para sa mga kababaihan nari, may maayo galing madulot ang lampunaya o rapunaya para sa mga kababaihan, especially those nga nag-umpisa na sa ila sininga monthly period or menstrual cycle or menstrual period. Anong mabulig ya sini Doc Leo?
2: Sunflower Plus Gold.
1: Ang iya sini Sir Josiel nga rosmarinic acid kag flavonoids mayara sang antispasmodic effect. Tukon benefits aton sa ding lawas. Amo ni Sir Josiel ang pagbatyag bala sa makababinhan nga nagasakit ang ila sininga puson. Or iban sini masila nga sakit akon tiyan kay ara ang ila sininga menstruation. Mabuligan ni Sir Josiel ano nga ma-alleviate ko nagagamit kita sini sang lampunaya.
2: Sunflower Gold Coffee Mix.
0: Ang effect niya gali sini is just like that of Santon Plus Coffee Mix. Kape niya nga, why caffeine kagwaya coffee beans ha. Kaya nagabulig man ini, mapahagan-hagan ang inyo balang sakit sang puson.
2: Santon Plus Gold.
0: So, these are the things sa mga kababainhan nga makuha if mag-take mo sang rapunaya kung lampunaya. Now, kanto kita sa methods sang preparation. And paano natin ini i-take? May limit bala ini? Or may number of ml and glasses kita nga mahambal up to that volume ka lang nga pwede natin i-take na Doc Leo?
2: Sample Plus Gold.
1: Depende sa aton sini gamitan. Ang aton sining preparation. Like for example, para sa aton sining samad o kung na samaran kita. O kung may mga hubag-hubag. Crush lang naton, pero piso naton. Siyempre matinlo aton sininga kamot ha. Pero piso naton, nag-i-apply lang direkta. Sa aton sininga samad o kung sabahin dira nga may hubag o kung may bukol. Pero kung halimbawa, tumaron naton o kung imnon na naton, mga lima tub-tub na pulo sa nikapanid nga dahon na tinloan na nahugasan na tapos aton siya nga pugaon. Pwede makainom Sir Josiel ano, ang hamtong siniya, isa tub-tub duha ka kutsara once daily para niya sa internal inflammation, para sa ubo, para sa niya sa hilanat, para sa menstrual cramps. Magamit ini pero short term lang Sir Josiel. Maximum sini lima kaadlaw o kung hasta tatlo kaadlaw.
2: 7 plus gold.
0: 3 to 5 days hindi mo na pagpasobrahan.
1: Tama.
0: Again ha, kung external gani nga pilas, peripison mo na lang kagpugaon, basta tinlo kamot mo, direkta mo nga patuloon ang iyang juice, ang iyang duga sa imo sining wound or pilas.
1: Yes, kay pwede mo Sir Josiel itapal man ang pinugaan mo. Ang sapal ya tubla, pwede itapal mo sa imo sining pilas. Pagtapos ti samburan mo na sang kunputson mo sang gos para nga malalayan Sir Josiel, maproteksyonan, hindi madapuan sang dugang pagid sining higko kag maproteksyonan mismo ang parte nga nasamaran.
0: Kay isa pa hindi magpilit ang gos kay aradang ang iya sining ano nga dahon sang rapunaya.
1: Tama.
2: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Pwede naton ini ma-mix sa iban sining mga just like for example drinking water. I-dilute ni mo bala Doc Leo kag imnon.
1: Kung gusto mo Sir Josiel, puruhon mo na lang, padalundunan mo na lang sang tubi.
0: No.
1: Kay nagdugang pag nakaroon na imo pagkabudlay sa pagtulon sina kun i-dilute mo pa kay nagdamo pang imo sining ilimnon. Oras kun isa o kun duha ka kutsarita, pagtulon mo pasundan mo tubi, solve na.
2: Free coffee mix.
0: You know, ang sabor yasin is mapait nga may pagka-mentol gamay. Ang sabor sang lampunaya. And then, pwede gali ining mahambal naton la gaon Doc Leo.
1: Para sa hilanat man. Kung halimbawa, hindi kaya kauyon sang puro gid nga duga. Though mas dasig ang efekto. Kung tanay kung puro nga duga, kay concentrated siya, no? Pero sa hilanat man, sa mild nga ubo, kag palanakit sa nagkalain-lain nga bayan sa aton sa ningalawas, pwede Sir Josiel, ano, preparar kita sang napulo tub-tub 15 ka freska nga dahon sa lampunaya, hugasan naton sang maayo, pagkatapos pabukal kita sang duha ka tasa nga tubi. Pagbukal ilunod naton Sir Josiel, pabukalan naton o kun paarangayan naton tub-tub 10 minutos o kun 15 minutos and then salaon naton, and then pwede kita makainom sini sang tunga sa tasa, tub-tub isa ka tasa once, tub-tub 2 times daily para sa fever, para sa mild kung nag-umpisa nga ubo, para sa palanakit sang kalawasan, para nga maumpawan ang aton sininga pamatyag. Sir Josel, matawhayan kita kag pwede man gani Sir Josel eh, kung gusto mo para mas nami pagid ang iya sininga kung man neutralize ang sabor sang lampunaya kag ang iya sininga aroma abiyo mahamot sa iban pero sa iban mabaho, pwede mo mabutangan Sir Josel sang lemon grass ukon maupdan pagid sang kinihad sang luya.
2: Sampong Gold Coffee Mix.
0: Kay pareho si ni Dok Leo, kundi sa concoction o kon sa paglaga, may proseso dira lagaon mo pagkatapos para man-neutralized ang iya sininga odor, man-neutralized ang iya man sininga aftertaste. Pwede butangan mo luya, pwede man butangan sang tanglad. What if amo na lang ang lagaon mo pagkatapos gamiton mo nga tubi para magtimpla ikaw sa Santon Plus Gold Coffee, Santon Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo?
1: Pwede gid Sir Josel. In fact, masiling naton nga unique ang imo sa nga kafe. Hindi kinaandan nga kafe. Kati din kayo mo kita sa coffee nga ara ang ginatawag real coffee. Nga imo sa nga pangita, real coffee taste, real coffee aroma, pero may gamay nga samay sang kahumot, sang tanglad, may gamay nga samay sang aroma, kung kahumot man sang luya. So masiling naton Sir Josel nga unique ang imo sa ninyo coffee, pero na-boost pagid ang health benefit.
2: Santon Plus Gold, the secret of health.
0: So initanan, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Initanan, quality products ang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. Sa syudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store. Arada sa Lisari Street, atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakadto, makabakal kakun volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya Subang Pamati, kadto lang ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da ang official store sang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da si Santon Plus Gold Capsule, Premium Liter Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C.
2: The secret of health.
0: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan. Manami ang epekto yun sini, kaya nag-pa-enhance ang inyo sininga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
2: Santon Gold Coffee Mix.
1: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nag-edad-edad na kun brain benefit ng aton pag-istoryahan.
0: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, pero sweetener is stevia. Kon wadan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla. Before meals, mga timprano pa be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil kag may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sa premium D3 coffee mix gali Doc Leo, makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Ini nga kafe ang premium D3 nagabulig pa pagsik sa aton sa selula eh. Manotice na to ng mga naga-feedback sa aton basta maka premium D3 capsule o kung makainom ganis ang premium D3 coffee mix kapag sik sila sa nga pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao Sir Josel lang ha, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadown ang ila sininga modo para gid ni sa ila ini premium D3 coffee mix. And of course, para sa mga tao Sir Josel nga may insulin resistance. Itungod ang premium D3 coffee mix nagabulig siya pa sensitive liwat pabalik sa aton sa ninga insulin para nga mabalanse ang aton blood sugar.
2: The secret of health.
0: And then namo ning Santon Gold Coffee Mix Doc Leo nga may collagen kag glutathione. Amo ni makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy aton skin and younger looking ato sa ninga skin.
2: The secret of health.
1: kon sa gisigi giling inom nimo sang Santhon Gold Coffee Mix Sir Josil, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Din bala makita ang mga signs of aging. Number one, gid sa aton sining panit nagakurinot, sa aton sining mga kuko nagamata-amat gabok, sa aton sining mga joints nagahinuni na Sir Josil kung maghulag ka, ang nagiinigot-igot iban sini may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen nga ginupod diri sa aton sining Santhon Gold Coffee Mix Sir Josil, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Motong balon, hindi man gid naton mapunggan Sir Josil nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
3: The secret of health.
0: Sa mga hindi iya hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan sina sang Santhon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutangan na lang nimo sa mainit ng tubi. Hindi ka na kinanglan sa ni Sir Josil mag-observe pa sa mga oras kung paano mo kaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buuan sa mainit ng tubi, kag imo takpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa maalabaab. Ang isang nga mabenepisyuhan niya sa aton sa ringalawa Sir Josil, among aton sa ringa, ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalinlain ng komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes Sir Josil ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa iya sini posible nga ihalit sa aton sininga lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton sininga ulo. Wa ito naginhapitan ganing tunga-tunga sila sa makalalakinhan.
3: The secret of health.
0: Subong grabe gidyang tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santhon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sininga lawas.
1: Palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
3: The secret of health.
0: Ang ngalan niya Santhon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of saya sini mga ingrediente nabahuan ang lamok sini. Even do na hamutan kita ya Doc Leo.
3: The secret of health.
1: Nga ako no kinanglan gyud Sir Josil nga maghabon kita. Kinanglan naton maghabon kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila Sir Josil nga ginatawag water soluble kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya ang aton sa Santhon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na Sir Josil, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria, nga kung magmix sa aton sining balhas, nagapangalisngaw sa aton sining ilok, diin pa nga parte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josil.
3: The secret of health.
0: Kung manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gid bala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
3: The secret of health.
1: Para sa hambal sa kilala naton Sir Josil, no? Singa ako na Doc, bisan hindi kid nga hamis-hamis kag puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod, damo sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Kasi sa lawas niya, ginsunod niya man ang aton sining panugyan nga gamiton niya ang Santhon Plus Herbal Soap pati ang mga nagapangalisngaw ang nasulbar man Sir Josil.
3: The secret of health.
0: Ang trangkaso kagilanat subong inaupdan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw halusun ka maghulag nga kun may maghulag gani sa balay nyo nagainit na yung ulo mo kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutgut may gangutno talento sa tiil may ara sa imo abaga kun hindi nakikamo ka gwanta sang pagpalanakit sina maginom ka mo sang Sisdapay.
3: The secret of health.
1: Mabakod man ang resistensya mo sini o kun na hindi kun kaabot gid nga magpalanakit ang lawas hindi ginato na mapunggan Sisdapay ang makabulig sina. Pero ang iginahimo sa iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sisdapay sang Santhon Gold Herbal Oil kay magluwas nga makuha ang palanakit, naga-relax pagidangila sininga lawas kag pamatyagan.
0: So pwede niyo magpartner ha. Kon nga palanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Sisdapay.
3: The secret of health.
0: Pero kon habol nang imo sininga panulukan Doc Leo, nagaglugar hum-garhum na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
1: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sini nga panulok. Kagang isa pa gid Sir Josiel, kun ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
0: Vision X Plus nga may lutein, beta carotene, vitamin E, kagsiyasantin. Daw mo gid ni ang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sini nga mata, Dok Leo.
1: Ginarecommend gid nato ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops, kag sa mga tao Sir Josiel no nga hindi malikawan balahong kaisa, why man sila nagamain, pero ang pagbasa gali si ni Sir Josiel sa alang-alang nga kasanag. Makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kun sa aton sininga mata. So dapat untatan gid nato nina ang late man nga pagtulog sa gabi kun ang pagpulaw nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinanglan ta sang depensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuli gid sa aton. The secrets of health.

0: Subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help.
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik enyo sa nga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami maninis enyo nga blood flow.
3: The secrets of health.
4: At rin damo sa mga bana na pinamangkot sa atong Sir Josil, ano man ang kausa nga ang nagkakadulaan sila interes sa ila sa nga sexual activity, which is kinanglanon, good sense yung obligasyon ina nila kung naton sa atong mga asawa. Isa sa rin, manubo ang testosterone kung may imbalance kita sa hormone kag mahina man ang aton sa nga blood circulation. So ang liabi sinadira Sir Josil, aton siya ipabalik ang balance ng hormone, ipabalik na aton ang balance ng aton sininga testosterone, ipabalik na aton ang balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo na aton nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na aton nina Sir Josil, pinagi sa bulig sang maka, kag klavo waska, na nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido, nga ara siya sa sulod sang mga sangkap kali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josil. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ilang sininga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The secrets of health.
2: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man niya all the way. Niya halin pag ino mo, why nagidya hula-hulaw, kung kinanglanon mo lang.
3: The secrets of health.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
4: Sa panahon bala Sir Josil nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanami igid, maintain na raw nato ng aton sininga depensa. Kabili nato ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Santhon Plus Gold. Mabuligan kita, Premium D3 kag Santhon Gold Vitamin C ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang Certified Naturopath Practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secrets of health.
0: Southern Plus Gold.
2: Ko naman si Josil Banyas.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
0: Sample Plus Gold.
5: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Payne.
14: Si Michelle Negri, isa kasi.

0: pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026
4: XFM 103.9.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than never. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: XFM kid how?
9: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
8: Na no, XFM kid.
9: Inami ang music ah.
8: Na no, XFM kid.
9: Ay,
10: pura ka lang music magkatapos mukta ko blamay ara kay mga balita. Blabis ng amin bigit mga DJs nila kagaya.
11: Wala sang konkreto nga sabat.
12: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
11: Simply
8: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
8: Na XFM kid how?
13: Timo.
4: XFM 103.9
0: XFM Network Philippines.
14: Mga katropa, XFM.

0: Magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
1: Napumahal. Bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung maka-apekto yung sabali ng kuryente at magdulot ng brownout.
0: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
2: Hello po, ako si Linoy. Tama si nanay. Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon, pusangan ng puno sa linya ay maaari nang maka-apekto sa daling ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
0: Aba, ayaw!
2: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
3: Isang paalala mula sa NGCP.
4: Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo babalatiri mo mamatiyan. Express Balita Labas. Kag-eksklusibo ka na sa kapinangis ang ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: AM News Express Manila.
1: XFM time, alas 6, 16 na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsiling kaman sa bungabahin sa kalibutan. Welcome, nandali sa pagpalayag sa atong nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Martes, Hulyo 21, tuig 2026. Kag subongaga kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Ikadulong namon sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagatutok na rakang nagamonitor sa aton, paagi sa ilang nga mga radyo, ang XFM Bacolod, mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Kag mga katropa, may ara man kita sa norte nga bahin sa probinsya, XFM Sagay City, sa radio frequency naman nga 87.5. Kag mga katropa, sa sur nga bahin naman sa probinsya, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita mga namalantaw sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. May harap makita sa live stream sa YouTube sa 90.3.
1: Mga katropa, mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones sa itong official streaming apps ng XFM Philippines. Sa inyong mga Google Play Store app, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download ng mga katropa nga libre, kag mabatihan dira ninyong kapinsaysenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines, halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, may harap makita sa text line na dali sa itong istasyon ang atong numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:18 na, kag mga katropa, aton padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines. Headlines. Headlines.
1: Sa mga headlines sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: City Legal Office nagpanindugan sang ilabasihan sa pagpasira sang 19 ka mga establishmento nga wala sang permit matapos gina-question ang pila ka abogado.
2: Duha ka menor de edad ginbuno sang ila tiyo, isa patay, isa pilason. Suspect nga tiyo nagutas man sang iya kabuhi matapos sang krimen.
1: Election officers dapat magpahibalo sa ilang supervisor kung may himata nga manug kandidato sa BSKE. Kag sa itong mga headlines sa balita sa national.
0: Express Balita, national news.
1: Big time all price hike. Siningad daw, ginalauman, hindi makapag-iyo sa presyo sang Balaklon.
2: Ginaligar, bagman, ni Senator Cayetano sa Taguig Flood Control Project, ginkilala ni Senator Lacson.
1: Kag para sa itong mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita, international news.
1: Linog sa pungsod, Peru, nagbilin sang anum kapatay.
2: Ginpanginwala sang Jordan ang pagsirado sang Aqaba Airport kag Seaport.
1: Kag para sa itong balita sa sports, mga katropa, Alexia Laging kilala sang ukod nga WTA Grass Court Star of the Swing.
2: Samtang sa tanaman nga showbiz news, mga katropa, ining si Catherine Bernardo kag Daniel Padilla posibleng mag-reunite sa isa ka movie.
1: Kag sa tanga balita espesyal, kaupod si katropang James King, pinakadako nga papel ng eroplano, ginpalupad, mga katropa. Alas 6:20 na. Inyo nabatihan ang mga pangulong din lalan sa mga balita din sa lokal, national, international, kagiban pa. ka. Gini ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: At ang napadulungan ng mga detalye naman sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
1: Duha patay samtang isa ang pilaso matapos magluta ng insidente sang pagpamuno kag pagkatapos ang krimen. Ginutas sa sospek ang kaugalingon sininga kabuhi sa Habay-Habay, Barangay Candabong, Banwa sang Manuyod, probinsya sa Negros Oriental, hapon sang Hulyo 19. Ang nagtaliwan isa ka-11 anyos nga grade 6

0: na ginabulong. Samtag, ang sospek nakita na lang nga nagakabit gamit ang higot sa duyan matapos ginutas ang kaboy sini sang nagluntad ang krimen. Nagagawa sa investigasyon nga hinablo sa sospek ang iyang nga mga ginpangbuno.
1: Patay ang isa kalalaki matapos ini ang ginpulihan buno sa Wagutod sa PLDT Baybay, Barangay Mambulak, Syudad sang Silay, gabi sang Hulyo 19. Ang biktima ginkilala sa kay alias Erwin, legal lang edad, samtang ang mga sospek ginkilala kanday alias Edward, 52 anyos, kagunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Edison Garcia, ang Chief of Police sang Silay City PNP, antes matabo ang insidente, madugay na nga maindi paginsyendihanay sa tunga sa mga suspek ang biktima, kagdagdangat na sa barangay ang ilang aaway. Dugang pa ni Garcia, samtang ang biktima nagapungko sa guwa sang iyang kabalay, ginaligar ka nag-abot ang mga suspek kag ginpulihan buno sa mga suspek kag gilayon nga nagpalagyo. Matapos na natabo ang krimen, apang giningagaw padala sa ospital ang biktima, apang gindeklarar ga dead on arrival sang doktor. Ginpahayag man sang hepe nga paagi sa hot pursuit operations sang kapulisan, natigayon nga nadakpa ng mga suspek, samtang isa nag sungka kag sa karon na ginasikaso ng mga dokumento para sa pagpasaka sang kaso nga murder.
0: Nang sapuan nga wala na sa kabuing isa kalalaki matapos sining ginaligar makuryente sa sulod sa isa ka propiedad sa sitio Lupne, Barangay Hilamunan, siyudad sa Kabankalan, kagaon sang Hulyo 20. Ang biktima ging kilala sa kay alias Roy, 24 anyos, construction worker kag residente sa nasabit nga lugar. Sa investigasyon sa Kabankalan City PNP, nakita sa mga residente sa lugar nga may naghamyang isa ka persona kag wala na sang kabuhi. Gilay man gyud pakiggangutan ang kapulisan para maimbestigahan ang insidente. Nagagawa sa investigasyon nga ang biktima ginaligar aksidente na tandog sining kudal nga may live wire nga nagresulta sa pagkakuryente sini kag nagresulta sa iyang kamatayon. Sa karon nagapadayon na investigasyon sa kapulisan kung ano ang tinutuos ng biktima nga nagsulod sa propiedad.
1: Ginako sa New People's Army o NPA ang pagpatay sa kay Jerry Solinap nga nagaedad sang 65 anyos sa isa kapuloyan sa Sitio Tabuan, Barangay San Isidro, Banwas ang Ibi Magalona sa kinalikdan nga Hulyo 13. Sandig sa ginpagwa nga pahayag sang Roslyn Jean Pili Command, ginpamatbatan sang silot nga kamatayon si Solinap bangod sa pagpatay sa mag-asawa nga residente sa Barangay Canlunsong sang 2024. Dugang pa sang RJPC NPA kabahin si Solinap sa mga pagpangawat sang Carabao kag mga kasapatan sa ilang lugar humalin pa sang tuig 2007 apang sandig sa investigasyon sang kapulisan nga ginareklamo sa lugar ang mga sapat ni Solinap bangod ini ang nagakaon sa mga pananom sa mga residente. Kumadumduman ginapanulungan sang lima ka maarmado ang balay sang biktima kag ini agin tiro sa makapila ka beses nga nagresulta sa yakamatayon kag sa karon padayon pa nga ginatumod sang kapulisan ang mga persona nga ara sa likod sang krimen para mapasakaan sang kaso.
0: Nagpalindugan si City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu nga nagasunod sa nagakaigo kag legal nga proseso sa City Legal Office sa pagpatuman sa closure orders batok sa mga negosyo nga nagaoperar nga wala sang business permit gikan sa syudad. Ginpahayag ni Cho nga may isa kabugado nga nagreklamo bangod tatlo lang kadlaw ang ginhatag sa iya kliyente antes ginpasirhan ang establishmento. Apang suno sa iya, sa una pa lang nga notice may tatlo na kadlaw ang negosyante agad magsugod sa pagproseso sang permit. Sa ginhatagan pa sang ikaduha nga notice nga may dugang nga 15 kadlaw para makompleto ang mga kinanglanon kag makakuha sang permit. Ginpahayag man ni Cho nga antes ipatuman ang closure order, nagaulat pa ang CLO sang referral gikan sa business permits and licensing office. Kag pagkatapos sini, wala labot sa first and second the notice sa ginabisitahan pa ang establishmento, agad masiguro kung wala gin sa permit o kung nakahingagaw pa. Proseso sa syudad at isipasaradaan. Una naman nga napadalaan na ang notice agad, o kung sang notice agad mag-comply ang mga establishmento sa tinalikdan pa nga Mayo 29, sini nga tuig. Madumdumaan, 50 ka mga establishmento na identify sa lokal nga panguluhan nga wala sang business permit. Kung sa rin, 19 sa mga iniang ginpasiradaan, tinalikdan lang nga simana.
1: Ginpakigbahin ni Mayor Greg Gasataya nga tuman kadako ang proposed adjustment sa permit fee nga ginpasa sa Bacolod Traffic and Transport Management Department o BTTMD para sa mga running events sa siyudad sa Bacolod. Suno sa alkalde, pabor ini sa ginapropose nga amendment apang dapat acceptable kag fair ang fee para sa tunga sang organizers kag sang siyudad. Bangod hindi man luyag

0: syudad nagabangod sa pagtaas sa mga fees hindi na maghiwat sa mga running events sa syudad. Dugang paniga sa taya nga mas maayo nga kon ang basihan sang fees ang number of runners kaysa sa distansya. Bangod ko ng distansya pareho sang 42 kilometer nga ginproposed nga ang permit fee ara sa 100,000 pesos tuman ini kadako bangod madyutay lamang ang nagadalagan sa nasambit nga distansya. Sa karon yara sa 100 pesos ang permit fee apisar sa distansya kag kadamuon sa mga runners. Madumduman gin pa sa man sang BTTMD ang proposed fee sa sanggo ni ang panlunsod sa sining mga adjustments. Ang minimum permit fee yara sa 10,000 pesos sa race distance up to 10 kilometers to 20 o konto 10 kilometers 20,000 pesos, more than 10 kilometers to 21 kilometers 50,000 pesos, more than 21 kilometers to 42 kilometers 75 pesos kag sa more than 42 kilometers yara sa 100,000 pesos. Magadepende naman ini sa espasyo no pa sa alkalde kag ang kwarta nga magkuha sa permit fee ang makadto naman sa gihapon sa revenue sang syudad kag magabalik man mismo sa programa sang syudad.
1: Nagpatigayin sa orientation sa mga empleyada sa syudad kahapon si City Administrator Attorney Mark Mayo para sa patigayunon ng random drug test sa syudad. So, no, kay Attorney Mayo, wala ginhambal sa ila kung saan o patigayunon kag sino mga malakip sa drug test sa syudad. Pagpahangop sa City Administrator nga ang due process o kung procedure lang ang gineksplikar sa ila. Pareho sa kung may mag-positive, mag-aagi pa ini sa next nga step nga amo ang confirmation. Kagiban pa nga mga procedures para man sa ilang kinamatarong. Una na nga gipayag ni Mayor Greg Sataya nga luyag sining drug-free ang mga empleyado sa syudad. Akon makapang, akon agod nga makapangalagad, man sang maayo sa publiko.
0: Sa mga election officers nga may himata nga magapapili sa natalanan nga barangay kag sanggo ni ang kabataan elections, dapat magpahibalo sila sa opisina sang provincial election supervisor para malakip sa posibleng pagbalasa. Ini ang mensahe ni Attorney Ian Lee Ananoria sa mga empleyado sa ang COMELEC kag bisan pa sa mga katapos ang canvassers. Nagapadayon ang pagbaton sa COMELEC sang dugang mangin katapos ang electoral board bangod nagdamo ang clustered precinct sa one-wall elections. Bisan sa obserbasyon sang COMELEC nga masako na ang mga magpapili sa pagtipon-tipon kag wala man sang pagsupak sa kasuguan ng ilang ginahimo bangod hindi pa sila kandidato. Ang filing naman sang kandidatura ang matabo sa September 28 tubtub Oktubre 5 kag sa katapusan gisibana sang Oktubre ang campaign period bag-o ang Nobyembre 2 nga adlaw sang eleksyon.
1: Alas 6:30 na makatropa niyo na batay ng mga detalye sa balita sa lokal. Gining inadulong sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Para sa mga detalye naman sa balita sa National.
3: Express Balita. National News.
1: Ari nang adlaw nga ginaulat sang tanan kay ginalauman nga magataas ang presyo sa produktong petrolyo subong adlaw Martes, Hulyo 21. Sarig sa pagulag sang world market sang langis ginalauman nga magataas ang presyo sang mga masunod. Ang diesel 10 ka pesos tubtob 11 pesos kada litro. Sa gasolina 3 pesos tubtob 4 pesos kada litro. Sa kerosene naman 11 pesos tubtob 12 pesos naman kada litro ang posibleng saka. Ang ginapaabot ng pagtaas sa presyo sa langis ang ginaangon sa liwan kapag nagapaday ng atensyon sa tungasang Amerika kag Iran.
0: Ginpahayag ang natumod na ng Senador Panfilo Ping Lacson ang bagman ni Senador Alan Peter Cayetano nga ginaligarang yara sa likod sa Ghost Flood Control Projects sa syudad sang Taguig. Lakip sa mga proyekto nga nalista sa idalom sa mga kompanya sa mag-asawa nga kontraktor nga Sanday Curly and Sara Descaya. Apisar nga wala giningadlan na ginpahayag ni Lacson nga ang nagatipon o kung nagatipon sila sa nagkaigong ebidensya angot sa nasambit nga bagman. Suno si Senador na kasandig sa investigasyon ang desisyon sa ombudsman kagang sa ebidensya nga ginatipon sang iyang team. Samtang gitpahayag man ni Lacson nga nadiskobrehan sang iyang team nga ang mga proyekto sa Taguig humalin sang 2020 sang nagserbi bilang House Speaker si Cayetano ang nalista sa idalom sang St. Timothy kag St. Gerardo o Conirardo lunsay construction firms sa mag-asawa nga Descaya apang ginpatuman sang Ivan nga partido. Ginpahayag man nga mayara sang kopya sa mga cheque ang senador apis sa nga ginako sini nga work in progress pa ang mga findings kag subject sa validation. Apang sunod kay Lacson, mahimo magwa nga may diferensya substandard o kon ghost nga mga proyekto.
1: Nakaila si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon nga magkooperar sa National Bureau of Investigation o NBI sa ilang investigasyon sa ginaligar irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Ginpanindugan sa Teglicom nga matinlong iya konsensya bangod una na nga naging basura ang reklamo nga ginpasaka batok sa iya kag sa iba pang mga opisyal sa tong December 2021. Madumduman nga si Dizon ang nagserbe nga chairman sa Basis Conversion and Development Authority nga sa to nagdumala sa pagtukod sa mga sports facilities sa New Clark City.
0: Si Senador Panfilo Lacson nagpanumpaman nga ibutang sa presuhan ng iya kaupod nga Senate Minority Leader nga si Alan Peter Cayetano bangod sa pagkamalaot sa iya nga integridad. Pagkatapos nga gag-question ni Cayetano ang abanggad ni Lacson, ang anay Blue Ribbon Chair ang nagbalos paagi sa isa ka post sa social media nga X sa nga tinalikdan nga Domingo Hulyo 19 nga nagasiling nga nakigsugilano na siya sa pila ka mga informants kag witnesses direkta o kun paagi sa mga manog patuga nga handa na sa paghatag sang impormasyon kag ebidensya agud ibutang si Cayetano sa iya nagakaigo nga lugar ang Payatas QC Jail. Bilang senador ang ipahayag ni Lacson nga wala siya nag pasakop sa anuman niya sa isang pork barrel spending kagin sikway ang paglabi sa kwarta kabaylo sa paborable o kon paborable nga legislasyon na ginapanggid man niya ang ginlaragway sini ngayara sa 6.79 billion pesos nga pork barrel like budget insertions ang ginaligar ginhimo ni Cayetano sa 2025 General Appropriations Act.
1: Alas 6:34 na mga katropa nyo naman tayo ng mga detalye sa balita sa National. Kaginig na doon sa inyo mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: Mga katropa, ito naman padulungan ng mga detalye sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Di magnubo sa anumang napatay kag masobra 30 ang pilaso matapos na duha kalinog ang nag-igo sa Nabukid nga bayan sa Peru sa tinalikdan nga Domingo, Hulyo 19. Sunod sa National Seismological Center sa Peru, isa ka magnitude 5.1 kag magnitude 3.7 kalinog ang na-record sa probinsya sang Chupaca sa rehiyon sang Junin. Ipaig sa ahensya nga ang unang nga linog ang na-record sa kadalumon sa nga 24 kilometers. Sa tayo kaduwa nga linog ang may kadalumon nga 18 kilometers. Sa next initial nga report, ginabanta 48 ka mga balayang na ang tuman nga nawasaka. Samtang 18 ka iban pa ang nahalitan niya. Nga nag-apekto sa ginabulubanta 300 ka mga residente. Kag sa karoon, ginatagan sila sa mga tents bilang temporaryo nga ilistaran.
0: Ginpaginwala sa gobyerno sa Jordan sa Domingo nga ginmando sini ang pag-evacuate sa International Airport kag Seaport sang Aqaba matapos gitpahayag sa US Embassy sa Amman nga gin-evacuate ang mga pasilidad bangod sa pagpamahog sa seguridad. Suro sa spokesperson sa gobyerno sa Jordan nga si Mohammed Al-Mumani, wala pa sang mando ang mga otoridad nga evacuate ang mga pasahero kag mga trabahador sa Aqaba Airport kag Seaport. Dugang paniya nga wala sang potential threats nga nakilala nga mahimo magkatugas ang risgo sa seguridad.
1: Alas 6:36 na, mga katropa. Hindi nabatihan ng mga detalye sa Balita sa International. Kaginig na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: At naman padulungan mga katropang detalye sa sports.
3: Express Balita. Sports.
1: Napilian si Alexandra Acon Alexiela bilang grass court star of the swing sa isa ka online poll sa WTA website. Nagdaog ang Pilipina ace paagi sa isa ka landslide kag nakakuha sang 89% sa mga boto. Ginlutos niyang Wimbledon kag Berlin Open champion nga si Linda Noskova nga nakabaton sang 7% kag Bad Homburg champion kag Wimbledon runner-up Carolina Muchova nga mayara sang 3%. Ang iban pa ka mga nominees, amo sanday Queens Club champion Donna Vecek, Wimbledon doubles champions Kristina Ladinovic kag Guohan Yu, 3-time Eastbourne champion Madison Keys, Bad Homburg finalist kag Wimbledon quarterfinals Naomi Osaka kag Berlin finalist, kag Wimbledon quarter finalist Jessica Pegula. Subong at tuig na kuha niya lang iya ay kaduwa nga WTA 125 title sa Birmingham, nakalabot sa semifinals ng Berlin Open kag naghimos ang historic run sa fourth round sa Wimbledon. Magatutok siya subong sa North American Hardcourt swing nga magasugod na sa DC Open sini nga bulan. Ang balita sa sports, ginadulongin sa inyo mga tropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa, Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
1: At ang padulungan mga tropa ang balita naman sa sports o kung sa balita sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz!
0: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz sa karon ginalantaw mga katropa sa mga online o kung sa mga insiders sa showbiz mga katropa. Kag sa pila ka mga source mga katropa, especially sa field sa pelikula mga katropa o kung sa film industry. Ngayon yung si Catherine Bernardo kag Daniel Padilla nga mag-ex mga katropa kung ex-couple for almost pila ka years, for almost 12 years, pero to 7 or dira, mga katropa na nalipat na ko. Pero, ati, ma-reunite mga katropa para sa isa ka movie. Imagine na mga katropa nga after some breakup, sini mga katropa sang duha, why na ini nakakita ay, duway nag-sapakanay, nag-anpanuhay na, everything. Pero mga katropa, posibleng mag-reunite sila kung may reunion para isa para sa isa ka movie. Amo ni mga katropa no ang nakuha nga balita iya sa mundo ng showbiz and mga katropa matapos siya nga ti makita naman subong ino nga klaro na mga katropa nga naka-move on ang duwa kay ti makita mo si Daniel Padilla mga katropa together with Kyla at the same time Catherine Bernardo with Mark naman mga katropa no kag ti sa karon ginaistoryahan abi mga katropa nga ti ang ilayang posible nga pag-reunion night sa isa ka pelikula mga katropa ang makatugas ang dako na naman nga wave para sa film industry kay mga katropa basta mag-reunite ning duha mga katropa ti imagine sa una gani galambot ni billion no ang ilayang ano mga katropa eh, nga kumaga makuha sa ilang film no million and billions ti how much more nga ti from breakup nga movie sila liwat ginalauan mga katropa nga dako gid nga wave sa industry sang film Philippine industry mga katropa kay ting daan si Catherine Bernardo primetime queen primetime king no mga katropa isa ka kumbaga ginahatan-aw ginalantaw nga pilahan gid no kung blockbuster ini sa mga sinihan kung matigayon kay ting mga katropa sa ano no sa nasambit yang ining balita si Asia Superstar galit na yung ginatawag no nga si ano si Catherine Bernardo Asia Superstar matapos nga isang last 2023 nagkuha inisang award mga katropa no bilang Asia Best Actress pero ti imagine mga katropa plus ang si kay ano si Daniel Padilla nga ti child star man halinsang gamay man like Catherine Bernardo ang balita nga ti si direct Cathy Garcia mga katropa ginahikayat no ang duha nga ti magupod sa liwat sa isa ka pelikula kay ti effective kuno ang convincing power ni Direk Cathy kay mga katropa madumduman yung mga sikat nga mga pelikula sang duha ni before si Direk Cathy ang director kagati mga katropa sa karon hindi pa muna ka clear gid kung nagahambal ba lang ano no ga decline ang duha wala man sang ano eh decline na binga natabo that's why nga ti ga hope sa karon no ang film industry sang Pilipinas nga ti possibly madayon mga katropa pero ti amo na gani sa karon ti duga pahuway ang duha sa showbiz especially si Catherine Bernardo so amo na pag-iisipan kuno danay mga katropa kay ti ang mga fans sa karon especially yung mga loyal fans ni Catherine mga katropa no ang excited da kay ti dugay si Catherine nga nagpahuway gawa sa pelikula like si Daniel Galit test mayara siya sang action action nga ano eh nga series mga katropa eh, no so amo ni sa karon ang ginalantaw mga katropa kay tiway gani isang pagpangindi sa duha so posible mga katropa nga mayara sang chance no through Direk Cathy mga katropa so sa karon ginalantaw man kung ano ba lang klase pelikula o kun nga movie ang mangin genre sining in kaso no nga magsugot sila nga ilaya Barakon, mga katropa. So, ti dako ni nga balita, no, para ya sa mga fans kag mga film enthusiasts sa Pilipinas in case nga mag-upon sila nga liwat nga duha. Oras natin, mga katropa, alas 6:41 na. Kagaton nga showbiz balita ang ginadulong sa inyo sa ating mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una ang aton nga Santan Plus Herbal Soap. Pangaton nga Santan Plus Herbal Soap, ang mga prevent kids early signs of skin aging. Magkapaputi sa itong mga panit sa mga natural sininga ingredients. Kag, para gid sa bugos nga pamilya, namin gamitan na adlaw, antibacterial, madula gid ang amoy, germs, kag baho, tra sa inyong alawas, mga katropa, through our Santan Plus Herbal Soap. And syempre, sa mga mahilig naman rin sa glutathione, sa mga kojik-kojik, mga katropa, ariyo, ginimpunan pagid sa VCO kung ng virgin coconut oil, ginimpun sa isa natin kahabon sa Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:43 na, mga katropa, yun nabatin ang balita sa showbiz. Kagato naman, padulungan, mga katropa, ang balita espesyal. Kapod si katropang James King. Balon tani, mga katropa, sa Diniblang may pinakadako nga eroplano nga papel. Istoryahan niya ta. Basi nagsakay di siya blaw.
2: XFM, balita espesyal. Balita espesyal.
4: Kabalo-kabalo, katropa, mag-ubras ang paper plane. Ano kadakong naubro mga paper plane? Kumusta ka mo, mga katropa? Welcome sa atin nga Balita Espesyal. Kupod nyo si katropang James King. Dili sa inyo ba, Katropa Station 103.9 XFM Bacolod. Well, para sa atin nga Balita Espesyal, yari o, pinakadako nga papel ng aeroplano sa bilog ng kalibutan na palupad sa Italy. Sino pala sa atin ang wala nakagihimos ang aeroplano ng papel? Isa ini sa pinakasimple nga mahimusang isa katawo. Apang sa Pisa, Italy, hindi makabig nga simple ang ginihimo nga paper plane sa mga estudyante. Nakaset ini isang bag-o nga Guinness World Record sa iya kadakuon. May kalabaon ini nga 7 ka metros kag 20.4 metros. Ang kalaparon sa nga pakpaka kag nagabugat sa 28.49 kilogramos. Agud makuhang record, dapat mapalupad din sa isa katawo kag makalabot sa 15 metros. Sa sulod sa pila ka bulan na kompleto ini gamit ang halos 300 kakilo nga papel kag 60 kakilo sang glue. Naagaw sini ang record sa 2013 doon sa din madinalagon nga napalupad sa isa ka team halin sa Technical University of Brunswick sa Germany ang 5 ka metros nga paper plane nga may kabugaton nga 24 ka kilos kag wingspan nga 18 ka metros. Baw daw burador na nino, mas dako pa sa burador. Wala lang galing sang higot, paper plane gidya. Ina, katropa ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Enhance ang libido sa lawas, magturbo dietary supplement. Para sa nag-ugyon na Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King.

0: Madambogin nga salamat sa kay katropang James King sa iyang balita espesyal, mga katropa. Walaya barko. Baruto. Papel nga baruto. Anong tawag sa atong baruto na muno? Makita dang may gamay nga stream o oh, bramo papel nga baruto. Ipaano ba na yun? Patayog-tayog labot kundi eh. Basta nga mabasa. Kag mga ano na siya? Maguba na bala. Ano na lang mga folding. Ang art of folding, tawag na sa Japan, is origami. Origami. Wow. Mga swan. Pinaka-famous ng mga ano na, ng mga ideas, ng mga pag-fold sa ideas. No, ang pinaka-famous nila is amuna ang swan. Yara na yung butang ginapalutaw-lutaw nila. Yara sang paka. Kung ano-ano na lang. No, the art of folding is origami. So, sa ilang buot kong yung piyot-piyot, man to nila.
1: May glue man to ila.
0: May glue to yan.
1: May glue.
0: Oo. Magaling ti, imagine na, yung pinakadako, mga gin-fold nga papel. May mo na. Papel daw ako, ibla nga papel aw. No, kartolina, dabi. Pero galing ka may magkartolina, no? Dapat, ano, dako-dako yung papel, no?
1: Alam Manila ma- paper.
0: Di man Manila paper. Oo, kung gusto mo mag-break man sa record, pero galing ti. Dapat magmalupad kasi babaw at top ka na.
1: Hulog mo lang sa'yo.
0: Dapat ang makabit, pero sa dako ay katropang Chris.
1: Pilot.
0: Hindi siya magsakay makabit siya sa dalumya. Titay ko. Paano mo sublaw? Palupaton mo sa... No? Meron na pa contest, di ba? Patayog-tayog, lupad. Patayog-tayog sa makatuan mo. No? Na. Ba, may ara na mo. Ito yan, isang energy drink bala. Nakita mo na? Mm-hmm. Ang ibang bike sila, tapos galing ang bike na may pakpak. Tapos malumpat sila sa katapusan. Tugtog nga kung dito malabutan sang inihimo nila nga do may whip, ano na nga do eroplano no mo na sa may pa contest mo muna sa atong do wala din no muna papel lang yung mga kabataan sa eskwelahan tipiyod-piyod ng papel no na para may nami umbra pa layo lupa galing ila tuyagin gamitan gito isang kung ano to mga glue patapik ano ng mga light materials no. Alas 6:49 na mga katropa. Iyan na ba tayo ng mga detalye sa mga balita dito sa lokal, national, international, kagibang. Pero at least kami na bilang magtakop, pakilala na anay namon sa inyong mga produkto sa nga Yes to Health, mga katropa.
1: Mga katropa, ang itong mga produkto sa Yes to Health ang mabakal sa itong mga Yes to Health store. Sa siyudad sa Bacolod, located mga katropa sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag mga katropa, mabakal man sa mga butika, mga katropa sa Necros Grace Pharmacy, Watson's, Generic at South Star, kag TGP, mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar ko sa mga lokal ka butika dira. Pamangkutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health, kukunin ang mga Suntone product. Kag syempre mabakal man online. I-search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga pag mga nag-aupo sa ato, narin sila ato pang Wendelo. Good morning, dra sila. Ah. May nga ganda.
1: Yes, good morning sa mga katropa peeps natin. Sumungi ang agang nga nagatutok ka. Driya sa programa natin sa Express Balita. Good morning sa ilan ni Sir Lloyd Davales na kagahapon daan na ulihi siya komento. No? Good morning. Mayong aga sa kay Canada sa Damgo. Mayong aga. Wow, mayong aga man sa kay Jelwin Drio, kay Sir Jelwin, tapos sa kuno share kagpapuli naman siya kunuhalin sa eskwelahan na nagdulong naman siya estudyante ya. Kay Ma'am Lia Lombrado, good morning man, nagamonitor subong sa may XFM Kabangkalan. Sa kay Pantunyal Rosalie, good morning man. Sa kay Sir Ivory Chris Casiris, mayong aga. Kay Ma'am Shirley Arevalodra sa Kabangkalan man sa liwat, mayong aga. Sa kay Ma'am Marina Destro, good morning. Naka share and like naman si Mamon Dreho kag ginapatamyal niya ang XFM campus. Sila yan ni Sir Jelwin, ni Ma'am Aline Antonio Talde, kay Jessica Gonzalez, kay Robelina Calao, kay Jenelia Lanario Gazon, kay Mamis Pamarano, Conmarino Montaño Villanueva, kag sa tanan yung mga members ang aton nga katropa Conalom Chapter Himamaylan area, kung mga class naton mga katropa, kung katropang listeners and solid supporters. Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Sa kay Junior Alegria, mayong aga man. Sa kay Ma'am Mills Tolentino, mayong aga, good morning. Kag kay Celtrina Hibikos Kono sa London, mayong aga, mandira. Napatamyaw man din ni Junior Alegria ang mga taga Makagahay, Moises Padilla sa may Kapihan, kuno sa may Overflow na Subong. Good morning sa inyo. Kay Tristan Wyatt Gulay, yes. Good morning man. Mayong aga.
0: Mayong aga sa inyo. Salamat guys. Sa mga nag-celebrate sa birthday today, July 21, happy birthday mga katropa.
2: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Enjoy your day, ano? Alas 6.52 na, kay magabulos ang bulos ay kaupot si katropang Erwin sa inyo. Mga katropa, sa liwat, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinaga.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyo nga Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: XFM 103.9.
5: The Secret of Health.
6: Kung kulang ka permiso sa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa ni mabantayan na examen yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permiso ang kafe. Ka permiso ginatuyo. Sa mentalidad na ito, inom ko kafe parang hindi ko matuyo.
7: Seven Plus Gold.
6: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man. Kung ang ano kapoy lang ko gyapon.
0: Oh.
6: Na daw hindi mayong akon gyapon pamatsyag wise ang kondisyon.
8: Santon, Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
6: Malabo, Sir Josel, yung mo sa nipipin saro ning mo sana nga memorya
0: perme ka lang naga ano
6: nagalag
0: loading
7: Samsung Gold Coffee Mix
6: and then are Sir Josel lang kay sa maning silim lang Sir Josel nga magbiro ka lang sa lasing wag lang sa bagong gising kapin pa kun kulang nga tulog kay irritable Sir Josel irritability isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog memory problems micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasing focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imo resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posible magkado sa malala nga balatian.
7: Seven Plus Gold.
6: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaugalingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta ho naton ng aton sa pagtulog kada gabi.
9: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Yes, to health!
11: Mag-inom ka mo sa Ultimate Trio. Inatawag na ito nining Ultimate Trio sa Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
7: The Secret of Health.
6: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangape, kapin pagid bala do Erwin kung may sakit ka. Kundi patong bawal didto kagid na namitan magsagid gid tilaw.
5: The Secrets of Health.
6: Di kay indi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga indi ka matam-an.
0: Mm-hmm.
6: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest naton sini sa ila Doc Erwin. Namo ning premium D3 coffee mix.
10: Yes.
0: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
6: Ang Santhon Gold, yes. May ara sing mangustin.
0: Mm-hmm.
6: Nga may ara sing benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pag-insinik ang papatamis niya is stevia.
0: Save. Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
7: Premium D3 Coffee Mix.
0: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
5: The Secrets of Health.
6: Mas labi nga gina-recommend na ton sa mga nagaedad na,
0: yes.
6: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. E ding duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
10: Yes, to help!
0: Ari na sa nga ton nga Santhon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 Coffee Mix na ton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa nga ton Food and Drugs Administration.
5: The Secrets of Health.
7: Supple Plus Gold.
12: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
14: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Vision Next! Marami na ang natulungan!
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
15: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo.
18: Turbo.
13: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
19: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
19: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
20: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Live Testimony.
2: Aurora balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santhon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santhon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthon Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthon Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
5: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalgay niya epekto siya kung sa
7: Sister Pain.
8: Nagasigda, sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026. XFM 103.9.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay.
3: Wala ka lang music, magkatapos mukta ko, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, so, namin, kasi mga DJs, nila, kanya,
0: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
1: may how, kita,
0: pa. Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
4: Tingin mo!
0: XFM 103.9.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. XFM 103.9.
2: Likawan ang sobra nga alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
0: XFM 103.9. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang at detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
2: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, X

0: Pakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
1: Kamaturan ang salandigan sang kanatalakayan.
2: Bullseye!
1: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
3: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
1: It's not... Bullseye!
4: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
1: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
5: Niliwak ako ng bata, tapos may balay na ipapirma sa ako. Pero wala man nila kinatapos.
1: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

Mangyaga mga katropa, mangyaga sa mga suki nato niya tapang nanti. Welcome na sa pagpangalagat ta. Dari sa Bullseye. Panabago nga daw mga katropa, panabago nga simana, no? Ang aton nga atubangon sa sining panahon mga katropa. Maraming panahon ta subunga. Okay panahon ta. Waisang ulan, medyo mainit pero kaya. Medyo maginot, mapaang, pero okay lang, no? Sold lang. Mga katropa natin from naglaylayan ng mga barangay sa Negros Occidental, sa Bacolod City, may aga sa inyo tinan. Musta? Ang aton nga pagpangabuhi, mga katropa. Kabalo kita, medyo bulubudlay, pero okay lang na. Importante, nakikib, panikasog, kaga, naga, mapisan kita nga mag-atubang sang pila ka mga kinanglan naton nga atubangon adlaw-adlaw para sa mga workers naton, no? Sa Negros Occidental, sa aton nga mga kauturan nga nagatrabaho sa ilang mga opisina mga katropa mga nga medyo habol-habol na ta lugay-lugay alas 8 na masulod na ta

Katropang Chris Lebrando. Servisyong totoo para sa bayan, katotohanan. Mga katropa, nagsaka na naman ang presyo sa petrolyo. Makita ta sa mga ano, sa mga gasoline stations, nagasakit buot ah. Bukat naman, ha? Sa tagipusoon, sa tagsa-tagsa ka mga pumuruyo. Ta, maybe, ikaw makahambal ka, okay man lang niya, wala man ang problema, wala epekto sa ako niya. Okay, dok, ano man lang, ah. Hindi tapunggan, ah. Nagambal ta, ti gobyerno ta, wala man ang memo, ang gobyerno ta, wala man. Hindi ta mabatikan, gobyerno, tas problema sa petrolyo. Oh, paano nila ginauyatan, eh? Paano ina, ginasolba, ginatagaan sa pagdamot? Okay, kumamati ta sa gobyerno, kadamo man sa programa. Damo man sa mga gusto mo o sa kong gobyerno ta. Pero daw wala nagatupa para sa mga sektor nga apektado. So di mga katropa, dito mo lang sa Japon sa istorya sa ayuda-ayuda. Tindiray mga katropa, kadto ka sa mga gasoline stations, makita mo na ang pagsaka sa presyo sa petrolyo. Makita mo na nga may ara nagidya sa halin sa 70. Subong, mga katropa, may 90 na. Mayaran na sa sobra 80 ang kada ka litro petrolyo katropa sang gasolina kag diesel. Ini matapos nga kahapon ginistoryahan naman to nga mayara sa pagtaas ang presyo sa petrolyo. Ginexpektaran ta, that's 10 to 11 pesos sa diesel ha. Tres tub-tub, 4 pesos ang pagsaka mga katropa no, sa mga gasoline stations. Amo na ka, itong medyo hindi na namian nga nagkakaratabo kay kung ang istorya ng sinaka ay dasig pa sa ano? Dasig pa sa kilat ang sakay mga katropa. Subong niya, full na ang atong mga gasoline stations. Sambal nila, kung dapat amat. Ang amat-amat na impose lang na, na-implementar lang na sa mga rollback. Ngayon to, nilang tao, bla. Ang sistema, amosini. Ang sistema, amosini. Kung rollback, mambalta, nga may ara kita agreement sa aton na Department of Energy nga ginagrihan nga dapat staggered basis kon rollback. So ang ginapatuman ang rollback amat-amat man, for example may 10 pesos kada first day ang rollback nila 2 ka piso. Second day, i-rollback nila piso pagid. O, 3 pesos na. Dason nga adlaw, 4 pesos naman. Piso naman, 4 na. No. Ang sadyada, ang rollback pagka Sabado, kagka Domingo, kag Lunes. Kaya dapat ma-implementar na nimo, no, base sa agreement, mga katropa. Ang iban nga mga gasoline station, if not all, nagapatuman sa rollback nila, dapat full scale na ni. Dapat na patuman na siya 100% by Saturday, Saturday, Sunday, kag Monday. Ang sadya ya, kaiti, why na gasolina? Ubos na. Abot lang ako niya, paglantaw ko malang niya. Pero damo-damo sa mga experience at ha. Nga mo na yung gasoline station. Ang DOE, hambal nila, ireklamo nyo. Ha? Ireklamo nyo na ang mga gasoline stations nga wala nagpati sa patakaran sang aton nga agreement. Makadto kamo sa e-gov ho. File kamo. Pagkatapos picturean nyo, no? Kay inspeksyon na muna. Amot lang. Do ka namin man pamatian. Pero kami pag may problemas na da, ara kamo ng ensada. No? Kami paglima reklamos na da. Kung wala sang reklamo, tuis man. Ha? Amo rin mga pamaagi, mga katropa, mga mikos-mikos, magic-magic sa mga gasoline stations sa bilog na Pilipinas nga hindi ma-tikma sa atong ahinsas gobyerno. Why man sa proper inspection mo, no? Are pa. Kundi, for example, ang mga gasoline stations, Martes, mapasaka sila. Agakatabo mo ni, wala na sa gasolina. I-declare na nila, why na kami sir diesel?

0: Why na kami amuni? Why na kami isang supply? Ti, umahulat-hulat na karoon alas 7 sa gabi. Kaya para mag-abot ang stock, mag-una na ang stock. Pagka Martes, mga katropa, gabi pa lang sa restocking nila, na-implement na nila ang panibag-o ang ilang presyo, mga katropa. So meaning to say, ba antes pa man alas 12 sa tungang gabi, nga tani, may impose sila sa mga saka sa presyo sa petrolyo, nagpasaka na sila as alas 7 pa lang. Amo na kinahambal na nga dasig paniskilat ang mga oil station magpatuman sa ilang mga saka. Plus white na kabalo sa mga ilang supply na kung ara pa kung pila pang bilin mga katropa na, may ara makami reporting abisor sa DOE kung pila ang amon stock na nabilin antes kami magpasaka. Pero one week na iya nga maubos ang amon nga supply kaing restocking ta ang replacement sang oil sang langis nagakatabo one week before mga katropa. Singeti in one week before antes pa lang Tuesday saka kulang-kulang na amon supply na, no? So that's why pag fill in replacement mga katropa sang presyo ang atong isaka to ginapatong na nila. No, nga, ti replacement cost ko mo. No, replacement cost. Pero kung magnubo gani, din tong replacement cost para sa magnubo sa presyo sa petrolyo. Nako. Kung kis medyo anuluoy yung tao. Hindi na tagaan sa abala ng tasing yun. May arat na sa mga programa, gobyerno ta. Ginapakita man sa gobyerno ta. O may amayuda. O numero istoryan, mumobilib ka. Gid may namin. Pero tanawan nyo bla. Bisan sa mga vulnerable sectors, mga katropa, this time, ang pinakamaigo ng mga sektor subong ang aton nga mga transport sectors, mga katropa. Pero tanawan bla, ang reklamo sa mga transport sectors subong, ang reklamo sa mga drivers, ka-operators, tasing hindi na itong mga ayuda, tumanduway, tumanduway, matyaganto, ang ginambal nila nga mapatuman sila kuno sa mga subsidiya, mga ayuda. Pero ang requisitos dito ka maliligit. Na-intindihan taman nga may ara dapat sa proseso nga ipatuman ang ato sa gobyerno para papanghatag sila sa mga ayuda. Pero dapat antes pa lang naghatag ka mo, may mga data na mga kamos na da, no? May ara na kabangko ang mga data. All we have to do is to update na lang, no? Ti kung i-update nyo na, nag-alabot patabulan-bulan, no? Pero tanaw bla, ang epekto Pebrero pa to ang natabo katropa hasta subong petsa ano na petsa 21 na sang Hulyo. Ang iban mga transport sectors naton, mga drivers, operators, way nakabaton sa inyo dati din dito kanto. Amo na niya aton pwede mahimo mga katropa mo, kumod-kumod mo, no, sa atong gobyerno kung kisa para makatag makita sang kamuklatan sa pinakamakuturan ta nga ini sistema kung kis kung hindi mo kiturot ininto anay porsyon. Oras mga katropa pa 7:30 sa pagpangalagad ta pinakama-update naton sa aton nga pagpangalagad diri sa XFM sa Bullseye Headlines. Aryo ang aton nga BTTMD nag-propose mga katropa sang ining pasaka sang presyo sang permit mga katropa sa mga running events, no? Why ko kabalo kon in what extent, no, mga katropa, in what extent kita magasukot sang dako nga permit para sa mga events mga abyan. Okay, pero amo nagi propose mga katropa sang BTTMD. Why ta kabaro ko na nung tinutuyo? Kay nagapakigangot na sa ila, wala man isla nagasabat. Amo ni sa mga public officials sa subong unong uso nga pabungol-bungol bla. Amo ning uso sa mga public officials ta nga sa pabungol-bungol nila kung kisa gakalayunan silang gabungol na gitan sila. Pero hambal nga ti ipasakaan ang ang presyo sa permit sa ano sa mga for example mapa ano ka mapa fun run ka no? May aras ang dedicated nga support mga katropa as much as 20,000 eh, 10,000 eh, ng mga permits eh. Dog na propose sa BTTMD. Nag-react mga katropa nga tundi nga alkalde. Nga daw tama naman ang kamahal. Gani, oo. Abot mo gid your. Nga daw ka tama naman ang kamahal. Pero mga katropa ang sitwasyon nag-hambal ang aton nga alkalde. Nga hindi na nagakaigo. So hindi pabor ang ato ng alkalde mga katropa sa ginaproponer nga pagsaka sa permit para sa mga running events diri sa Sures Bukulod mga katropa. So yan tanabla karon no. Moita kabalo. Kabalo ko ang Sudan sa Bukulod gina pa intensify niya ang iyang taxation para makatigom sa dako nga budget mga katropa para gastuhon man sa may muna yung problema. Okay lang na. Pero kung ini, nag-hatag sa kabudlayan sa pila ka mga aktiviradis naton, kay kabudlayan na gid, kamahal-kamahal. Well, ako, balo ko na nung pag-tanaw sa BTTMD. Basta yung tak-anas na guruya sa mga panran. So, kay nag-ano sa dalan. Pero, more and above, siguro, pinaka-nami ng taon tali sa isyo sang mga events, mga abiyan. Ang ini ka mga tao, naghihimo man lang sa mga activities nila, intended, puntani. Sa ilang mga, ilang advocacy, mapa-fun run ka, kay gusto mo sang iduso ang, ng, kung isa ka ka-health advocate, no? Nagpahimo ka sa activities, mga katropa, naghihimo ka sang event, kay gusto mo nga mahatagan, mapa-intindi, sa pila ka mga kulturan ta, ang importante sang health natin kung mapapandran ka. Depende sa objective, abi, no? So, gusto ta nga kalaway man sang termino, pero gusto ta kwartaon ang ini nga mga aktivitadis, mga katropa. Ti daw kalaway bla, pero naawan ta. Kabalo kitang sudad mga katropa, kapangita sa pamagi para ma-intensify ang iya pagkolekta sa iya mga taxes. But this is not the way to do it. No? Nag-event man ang pila ka mga eskulahan. No? So, what have you? They have to spend? Kabalo ka mo kung may mga sponsors na eh. Abal nila, dako ko ng sponsors, pero sa mga gagmayang event siya. No? Oo. Oh. Basta makakadtupas punto lang ha. I-declare mo sponsor mo. I-declare mo ang imong sinong imo sponsor. Pagkatapos, i-control naman sa gobyerno ang sponsor. Kada sponsor may ara sang kolektahon na tabo ni sa mo. No? Pila kabilog sponsor mo. Hmm. Pila kabilog ka mo ni. Mabal sa pulo, sir. O kada pulo, kada isa, 2,000. Oh. Ting sponsorship kung kisa, tag-isa klibo, 2,000, 5,000, di kada sponsor, budlay ng event. Sokton taman atong sudad eh. Di ba? Kung magpa-fun na rin, sudad ta. Usually, mga sudad, mga, ano lang ni, mga activities man ni sa mga festivals, kaya kalatabo, mga katropa, di ba? Pero, amuna, naghatag na sang statement ang alkalde nga hindi sa magsugot sang ining presyohan na isang permit sang running events sa Sudan sa Bukulod. Well, siya, no? Until san o ini mga katropa, basi ginaduso ni amon wala akong kisa sa BTTM dita, mas mayo man gina-explicar ta kung kisa mo ang aton nga basi na misconstrued lang basi lain manamo pa itindi. Pero tiyan mo na isang sitwasyon ta hindi ta maintindihan kung proposal niya mo ni ano gina problema niyo sa mga event how ano problema sa fun run how sa mga running events how kay gina deploy mga ano ta mga BTTMD personal ta ti obligasyon ta man na ara mo na sa aton nga mandato no to secure sang flow sang trapiko. Oh, di tagani ka kay osa Beating the red lights. Hindi tagani kilaot sa mga may mga problema at trapiko na rin. Hindi tagani mga solbar. Diba? Para mo isang scope abis ang BTTMD mga katropa. But anyway, sige lang, no? Ari pa ako. Mga katropa, ari pang isa ka sa Janis Makulod, subong kay ti, amo na eh, naintindihan ta. Nga ginapasanyog pagid nila ang tax collection nila. Ang aton niya CLO, aton City Legal Office, mga katropa, ang aton niya nagapanindugan sa pagsira sa pila ka mga establishment commercial nga wala sang permit, no? And several times mga katropa, we witnessed na may ara sa mga establishment kag gisira na tungod wala sa permit, no? Ang ginaproblemahan pa ang mga ambulant vendors bla nga kuan sila sa special permit para makasi makaano sila makabaligya sila. Ang problema lang kay ti ang inima propiedad wala man isang lease of contract, no, wala man sang kontrata kay nagakalabanan ga squat man nila, no, ti kabudlay, no, kinanglan mo na occupancy, kinanglan mo abis ang mga permits or fire kag kunano pa para sa mga establishment commercial. Di hayob-hayob lang to. Kuha mo gid fire. Ano man lang to? Tulda-tulda lang to. Kuha mo fire. I-zoning ka pa naman, no? Pagkatapos may building permit ka pa, no? Amo na yung proseso. Pero sa mga gagmay, mga katropa, sa una, ang practice na hindi na mag-agis zoning, diretsyon lang, business permit na mga katropa. Para makolektahan sila sa taxes sa aton nga syudad, katropa. Di, paano mo ma-impose ang proseso sa pagkuha sa permit kung mismo hindi sila regular nga nagabaligya sa isang lugar, no? For example, bligya to sila sa Barangay 27. Dasun adlaw, kami sila sa Barangay 28. Paano mo na malaot man? So, amo na. Ang aton City Legal, napanindugan, nga ti istrikto ho, ipatuman sa gihapon ang ining mga patakaran sa aton nga syudad sa Makulod, mga katropa, sa paglaot sa mga establishmento nga wala sang why nag-require sang ilang mga permits, mga katropa, sa ilang negosyo. So be it, no, alang taon ta, no, kung tugtugtian ina sa mga katropa, may mga duwad-duwad. Anong kumusta ang financial standing sa Makulod daw? Paghalin to sa nagligad niya mga administrasyon, pilang nabilin nga kwarta, or basit na pindiho kita, kailan ubog ta sa mga kautangan, obligasyon ta, kinanglan talaoton ang aton nga mga obligasyon tungod sa mga utang sa aton syudad, mga katropa, ang ginimo sa pila ka mga naglalabay ng mga obisyon. Ako rin tiyadihan ko man sa Mayor Greg Gasataya mo. Makon mo, agyan sa duwa ka mga alkalde, ang utok sa puro utang niya. Nag-utang sila. Di, subong nga mo rin kinasukot, no? Nagkanto sa termino sang alkalde. Yung alkalde ning maantanan, no? Siya ni tanan siya na manabat kag manalo. Siya ni tanan mag-utang sa mga nagliligat kay mga alkalde. Kabay pa, Mayor Greg, hindi ba maminsan kang mga utang naman ko? Haboy ko lang na dason ka mga alkalde. Ari mga katropa, pinaka-sadya mo na yun. Headlines. Ang Philippine Coast Guard, mga katropa, ang membro sa Philippine Navy, nagka-enkwentro, katensyon dito sa West Philippine Sea. Sakay sa inflatable boat, mga katropa, ang ining Chinese Coast Guard. Pagkatapos, ara naman sa rubber boat, gamay niya ang iya ka Pilipinas nga members ng Navy, mga katropa. Purposely, Doon may labay lang ah. No, may ginpunggan, kagibalabagan to sa Chinese Coast Guard mga katropa. Ah, naglilampo sana isla yas ang daw ano to, daw baston, abi. Ang resulta, ang itsura to sa aton nga mga Navy, mga katropa, at ibugbog na bugbog man eh. Ama ko mo sa kadamo, sang ining Chinese Coast Guard nga nag-hold sa ila. Nagkalabuklan, napilasan. Kinpakamalaot ni mga katropa sang ano sang aton nga Coast Guard ang ini nga akto nagapadalom pagit sa problema naton sa aton nga seguridad dira sa West Philippine Sea, no? Sa claim naton dira sa mga lugar nasakpan sang West Philippine Sea. Maprotesta naman ta sa Johnny, no? Kay ti this time primero to canon na water canon subungya Bukol kag pilas na sulod. Gamat amat na grabe grabe ang aggression sang China dire sa West Philippine Sea mga katropa. Tanaw ta man pira ka man itas mga diyan karon. Hapon sa ato impeachment mga abiyan nag announce hatag sa announcement ang presiding judge mga katropa si Senator Judge Jess Escudero nga naghambal sa nga may ara sulat nga nabaton no ang iya taratapan ang impeachment court angot sa o kunhalin sa mismo sa kay Senator Rodante Marcoleta nga nagapanawagan o kung nagahinyo sa impeachment court nga i-consider ang iya buto kay para makapartisipar siya sa iyang kung makapatigayon siya sa iyang mandato bilang senador sa Senado para i-cast niya ang vote sa mga decision making sa impeachment court. Ini mga katropa nga mga bagay gin dagdag na lang ni Senator Jess Escudero sa impeachment body, no, whether to approve or not to approve ang ining proposal ang hinyo sang senador. Ikaw ba na? Pabor ka ba na, mga katropa? Nga ang ining mga senador naton ambal nila we are presumed innocent until proven guilty ko mo, no? So kami gin-detain kami wala pa sang conviction sa amon, no? Whether convicted kami sa kaso nga plunder or kaso nga graft. And so therefore, mga katropa, pwede kami maka-participate sa mga aktibidades na sang Senado kay kami elected official man kami, incumbent kami nga mga senador. Kag part kami sang Senado, isa't ari kami sa prisuan. I-hear na karon mga katropa sang ano sang impeachment court ang ini nga mga ano i-resolve ina mga katropa sang aton nga Senado pag aton nga impeachment court whether or not mga katropa ma-counted ni sa mga boto no sa mga senador mga katropa sa may kangtanan si ila sitwasyon nga ara sa prisuhan subong. Tanawin ta na, no? Oras na ito mga katarap, 7:45 na sa pagpangalagat tapdasig sa mga inuras, diba? Sige lang, no? Mga katarap, ha? Ari pa, isa sa mga latest development, no? Sa impeachment. Ang mga back records, mga katarap, ginaprubahan na sa aton nga impeachment court nga igasumon, no? Ang mga bank statement sa Vice Presidente kag ipresentar sa aton nga impeachment court. Tanawin ta na karun. Kung ano ang maging basihan sa paglantaw pagbukas mga katropa sa mga bank transactions under sa Anti-Money Laundering Council o kung AMLAC nga ginhinyo sang prosecution nga dapat isumon kag ipresentar. Ang question is that kung ikaya ipakita diris publiko ang mga bank transaction mga katropa sang BC Presidente, no? Di amo ring hindi man to sang prosecution nga bal nila gusto nila nga abrihan ang bangko ni Attorney Carpio nga bana sang vice presidente, kay vice presidente mismo. Oh, medyo malayo layo pa rin nga away mga katropa kag debatehay dito sa impeachment. Ari pagit pinaka-latest development mga katropa ho. Department of Agriculture kuno. Francisco Laurel makadtos makulod din para magpamati kuno sa mga sentimento sa mga 28 ka mga sugarcane farm workers mga katropa dito sa Hacienda Luna, Barangay Luleta, Barangay Luna, Hacienda Luleta, kaduhaan angot sa claim nila sa ining mga benepisyo na ginapangayo nila sa kay Mr. Sa land owner mismo nga si Ginoong Aurelio Gerardo Valderrama dito sa Cavite City mga katropa. Tita na ang telecron sa pagpangalagitan. 747, mga abiyan, mga commercial ako. Isa-isa ako kung ito kinugayang aton nga mga kuturan, aton nga mga Facebook partners sa aton programa, mga abiyan. Pantonial Roslyn, good morning, salamat kit. Sakay Sir Vincent Villero, Helbulario. Why ganyan nag-comment si Sir Vincent, ho? Ho? Naglantaw lang siya? Budbud ako sa mga aga sa kay Lloyd Navales, morning. Good education is a sound foundation of professional success by President Gloria Macapagal-Arroyo. Morning, sir. Jessica Gonzalez, morning. Sa kay Ma'am Rihanna Diestro, sa kay Len Antonio Talde, mga aga, Miss Pa Marino, Montaño, Villanueva, ako na kay Pastor Katropang Winston Villanueva kag Marcel Largo, Diana Bacani, may aga. Ma'am Ria Lobrado, may aga. Nakamonitor kami ni Rizka Bangkalan. Thank you. Salamat gid. Ma'am Jessica, done like and share. Salamat gid. Jelly Tihok, din ni Dampi, ma'am. Din ka mo. Okay, sa Barangay 16, sa Purok Kingfisher A, may aga. Salamat gid, Jelly. Sa pag-upod programa, Marivic Jor Casten, may aga sa inyo. Salamat kit, thank you for staying diri sa aton programa. Oras na ton, 7:49 na. Ma-commercial ko anay, barikanta mga balita na ito mga katropa. Pagkatapos, kin lamang sa mga panundong. Standby.
1: Bullseye. XFM 90.3. XFM 103.9. Santon Gold. Live Testimony.
2: Lin Anyo, sapo. 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka ba?

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Reddell. Damog ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Live Testimony.
2: Sonny Dillianeva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Huwag binabatsyab ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nirelax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibigay siya mga Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
9: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
10: Come on, guys. Centro. Come sa Bullseye.
11: Department of Agriculture. Kamusta
12: ka? Hi, I'm happy.
9: 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
13: For them, nag-atras ang public opinion.
9: Objective. Prangka, kagderetso sa mga punto.
14: Nga medyo isog pasalaya.
9: Ini ang Bullseye.

0: Oras mga katropa, it's 7:56 na sa ating paratingin. Man Shirley Arevalo, good morning sa kay Tristan Yatgulay Mangyan. Thank you so much sa pag-upod sa programa natin mga katropa. Pinaka-latest update sa aton palibot mga katropa. May ara naman, Jesse Shetty Anyoso. Ambot ah, anon lang yun. Jesse Shetty Anyos, nakuhaan sang sabo sa isa kabalutuan mga katropa sa Bacolod. Oh. Kuhaan tayo naman itali eh, with katropang Franz Andrew Burgos mga katropa. Because nga ti, ini nga mga bagay, daw na kibot naman tabla, minor naman, no, estudyante naman ang nagdakpan. Sang ining ano sang sining tawag sini illegal na droga gina-check na ito mga katropa ang mga pinakamadetalyes ni with the katropang Franz Andrew Burgos subo lang no sa pinakamang kuturan ta bata mo ti dabo pa ni isang oportunidad tani nga maka ano nga ma kabulig tani sa aton nga oportunidad para sa aton mga kabataan. But since kinsugdan na sang illegal ka droga, dari na kita nag problema. Good morning sa kay Vincent Hilbulario. Morning Dan Sharing. Permilang nag pambuli ang pungso China sa Pilipinas sa pag-angkon sa West Philippine Sea. Ang kadagatan, mga isda, kag mga corals, wala na sang mga tag-iya. Kay gintuga na sang Diyos. Sakto gina Sir Jelwin. Ang buta nga gina daw kabudlay gadya sa China. Hindi na napaghatag na sa atun sir no. Nga kita man na putoy-putoy da. May tao. Tuod na sir. Balikantas katropang France mga katropa sa mga detalye. Jesse Shetty Anyos nga bata. Nga estudyante nakuhaan sa ilegal na droga mga biyan ho. XFM Reports. Aha, katropang Franz, mayaga.
1: Katropang Irvine, do ginasikaso na ni sa karon ng mga nagakaigo ng mga dokumento. Kag tikang para sa sining ng minor de edad. Matapos ni katropang Irvine ginaligar makuhaan sang shabu sa iyan nga bag mismo, no? So sa information tala ni nga nakuha with the police lieutenant sa Benjo Caloalio ang station na commander sa Bacolod City Police Station 2, katropa Irwin, ang ining involved dire inaligar isa ka grade 9 student sa isa ka National High School dire sa Barangay Banago sa siyudad sa Bacolod. No? So katropa Irwin, ang ining nakuha sa shabu ng estudyante na edad siya 17 anyos. So mo na mga ligasyon. So katropa Irwin, sa payag nga gin palabot sa to ni Police Lieutenant Benjo Caloalio. Ang ining insidente may isa ka ano ko do outsider kata pa Irwin, hindi ba sila ng outsider pero do another student pero hindi kilala sang sining nakuan sa Cebu nga muning nagpalabot kata pa Irwin sa guard sang Bulutuan. Kag inaligaran ini nga estudyante kuno may armas. So, gilin ni Katropa Irwin nga ginko lang atensyon sa sining estudyante kagtig ginrekisa. So, Katropa Irwin, dito nakuha sa iya ang ining shabu, no? So, duwa ni Kaputo sa shabu, Katropa Irwin, ang nakupiskara sa sining bata. No? So, gilin ni siya nga ginbistigaran, naging ano mo ni Katropa Irwin sa atong nakapulisan, do gin ano naman ang iya ng mga dala, kaya din ang mga posesyon dira sa mga kung anong unod sa bags din eh. So, tingka sa Farwin, dito nakuha ang nasambit ng ano, ng arma, amin ang ininga shabu sa sininga estudyante katropang Irwin. So, ongoing ni sa karoon ng investigation sa sininga bata, kay posibleng ba si ang ininga minor de edad ang datripan lang.
0: Oho.
1: No? Kahit ikatropa Irwin, ginaano pa mo, doon padalaman ni sa crime lab ang nasambit ng mga ginaligar sa bu.
0: Oho.
1: So, ginabulubang pa, katropa Irwin, may, ano ni siya ito, may nagabalor ni sa 204,000 pesos. Ang nasambit ng shabu na nakuha sa sininga, ano, estudyante. sa sininga bulutuan sa tropang Irwin.
0: Oo.
1: So ginpa crime lab ini, gitibis posibleng imbestigaran pa. Mm-hmm. Ipamanima si Linggi kita sa Irwin kon. Mm-hmm.